0: 98.5.
1: Good morning, Palayog Pailaila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay, pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra ka buok, Pastor.
1: 5. Karon nakalakaw na.
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
2: Ana sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
7: Si Teresa Ajero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
7: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga Pastor, tapos na siya ay sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, nimboto, di na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan butilya,
1: oh.
7: Tulo ka buton, o. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
7: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
8: Naapari ay na!
6: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max, Pastor, atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaluyo sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga, migawa siya sa siya, ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga, dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
2: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
1: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
2: Okay na siya ron, Pastor.
1: Salamat.
2: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
2: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: This is Lano Music.

0: This is
1: Lonel Music. Lonel Music. Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni ato ni.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Yes, Igan.
11: Magkasin mo yun ni ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
10: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
10: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
10: So aroma herbal oil ka Igan?
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya kay

0: Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kaysa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.

0: Yes, hello, si Gambing.
1: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
0: Yes.
1: Daganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax, kaluhin sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor, nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
0: dinitanan
1: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaluhin sa Ginoo, Pastor, ang Bizimax.
2: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa siyudad. Alang kaninyo, pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YAKAP program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
3: Balitang Lina, Hapsay o Bibo Valencia.
2: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa YAKAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
0: Numero 1 sa balik.
2: Tulog kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Yes, akin sa dipaliog.
10: Igan best paler ni Pastor?
9: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Bito Pastor, kasi Igan apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
9: cellphone? Okay. Yes,
10: Yang apo ko, no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitima sa kabuok. Ka, ilum ko nun nagbitima ang iyang apo kay Petis Kita Ospian, limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor ni iyong kunong doktor nga. Sa man nagipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
9: Appendicitis, di mo to? Yes.
10: Appendicitis, di mo to na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga, simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo. Di ay siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, doktor, yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak singali patay ni iyang apo kuno pastor.
9: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat Igan abit.
11: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
12: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay dunay say kaayuhan ug dunay say panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung sama na akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Igan, may buntag nimo diha kaibigan.
15: Oh, kada sa bisig mag pastor man akong gi palit nga gi tambal na ko sa bukol sa kong suso.
9: Bukol sa imong suso. Okay.
15: O maura na sa katapo sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kung gusto mo igan. Sige na kung padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balintia.
9: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol di sa imong suso?
15: Kuan sa igan, mga pagbate na ko mga isa ka bulan.
9: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
15: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
9: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
15: Ako siyang di kuan, di na inom siya kada kanang kadlaon.
9: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
15: Una, anam rin siya og kahili.
9: Ano? Nahili siya.
15: Pero na siya og kanina. Napas siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
9: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag hilo sa itlog? Or?
15: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya kanang isa nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
9: Ah, okay.
15: O, in anak ka dako.
9: So?
15: Murag na siya kung ikon, Craig. Kung dito sa kanang ang din kong pamilya o anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kung pala si anak.
9: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
15: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Ni.
9: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
16: Surprise, Lola!
17: Hala, on siya ne!
16: Happy anniversary, Lola, Lola!
17: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
18: Naapay ba nga t-shirt, oh?
17: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
19: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
20: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
21: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
19: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
22: sa GRD Quezon Printing Services.
21: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni. Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaon gyud ko nga, ang bidjimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan, kanang wa ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidjimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tayo nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direct, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag-bidimag kung unsa akong bakayon.
11: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog ug kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno ug komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay ug sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha ug wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot ug ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit.

0: Kahit sala mo, panalipdi ang kaugalingon. Huwag magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas o lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom, patud ka nato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng buhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
3: 90s.

0: mo. 98.5 numero uno sa balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Unsa ato igan?
5: Nakoy magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
4: Unsa dai ang sakit?
5: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
4: pasbok
5: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Aguy ngini kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
4: Duha ka buok.
5: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, dipainom na po nako sa utro. Dora gyud po kabuk pastor.
4: Yes.
5: Ala pastor pagkabuntag pastor nagbakod man.
4: So nakasimba.
5: Salamat gyud ko sa Ginoo pastor, naghilat gyud ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gyud ako magulang for 2 months.
4: 2 months
5: ka makabakod.
4: 2 months nga naglubog nahigda lang.
5: Oo, naglubog gyud pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
4: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
5: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
4: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
5: Sige pastor.
4: Get okay, later. Salamat.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy.
2: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3. Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
10: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
10: 5 ka buo.
9: Okay.
10: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya na!
13: Happy anniversary, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
1: Yes, Granny Oy! Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop. numero uno sa bali.
19: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
18: Numero uno sa serbisyo publiko.
20: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga kasma.
18: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
21: Mauni, atok ni!
22: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamabaiya lamang o walay lakot kining sibihan.

Maimbuntag ka natong tanan mga binatintig pabinaw. Good morning, good morning. Mayong kainiton sa Lunes. Nga adlaw karon mga igsoon. Grabe. Bitaw may gala ka to pag-welcome no, sabi ni sa atong programa karon ang Ratsada. Ratsada! Live na karoon may gala din sa CBN DXRK ang radyo kaibigan. Excuse me po. Adlaw ng Lunes, petsa 12 na karoon may gala bulan sa Oktubre 2026. Inyong angkor man, ako diapon si kaibigan Tata Retesa. Matiguban ka rin yung sulod sa usaka oras. Ubanimin ninyo mga igsoon, hantong talas 12. Doon na tayo, 17 minutos na milapas mga gala sa alas 11. Kining oras atong kanato sa Mayong Kabubot-on sa Roma, ang pinaka-epektibong haplas. Ingon sa mga gala, Vegemax. Mapalit kining atong aroma o Vegemax mga gala sa atong kaibigan center. Na din eh mga gala sa Alquino Emporium, no? Mga igsoon. Sa mga nagpaminaw, nga gusto mga gala mo avail sa epektibo kayo mga gala nga produkto, labi na gyud sa capsule nga Vegemax. Aron mga igsoon kanang inyong mga giantos o ginadala-dala nga mga problema sakit, mga igsoon malibyuhan na pinakadabes kayo pon nga haplas, kahibulong ang haplas. Gabisa pa mga gala, pila na mga kaigsoonan ka mga manghihilot kuno matud pa ha. Wag yung kuno mauli eh, ang ilahang gibating kini mga panakits kalawasan. Probahin lang mga gala, kini pinagagwapong haplas ang aroma mga igsoon. Mapalit kini din sa Kaibigan Center, particular magala diri sa Alquino Emporium Building. Okay, pungutan na lang mo or pwede sa mamusaka din sa atong istasyon at ubangan magala sa NBM. No, na diri ang atong sibiyahan magala ang DXRK Radio Kaibigan. Pasalamatan sa nato ang atong mga kaubanan din sa Radio Kaibigan, ang among station manager si Stephanie Dangalyo UT. Kauban sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong o sa tulo namo ka mga banggiitan nga technician, akong co-pilot karon diri sa studio si Igan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter atong kauban usab sila si Engineer Igan Ramil Bedrejo o Engineer Igan John Tingkang. Sa atong production department gipanguluhan gyapon ni Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant si Gerald Ray Dangalyo o among station general manager ang Kuya Satanan nga perto nindota o glame kayo mga igsoon sakyan ng iyahang ATB Kuya RJ Kuya Reginald John Dangalyo. Sa ngalan sa tagiya o tagdumala ning sibiyahan ang pastor nga grabe kamatinabangon o Chairman usab mga kaigsoonan ko sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Wa joy kini ang pagpanuko mga igsoon nga muhatag og tabang labi na sa mga membro sa mga nakinanglan og tabang na kanunay diha mga kaigsoonan ko. No, ato gyud may gala malauman ang suporta kanunay sa tibuok membro sa Kaibigan pinagi ni Kuya Pastor Dan Dangalyo. Mayong uto sabja sa atong mayor, mayor na to Dakbayan sa Valencia, Mayor Madam Amy Galido Galario. O ato pong ipabot ang atong pangumusta diha kang city spokesperson, former city mayor, the action man, eyes to the board, spokes John Galario. Mayong pagpaminaw po diha sa atong kanhi City Vice Mayor Boss Glenn Aboy Galario o sa tanan membro sab sa tinsangguniang panglungsod nga gipanguluhan mga kaigsoonan sa among biri ka kugihan kayo super ka masinabtanon o matinabangon nga Vice Mayor Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Kumusta na ang atong mga kapitanis karon mga igsoon? Kumusta na may gala ang ilahang
ang ilang mga barangay. Asa ba itong barangay mga igsoon? Katong nahimo may gala na viral kay nagsininggitay sila mga igsoon sa sisyon. Kay peti sukua sa ilahang bisi mayor mga igala nga giharangan ang mga tao, no? Nga mga kini ang benepisaryo may gala sa Tubico kini ang planters. Gipugngan sa mga kapitan nga dili ipatambong kay mula gina na ay ilahang budget para kunuhay mga igsoon sa ilahang tax, no? Gagikan may gala sa kini ang tanom nga tabako. Nawa gyud mga kaigsoonan bisan may gala og kini ang kalag sa project nga ila kunuhay gipasalig sa mga tao, wala, pero ang kwarta hanaw na. Muna nga petisuko ang mga gala ni Vice Mayor Attorney Respicio. Siningitay sila atong kapitan mga igsoon nga perte man ang dakuag balay itong klases kapitan. Kay ingon palagi sa Vice Mayor may gala, kawatan ka, kawatan! Ngilara sa kay ni Ana bitaw, no? Lantaran kay ka mangawat ang tuho ni mo ang tao bitaw nga ang tao nakabalo na daan mga igsoon nga naay budget intended ana nga project wa ni mo gi dapat. So dapat na bukang balikason oy. Mo man gyapo na dire sa ato og na siguro na di sa ato dapat na pud din silang balikason. Oy, mayong adlaw sa tanan membro sa kini ang kwa no? Husto ka dyan, livelihood program. Grabe lang kalipay mga igsoon kay gawas may gala nga adaghan ilahang mga napremyo mga igsoon, gidugangan na pod may gala ang ilahang kapital puhunan sa livelihood program na mga igsoon sa husto ka dyan. Mayong pagpaminaw diya kanimo Congressman Attorney John Flores, no, sa segundo distrito sa Lalawigan sa Bukidnon. Personal yun may gala nga mitambong sa ikaduhang tuig nga giselebrar ang anibersaryo sa livelihood program sa SGK mga kaigsoonan, no, sa segundo distrito. Kaya nakita ni Congressman John Flores nga paspas kayo ang paglambo sa ilahang mga negosyo, no? Negosyo ni mga gala, no? Livelihood, panginabuhian sa mga membro nga nagyoy nakita ang mga gala nga mayong kapadulungan. Moto ingon si Congressman John Flores nga dugangan ko pa na inyong kapital. Muna pati lipaya mga igsoon sa mga tao. Muna ang apingan yun ninyo, bisag unsa siguro kagamay sa kapital o puhunan mga igsoon, basta maayo lang yun ang pagdala sa negosyo, masinso gina. Mulambo gina, diba Diyos? Okay, so medyo nagkainit na mga gala karon ang lihok politika. Nanay, dito sa Amos, malay-balay may gala. Nanay, gisinabuagay dito og kiniang gisinabuagay dito og mga isyo. Apil pa mga igala ang mga kabit-kabit. Ginaapil pa nila mga igsoon sa isyo. Mura mataan niyo kung ano mga personal nila na nga personal nila na nga kinabuhi. Oy, yat. Oh, kasi tagay ka programa pa kuya, ha? Personal nga problema ng kuan nila kabit-kabit apilon pa sa pangita mo gwapo nga kuan oy, ha, kailangan man ang kuan ilahan ang kuan dita mangilabot ana mga personal nga kuan problema sa pamilya. Trabaho mo, trabaho dili masigig marites lingaw. Bibuhon social media. Nakapamalit na ba mong balde? Shhh. Mga silingan, nakapamalit na ba mong balde? Kay mo rabot ay gitugutan ang mga ison aron dili kunota kalibangaon. Ayaw! Tagaantag na blita si butang sa tubig nga atong sinalod sa ulan. Kaya mga kununay, pamaagi sa gobyerno, matabang sa mga tao, panahon maabot sa ato ang mga kaisunan ang labian taasa kay huwaw. Tarong babanang pag-isip sa usa ka presidente sa Pilipinas. My God.
May nalang mga igsoon kay wala ni siya may gala nakalingkod na himong presidente sa Pilipinas panahon sa katong pandemic. Kay og ingon ani ang kahimtang nato mga igsoon karon sa atong gobyerno unya nagsagubang ta mga igala sa labihan ka dako kay problema atong panahon sa pandemic. Wala, pitin na ka ng patay. Kay ang ayuda para untay hat ta mga tao nga naay mga daghang kay negosyo nga wala nag-operate atong panahon na ginabulsa na. O muna mga kaigsoonan, daghan, gutom unta og subungbong pa mo na presidente. Salamat na lang kayo Lord. Kay si Tatay Digong ang among na presidente atong panahon na sa pandemic. Kay karon ng gani problema mga igsoon ining nagsingabot nga huwaw, wagi pagpanganda ang gobyerno, ang sulti lang sa presidente namo dis Pilipinas Ginoo. Papaliton og balde ang mga tao kay tigumon kuno ang tubig sa ulan, kay butangan ra kuno og tablita sa aron dili kalibangaon. Tabagha ka man ang klaseng panambag. Tambag na sosya ka presidente? Okay pa kabong? Okay pa kabong? Napabagka sa insaktong paminsar? Ginoo ko kano sa aming tao ni mukuhaon ng klasis tao ni kalibutan, oy? Papahulayan ang tao ni Lord, kaya ba sige ka po ni ginawa ang tao ni Lord? Kaya tagaan naman may noonog kinin tablitas nga ibutang ko no sa tubig nga sinalod na mo kay papaliton migbalde. Makaya ni mo nang mag-il ninyo ta sulod sa pila kabulan, masigo lugar na mga igsoon ang tubig na tungo sa sinalod sa ulan, may lang untag kada adlaw magulan. Di ka puy ano gito-ito ng atong sinalod nga balde Diyos. Tarong mo niya klase nga presidente na unsa namin tao ni. Ilese may palihog lang. Bulabog na ba si Anticler kay gabot-buot mga igala og kini ang sulti nga si Bongbong Marcos kuno mga igsoon. Gaplano mga igala nga usabon kining atong konstitusyon. Kini ila mga igala mga kwan bitaw karon kini ilang mga atik-atik lang karon sa impeachment trial. Wala man ni mga igala actually mga kaigsoonan. Kani sa kini ang panakip butas ra man ni Maygala sa dako kayo nga iskandalo nga isyu sa atong nasud ang flood control. Panakip butas ra man gini sa tinuod lang pitin dako ang gigasto na sa atong gobyerno. Ikapila na kaadlaw ang trial karon. Ika 37, 38. Gigasto ang gasto sa atong gobyerno 25 milyones kada adlaw. Mao na giwaldas mga igala nga kwarta sa walay polos nga impeachment trial ini mga panuway. Sa ilo alang ko mga igala nga makapamalikas purong saon taman, di gina ko mapugna ning atong ang ato mga igalang kalagot. Diri na lang nato mga igsoon ipahungaw sa kahanginan. Ay, wala na. Nagkakunaybans na ni tanan mga igsoon. Munagingon mga igala nga ang sindikato mga igala, dili lang usa ka kwan, usa ka kanto. Ang sindikato intero gobyerno sa atong nasod. Moni pinakasakit kayo mga kaigsoonan kay kitang tanang katawhan, kitang mga magbubuhis, giunay retag tonto ining mga panuway naglingkod sa atong gobyerno. Purya gaba lang, purya sa mga tarong lang ha. Alas 11:30. Inom sa kog tubig bai.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
0: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O si Ato Igan, Alex.
8: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
7: Naon sa tayo mo na itsamad yung tiil?
8: Ano-kano ka na ako, Pastor?
7: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya ngagi kung ano?
8: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
8: O, 5 ka buo, Pastor, akong gipalit oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
8: 5 ka buo.
7: Okay.
8: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa reading sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga reading sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
9: My good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards,

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya ne!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
10: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
9: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBTY na Pastor.
10: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
9: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat ko. Okay, mga Pastor.
10: Yes.
9: Mubag akong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
10: Mao ba?
9: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Huwag pa rin dito sa kuhan. Si Butika.
10: Okay.
9: Anto, nubuto siya, Pastor.
10: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
9: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buwag ang itlog. Nubuto, Pastor. Nagawas para mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar mo, Gino.
10: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
9: Oh, God bless you, Pastor.
10: Okay, salamat kayo.

0: Okay, salamat kayo Diyos mga igala. Alas 11:45 na. Padayon mo na paminaw. Niningato ka programa Ratsada. Ratsada! Ay mo kalimot mga ikso, no? Kutob ta sa alas 12 antag na may gala sa udto. Ni ay pinakagwapo kay nga balita. Nga ato may gala, gipabot ka nato o kaninyo mga ikso, no? Naangkon sa Davao City ang top 3 safest city. Pinakasipti nga syudad sa tibuok Southeast Asia. Wow, congrats! No, congrats! Sa tanang mga taga Davao News mga igsoon, garbo garbo nga among ipaabot ang among dako kayong pagsaludar sa pagdumala, no, sa kagamhanang lokal sa Davao City mga igsoon. Dili niti aw mga igala, no, top 3. Una-una ang Davao City mga igsoon, usa sa mga dinaugdaog karon mga igala sa ato kasamtangang administrasyon. O na kanunay sentro sa ilaha mismong mga pagbutang-butang o mga kiniang bakak, no, nga mga aligasyon. Pero taliwala pa man mga igsoon nga grabing pagdinaugdaog, pagdaugdaog nga gihimo, no, sa atong administrasyong Marcos. Mga igala, naangkon pagyapon sa Davao City ang pinakasipti kayong syudad. Gawas mga igala diha ang pagpatuman, pag-implementar sa kini ang mayong programa gikan sa kagamhanang lokal. Nagsunod ang Davao mga igala sa Chiang Mai o ingon usab ang Singapore. So dala na po ni mga igala og mayong dungog sa atong nasod, ang Davao City. Pero giunsa nila mga igsoon karon ang Davao City mga igala? Gidabudabuhan pag-ayo sa NBI, ombudsman, bisag kinsa na lang mga igsoon, apil pa may gala sa DPWH. Murang ako'y mo'y naulaw mga igsoon sa ginabuhat nila may gala sa Davao City ba? At yaw muna, nining tuiga 2026 sa safety index, nakuha ang ikatulong kiniang plaster sa pinaka-safety nga syudad sa tibuok Timog Silangan sa Asia. Southeast Asia. Top 3 safest pinaka-safety nga syudad. By the way mga igsoon, karong adlawa pud may gala gisaulog, no, ang kapiestahan sa lungsod sa Quezon. Akong ipaabot pud mga igsoon ang atong kini ang pag panimbaya, no, sa tanan nga taga Quezon Bukidnon. Happy piyesta diha kaninyong tanan. Ang ilaha may galang patron diha mao ang Viva Nuestra Senora del Pilar. Dako madayong stokadas dila karon dito Diyos. Kaon nga walay limit. Mahinumdum yun ko magsoon sa unang panahon basta piyesta di good may gala mawa ng kanabitong gahumoy-humoy ng humba. Napirti kayo may gala ka ultimo mga igsoon, bukog, mabuwag na may galang unod sa bukog kay pirting, sakto kay pagkalata. Humok kayo ba? Gutom ni nung guda. So, Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo III, mapasigarbohon mga kaigsoonan nga may padangat sa iyang mensahe sa tanang taga Quezon Bukidnon. Karong adlaw ang ilahang kasalugan sa kapistahan Viva Nuestra Senora del Pilar. So, magampulan ta, no, nga bibo niya linaw, way mga kaguliang kagubot. Pero daghan ko nung aksidente ni Tabo may gala kagahapon. Kay dispiras man mga igsoon, daghan kayong mga hubog. Daghan ko nung may galang nalandig sa balay tabalanan kay nga disgrasya. Maulagi na diha. Basta gani mag-inom, likaya na lang ng masigiog burda-burdahe. O mag-inom ang galing, dili na mag-drive. Di tanawa. Pwede daghana ko nung nga balintong mga igala kagahapon, daghan kayong ipandala sa emergency room sa ospital. Kay muna mong mga igsoon, nga disgrasya sa ilang ipang sakyan mga igala nga mga sakyanan. Kay unsaon, hubog. Atik-atik pa, bisag hubog, maglison na ganig tindog, magtikang sa iyang paglakaw, mukabayo pag yung motor. Muna diha, mga igsoon, ang resulta. Okay? May gala, doon ay makasusubo na po niya balita. Akong ipadangat, kaganina, nagpaabot na og good news, no, nga ang Davao City, top 3 safest pinakasifting syudad sa tibuok Southeast Asia. O niya, napoy pinakasubo nga akong ipaabot kaninyo mga igsoon. Kinumduman nga ang nasod sa Nepal, mga igala, di banlas o glabyan kusuga kayo nga baha niya itong bulan sa Agosto. Madiin, may kabat sa kapin, 1,400 ka mga kinabuhi ang natala nga namatay mga igsoon atol sa maong plus flood niya itong bulan sa Agosto sa Nepal. Unya karon na subli na pod mga igala nga perting kusuga ang baha. Pero ang baha mga kaisunan, sagol lapok, mud flood. Mga balay, gianod na po mga igsoon, di palang yudugay. Karong adlaw ay tabo dito sa Nepal. Naunsa naman taon ng kalibutan mga igsoon karon? Ha? Murag timaan na yun may gala nga kapadulong na yun katapos kining kalibutan na. Mahinta Lord, huwag matapos ng kalibutan na Lord. Unaha ang taon kuha ng mga dautan, mga demonyo sa katilingban sama ini mga kurakot sa gobyerno. Munta na'y unahon hipos o munta na'y unahon matabunan sa kining baha o doon na manggali baha may tabulod. Kung may milagro manggaling kagbaha diya sa kwan, sa Malacanang Lord, kabalo na kakinsa ng pangbahaon nunta. Ha? Ato na yan po mga kaisunan o may tabo manggaling ay lagapila in taon ng mga inusente. Ay lang tayo may kapila ng mga yanong lungsuranon kay wag ito may labot anang ilang kinawatay. Ah, sila ragit ang ta, Lord, mo'y kini ang parusahan ni mo. Ah, ilayo in taon si Kwan Joshua sa kini ang baha. Warabay, Kwan, warabay kasiguruhan, madayon ba na yung elections barangay? Maragwa naman yun siguro kay wa may imik ang Korte Suprema. Tunga-tunga naman tahapit may gala sa Oktobre. Ah, pila naman lang kaadlaw mga igsoon? Murag, 17 naman na siguro lang kaadlaw na bilin, kay November 2 maka ang eleksyon. Marag malabo na rin kayo, may tabo, may gala, madayon pa na eleksyon na sa barangay rin tuwiga. Ah. O niya, huwag ilan ni mga gala, God, malapuson silang Noel sa barangay USK karo tuwiga, mga igsoon, posible sad. Nga mo po na ilang buhaton, may gala, nga no election by this coming 2028. My God! Di naging sila ganahan mga igsoon, nagiganahan, naging sila pag-ayaw, lingkod ba? Ah, may naman ta may gala og mayo ang ilang panerbisyo. Musugot na kita may gala kway eleksyon unta. Basta may lang ta ang ilang pagdumala. May lang ta ilang pagdala sa gobyerno. Pero puryagaba mga kaigsunan, kada tuig mga gala, tagpila ka bilyon ang ilang ipambulsa ini mga panuway nga mga kurakot. Mga igsoon, wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangal Yuyuti. Atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. O kauban sa akong co-pilot dress studio si Egan Engineer Joshua Sison sa transmitter uban sila si Engineer Egan Ramil Bedriho o Engineer Egan John Tingkang. Sa ngalan sa among production department gipanguluhan mga igsoon ho ni Engineer Romeo Chang, kauban usab sa atong technical consultant Gerald Redangalio o station general manager Kuya RJ Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa tagiyang tagdumala ni si Biyahan Kuya Pastor Dan Dangalio o kining atong programa gipaluyuhan sa pinaagi sa epektibo kayo nga Bejumax o ingon usab ang aroma nga haplas nga makahibulungan magkatabang yun mga igsoon sa mga dunay gihambin nga mga balatian o sakit sa inyong lawas. Inyong alaga ninyong ang kurban ako si Tata Retisa manamilit tagmingon dagang salamat mayong pagpaniudto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Unggo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
4: Mauni, atok ni.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya na!
15: Happy anniversary, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
17: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
18: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi.
12: ilabi na kung dili pa kaandam, kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni.
4: Mauni, atop ni.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni.
4: Mauni, atop ni.
5: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, pastor. Kay nagchat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayod. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, pastor.
6: Mga on na ta!
7: Uy, kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend, jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
12: Natik sa imo kanina, pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, pastor.
11: Oo.
12: Oo niya. Tapos, pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, pastor, basta manghingatuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
11: Okay.
12: Basta patunuan ako, pastor, palanayan ako sa pindimak, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
11: Oo, mugawas na sa iya.
12: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa utunban, pastor. Oh, pastor. O, namintin ko, pastor, ano yung bindimak, pastor. Salamat yung pastor pala. Alas.
13: Maayong balita alang sa Sabtong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
14: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasaplay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon, GRD, Quezon Printing Services.

0: Quién sale para un tagaasa?
1: Pastor, sa
0: yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
1: Oh, magtestimony ko, bakalahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, hatlasan ako, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis,
0: pastor. Arthritis.
1: Oo, oh, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So karon okay na ka karon, makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na, saluyan sa Ginoo, pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pag-serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisha.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya paskor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw paskor yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa ating Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay. Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usay ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuanang kakatul o kasakit kunya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usapin niya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
5: Ako si Teresa Ejero sa Hingog City.
6: Yes, Egan.
5: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalibo. Tapos, yang mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya ay hubang mga kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So Aroma herbal oil ka igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift ni mo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo o kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
7: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
6: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YACAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
9: Mauni Atok Ni.

Alright, Philippines Standard Time. It's 1:17 in the afternoon. Alauna 17 na po sa kapunan makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, maayong hapon. Usag ka mainit, malimuot, nagautuhan, ganatong tanay. Pagkabaling ka ang mga suking tigpaminaw, nagkatsun in karato karon sa nagalain-lain ng radio sets. Huwag sa lahat po ng mga nanonood sa atin through Facebook Live. Magandang hapon at magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta man ang inyuhang sa iyong kautuhon ni ha, mga palengga? Ay, ako ang dinay murag ihangak pag yun. Lady Diana ang mga gailin. Sabi na double time, gadagan, gadali, nagyod. Kaya medyo naulahian na po yung mga lain yung mga agenda o mga kalihukan ng itimay ng DJ. Pero here I am and I hope nga namino magkaroon and I hope nga okay na dihain iyuhang kahimtay. Kalmado lang inyong panghuna-huna, relax lang inyong pamati dihain. Well, once inyong mga loved ones karong hapon, nga namino sa atong programa. Maayong hapon ha, maayong pagpanigisikay po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng managatsun and pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations nga I hope naka-hook up na po sa ating programa karang hapon. Magandang hapon sa lahat ng manamino pinaagi sa 104.9 Radso Kaibigan Surales, South Cotabato. Pag-arang ito ang teknisyon ni Sir Jules Balinas and of course ang itong palanggang pastor, Pastor Richard Angalio. Ang sa atong mga solid, mga avid listeners ng Radyo Kaibigan, always nagahulad, always nagasubaybay, nagapamati sa programa na ito matag-hapon. Salamat na maayang pagbanikisikay sa inyong tanandihan. Dapat nabita mga galis sa may lagindingan masamis oriental. Maayong pagpaminaw po sa lahat ng marakatsun in pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Kauban po agad ang teknisyon ni Agarang Hapon. Agad ang kauban kaigan DJ Miss B. Maayong hapon. And salamat po sa inyong pag-hook up sa atuan. And of course, sa lahat naman amate, sa ating mga nagagandahan, ng mga solid, mga avid listeners diya sa may Radyo Kaibigan Lagindingan. Maayong hapon at maayong pagpamino po sa inyong lahat. And of course, sa lahat naman amate, ganado karon through 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa lahat na lang po naman nagkikinig sa atin, kutob sa mabot sa ating sibyahan, sa tibuok probinsya sa Bukidnon, o saan ka mang sulok ng mundo na roroon, ahag ka mang dapita karon na nukad na minaw sa atong programa. Maayang hapon, and once again, welcome sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana.

sa mga sigar maghapon, mga gala, ha? Marang inom sa tagtubig, kadali, kaya mo lang. Dali sa tatag-apas sa atong ginhawa, mga kaligan. Maayog hapon, ug maayong pagpaminaw sa lahat ng mga katsun e naglantaw ka nato karon through Facebook Live. Alright, oy, abay-abay, ang ito ang mga viewers karon ug magandang hapon sa inyo, hadiha ka side. Nagabantay kayo sila, murag late lagi ka, lady na yun. San dyan eh po. Alright, no, sa mga nanonood sa atin, palihog ko og share magapalingga sa tuang, ano ba, sa tuang Facebook Live karong hapon. Aron nalayo wa nag maabdan og mas daghan ba ang magkapaminaw ka nato karong hapon. Tungod kay Lunes ra ba karon, mga higala, no? Lunes na Lunes po tayo ngayon. Alain na po nga problema may tungod sa gugma-gugma. Ang ito ang pag-abasahon ang atong tagaag pagtagad karong hapon. So sa atong mga avid nga mga listeners, ang mga magtatambag na radyo, kaibigan, sambay lang po kayo dyan. Ayaw sa maghawa, ayaw sa magbalhin, kaya gasugod palengta. Karong daw, oh my God, magbasa ta sa ito ang another love concern, mga galang, nagipadala sa atong programa. And by the way, sa lahat po na magusto magpadala sa ilang mga sulatampo or anything mga pangutana about gugma or yung mga hugot-hugot diha sa kinabuhi, you are free to text it sa ito ang hotline number, mga kaigan, 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Or pwede po niyo, mga kaigan, i-comment sa ito ang, pwede niyo i-chat sa ito ang Facebook page. Pangitaan lang din sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Alright, we have your comment from Sir Daniel Jeff Paramadid Panial. Hello po, lady. Diyari, pwede po pa-shoutout po kami. Of course naman. Diba, pwede po pa requesting song Never Give Up ni Regine Velasquez. Alright. Sige, ito nang i-play karon taon-taon, Sir Daniel. Huwag maghapon na lang kanimo diha. Naminaw ka na to karon. Kauban sa imuhang mga loved ones diha. Sa may Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon ang maayang pagpaminaw sa inyong lahat. And Sir Blas and Judy. Sir Blas Herbalarote, medzo or naulahi? Both yun. Medzo naulahi gandaan eh. Pag wala ka mga galag eh, ang importante nito nga gyapon. Better late than absent, di ba? Talagang gaslit itong kaugalingon amin. Oh my God, pagganin mo diyan, Sir Blas R. Balarote from Pagarian City na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. And from Danzun, Payagan, maayong hapon, Lady Diana. Pasado lang ko sa Lungayan, Satao, Payagan family. Salamat po, DJ. Alright, maayong hapon po kanin mo diyan, Sir Danzun, Payagan. Og sa may Lungayan, Satao, og Payagan family. And aminaw sa tuwa karon. Magandang hapon, nag-shoutout sa inyong lahat. Labi na kanimo da, Sir Danzun, ha? Salamat ka ay sa imong pagpaminaw, paglentaw through Facebook Live. At Sir Martin Lakinon, matod pa niya pa shoutout po. Ay, may hapon, Lady Diana, pa shoutout kay Ma'am Aira, Amping Perminti diha. Salamat naman hapon po, Sir Martin, from North Cotabato. Shoutout ako na kang Ma'am Aira na Amping Kanunay diha, kung asa ka man karon. From Sir Martin Lakinon once again. Salamat naman hapon. At Sir Bong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato. Magandang hapon sa iyo dyan. Kumusta man ang ito ang buhay-buhay diha, Sir Bong? Salamat sa imo pagdanaw sa ating Facebook Live karon. And from Odiong Angelica, alright, good afternoon po, DJ. Lady Diana watching live in Hillside, Mount Nebo, Valencia City. From Angelica Binata, Odiong, and my langga is Nestor Plaza, Subalan. Pag-i-play ng song, DJ, ikaw at ako, pag-i-play po sa mga friends, sa mga agaw, maayong hapon. Sa iniuhang lahat dyan. Maraming salamat din po, Ma'am Angelica, pag sa imong kauban diha sa kinabuhi. Kang Sir Nestor from Burugdos, Hillside, Mount Nebo. Salamat naman hapon once again.
Pyong Les, pasara diesel nga pa. Babati kay Didios og si Ara Cam. Thanks for diesel watching here in South Cotabato. Magreghapon sa inyong lahat dyan. Salamat po, sir. Sino kayaan si Sir Pyong Lesep from South Cotabato. Maraming salamat ang maayong paglenda kanimo niya, Sir Pyong. Og Topic GF. Magreghapon sa iyo dyan. Idol lang ano. Idol. May hapon kanimo niya, Sir Topic. Salamat sa iyong paglenda sa ating Facebook Live karong hapon. Alright, time check. It's already 1:29 in the afternoon. Alauna, 29 na po sa kapunan makaigan. Og panahon na para ng basahon ang usag ka pangutan na usag ka concern nga gipadala sa ating programa mga kaigan para atong mahatagan og pagdagad, ginagmay nga mga advice kung unsa may tungod ang problema sa atuang sender karong hapon. Sa dipag lang ay mabalangga, here it goes. Basahon ni DJ ha, ang usaka text message nga atong nadawat sa atong programa. Marud Bunny Sender, good PM, DJ Lady Dayana. Ayaw lang basaha akong number, DJ. Basin na ay malain sa akong question. Marud Bunny Lady Dayana, unsay buhaton nako aning akong uyab nga halos kada semana gapangutang og kwarta sa akoa, DJ. Atong una nakasabot pa ko sa iyaha og naluoy kay wala pa man siya'y trabaho ato, DJ. Pero karon nga nagatrabaho na, maurag ihapon. Mubayad siya usahay, pero usahay daghan kaayos siyag pasumangil. Hangtod ni abot na siyag panghulam sa akong mga igagaw, DJ. Ako na lang ang kakaulaw, Lady Diana. Wala pa ko nakatry og storya sa iyaha may tungod ana kay basin mainsulto siya. Unsa kaha ang akong buhaton, Lady Diana? Tawagan lang kong pangalan nga Baby Jane, imong suking listener dere sa Malaybalay City, Bukidnon. Alright, so magkita mga kaigan ang ituang hisgutanan karong hapon. So ano ha, sa gusto magpadala sa ilang mga initial reaction ni ha, mga comments or opinion, mahitungod sa kaagi sa itong sender karong hapon. You can call or text, I mean you can text at hotline number 0965-611-688. Or you can comment it sa Facebook Live, kabakita sa 98.5 Radso, Kaibigan, Valencia City. So mabalik sa Lady Diana later on para sa paghatag o atong mga opinion o pagbasa po sa inyong mga advice para kang sender karong hapon. So dyan lang po muna kayo. Huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni o ato niya.

0: numero uno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni.
3: Mauni, atop ni.
0: Oh! 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka din sa gum. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Di ako pa. Ako, nindos liyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawang imong mga kuhan. Tambal
2: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa ginoon
3: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhan niya. Tiyo, pamila, kuhan niya mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat
4: iyo. Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
4: Alam, Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan eh?
3: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
3: Feel na ko nga. Gikang ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katungugat nga dako ka ni.
2: Oo.
3: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay sige magmulungon ba sakit kayo.
2: Oo.
3: Na, mo sige apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog. Pastor kayo, wag yun nagmulungon ba.
2: Pila pa kaka Vigimax imong nainom ato?
3: Namay, Vigimax na. Napalit na akong kuhaan mo itong wala ko nakapalit dyan sa mga kanya ko una kong palit. Huwag okay, maano kay Baog, maani ka sa
2: tago. Wipe, wala'y problema. Naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol sa mong tiil?
3: Oo. Oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Gino. So pasalamat ang Gino ko na eh.
3: Huwag yun na basta na ako nangulungol sa gabi ba?
2: Oo.
3: No, luwag yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulungol.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Alright, 42 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 42 na po sa kapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat ng gagang kaayon. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon sa nagalain-lain ng radio sets. At sa lahat po ng mga nakasubaybay at nanonood pa rin through Facebook Live, gagang kaayong salamat po sa inyong tanan. Sa mga patuloy pa rin nakikinig, hayo mo ganimot yung atong programa. Hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lana. Sa mga naminaw nga doon ang ginapangbati sa inang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katul-katul sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panuot sa lawas, or pinaakan sa mga insekto, or varicose veins, bagkaha nga dugay na nimo ginatagu-taguan dihan. Sa anong ginagusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Kay gawas nga proven and tested na po ang kaepektibo ni ini, dili po ka ang ibabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan. Paglabaw sa tanan dili magkaman siya sa atong mga sanina, ha? Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Awaling kini sa Nagamigin Center diha sa Queen Emporium, Valencia City. Daripod sa may GRD Printing Services at Bank sa NVM Valencia. At sa atong magibigan outlet sa nagkalain-laing lugar, atong magibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Alright, once again, welcome back sa inyong lahat. Sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa paray na diha nga naghari-haray, kapanikisikay sa ilang ilahang tagsa-tagsa kapinoyanan diha. Maayang hapon at maayang tumaminag hapon sa inyong lahat, ha? Para request kong song DJ, Star Song by Rob Daniel. Sige, ito nag-play ka ng daod-daod. Standby ka lang dyan, Sir Martin Daginon. Og Sir Bong, maayang hapon once again sa iyo dyan from Lake Cebu, South Cotabato. So mga gala, no, balinta sa nang isgotahan ng karang hapon og naatay caller. Kadali lang po, wait lang, ha? Alright, naatay ito ang unang magdatawag karang hapon, mga kaigan, is si caller 253. Ato ring tumagon. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Pusayo dyan, agato ang suki. Pagpagitan nga, magdatambag ng radyo, kinigang Sir John ng Halipitan, San Fernando, Bukidnon. Maayong hapon, kanimo ko yan.
1: Salamat po kayo ngayong hapon, sir.
0: Yes.
1: Hapon sa tanang naminaw.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa'yo mo, di alay, di rin ngayong hapon.
0: Yes. Ngayong hapon po kanina.
1: Dimas naman diya sa Silod, Subalinsya. Dere sa San Fernando is nagulan. Eh.
0: Ay, nagulan na. Dari sa mua, Kuya Medzo, init pa ang panahon. Pero kabalog ko, patulungay ang ulan, kaya ang palibot, nagdagom naghihapon, Kuya.
1: Okay. So, weather kaya, dire sa San Fernando, is nagkaliksik na yun.
0: Ay, okay.
1: Then, walay haring adlaw na nagkita.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag din ang adlaw, tungtag sa'yo.
0: Ah, uh-huh.
1: Lugdong. So, bantay-bantay kita sa mga kabukiran.
0: Mm-hmm.
1: Na duol sa mga landslide. For yes, yung bago palayo ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga warnings kan sa inyong barangay. Sige na ang landslide, clean mo ginagmay. Gumikan kay humok lang yun. Tapos kasamtangan karon ron, Lady Diane.
0: Tama, Kuya. Tungod sa kanang consistent kapag ulan-ulan. Diba mo, halos kada adlaw na ulan. So, humok na ginang mga yuta sa mga kabukiran. Walang doble ingat tayong lahat. Labi na sa ato mga higsunan diha sa mga bukiron nga bahin.
1: Dali, kapag idang landslide. Dire sa tapos bukid nun.
0: Ang pulang tago yan, Zay.
1: Kabi na ayot na ito ngay Pegway.
0: Mm-hmm.
1: Ilay-layo ninyo sa sapa. Mm-hmm. Inigan kay ang pulang ilubog sa kasamtangan sa karon.
0: Uh-huh.
1: Gamay bundakan eh, dako dayon.
0: Oh, tama yan, Kuya Zay. Magmaigmat lang ta permente, Kuya Zay.
1: Balik ka sa imo.

0: in there.
1: Yes, kuya. So, unsa man mo advice ba ka sa atong sender karon?
0: Mukuha ra ko na og gamay diksyon.
1: Yes, all right. Si atong paminawon mga higala si Kuya John ang Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Go ahead, kuya. So, when you
0: salamat guys pagkatag sa panahon din ito.
1: Mm-hmm.
0: So, yun sa atong senders may hapon.
1: Yes.
0: Sender, imo naman siyang napamatod ang dawas na tusulod sa pilal mo kay gayon na pagpahulam sa kwarta.
1: Mm-hmm.
0: And ayaw lagi sabdi ang iyang kuhan sa barkada ni mo. Mm-hmm. Nandito siya sa panghulam, yakon siya.
1: Aha, sa mga ikagaw ni Sender.
0: Ang laging siya dool.
1: Oh, alright.
0: Sikrito ha siya dool, istorya ha siya.
1: Mm-hmm.
0: Istorya ha siya, niya, mamahimu man, ino ni mo siya, mamahimu man, hulam ka sa akong mga kaila, barkada.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas labing mayo nga, unahon ni mo, sorry, sorry.
1: Mm, yes, pa.
0: Unahon ni mo ang, imuhang obligasyon din sa ako ha, mm-hmm. na, mawala na ang mga utang-utang ni mong ginagmay din sa ako.
1: Alright. So para sa imo ha, kuya. Para sa imo ha, kulang lang siguro ni pagstorya. Kay matod pa ni Sander Mangod, wala pa rin istoryahan niyang uyab. Kay basin daw kuno malain, mainsulto, or sa bagaha. So kinahanglan niyang istoryahan.
0: So istoryahan lang siya. Ito, di ka nang pag-istoryahan nga, kanabitang disiplina bitaw.
1: Alright.
0: Wala ka ng tao nga makadungog lito dayan, kaya maulaw masad na siya.
1: Tama, di ba? Napunta kanang, tayo garbo is nga tao.
0: Mm-hmm. Karon nga may balaan niya nga tipyat na dayaan yung imo.
1: Yes, kaya basin mag-good
0: niya tipot siya maupin.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Kaya maupin mag-good na siya kung agto sa daghang tao.
1: Yes, basin makingong ipakaulawan siya.
0: Oh, maulawan niya siya.
1: Mm-hmm.
0: Malagyan labi ng itong mayo nga nagid kay suspito sa usag-usa lili dayan kay
1: mm-hmm.
0: Naroon lang po nga kayuhan lang po nga dunia.
1: Yes, tama, tama.
0: Dayon, kanang mga nahulam ni mo sa imuhang sagihulman niya,
1: mm-hmm.
0: pwede na siya nga tagaanan ni mo siya o kanang panahon.
1: Alright.
0: Or simana, lili dayan, simana.
1: Uh-huh.
0: Tagaanan ni mo siya yung anak. Pero ayaw lang pagpugsa ang tao kay makalugos ma, makakuan man sadta, makalapas man sa sinugyanan.
1: Yes, pero ang pangutanan na ko kuya dyan, no, asa ka padulong ang kuwartang ginahulam sa lalaki sa iya, ha? Kaya halos ka na simanan mong hulam niya, matod pa ni Sander na anong may trabaho ang lalaki.
0: Muna siya ang
1: ginadapat ang kwarta, di ba? Kaya wala po dimension ni Sander kung asa ginadalan sa lalaki ang kwarta ang ginahulam.
0: Muna siya ang nakukayang tukiunon kay siya rin ginasayod niya ng tanan.
1: Mga yun.
0: Kung asa mang gyud na niya gibutang ng kwarta nga magapangkulang pa man sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Kunyara ba pag humanan niya na bayad sender ma-clean na tanan ang imuhang ayang utang sa imo.
1: Mhm.
0: Kani bitang ginistorya nga dinugoy li dadayan pero natay makuha.
1: Aha, and sa manan
0: ko kinahanglan gyud mag-alis to na ka.
1: Mhm.
0: Kinahanglan gyud nga ibutang ni sa muna huna nga dili maayo ng paulam tag kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Mawalay igong basihan.
1: Alright. Tama yun. Kadaghan raba kayo karog ng mga scammers sa palibot, Kuya John.
0: Dili sa kagukot, ana.
1: Oh, walay okay. Collateral, kumbaga. Wala kay gapanghawakan.
0: Oo, walay tirol.
1: Mm-hmm.
0: Nga makita na ito nga nagpahulam siya.
1: Yes.
0: So, ang malabi may yung mayo, ana, nga magmata na ka.
1: Yes.
0: So, dito karon nga dili pa na niya mabaydan,
1: mm-hmm.
0: kinahanglan din na natugpa, ubos sa gyud nga, magpailalom ka,
1: yes.
0: nga maimpas ang utang.
1: Mm-hmm. Siguro, ani na lang, para na sila kasabutan duha, dili sa siya magpahulam, utro sa lalaki,
0: oh, dili
1: mabayran.
0: Sa, kaya muda ko man, sige siya pahulam.
1: Maog yun, di ba?
0: Muda ko man nagmayong sinder.
1: Maugyod.
0: Dili na hinon na si kabayad.
1: Maugyod kay gadako man nga gadako ang iyang hulam. Magwata ka balog ang sender ba niya sa nakahulam or sa daghan pang mga tao iyang nahulman.
0: So, siguro kung sa uban na agihako na.
1: Agoy. Una yung liso liha kuya dyan. Namagay
0: na ang mga tao.
1: Aha.
0: Pero sa toa lang, sa ako lang ng hanyo sa Naminaw,
1: mm-hmm.
0: labi yung maayo unta nung naagyod unta mo'y kanabasihan. Mm-hmm. Kung kanabitang kasulatan bitaw.
1: Yes, kana.
0: Kaya kung yung anak man lang good na buot lang ka nga walay kasulatan ninyong mahimo, di mm-hmm. ba git kagod sa, di ka kagukod kumbaga.
1: Maog yun, di ba? Disod na kaya gula kaya mm-hmm. walay kasulatan kaya pwede na git na niya ilimod. Pwede na. Pwede na kaya niibali ang storya, di ba? Mm-hmm. So mas maayin ang naikasulatan. O magamay man o madakong nga kantidad, dapat na agi kasulatan.
0: Kana lang siguro ako ah.
1: Yes, alright. Salamat kayo sa imo ang punto por punto nga advice, Kuya John, para sa itong center karong hapon. Manimbaya ba si Kuya John?
0: Manimbaya, alas ako, bigamay.
1: Yes, sige po, go ahead.
0: Paligi sa kabarangay.
1: Paligi sa kabarangay po na yan. Sige po, Kuya John.
0: Sa diya sa kayong Engineer Chang, mm-hmm. salamat sa katingob na ganina. Mm-hmm. In kang Sir Tata Ritesa, kang Sir Pastor Dangelio, salamat sa feedback, Sir. Mm-hmm. Nalian ang atong signal. Kung mm-hmm. si DJ Aya, DJ B, kung sa mga pahanggin sa wili, so piya mm-hmm. pagdili ras nito next name lang niya tanan. O biya sa yan, sa inyong mga silingan diri dayan, may yes. hapon. So, sa imukang panggin ngayong hapon. Ayan, sa Pardilio, sa Ranita, sa Balinda, sa Rasninyo, sa Tanang Friends, diri mm-hmm. sa ako, diri sa, kay Sir Blas pa. Mm-hmm. Ano? Ayan, kay Ate Bing, ngayong hapon ni Ate Bing.
1: Yes.
0: Mga
1: nag-greeting siya, diya kabiyot, aba? Yes po, ang ating panahon, mm-hmm. si Ate Bing nga nag-comment sa Facebook Live. Huwag mo tawagan yung tatu siya, Kuya John, pero siguro nagtantag oras.
0: Mm-hmm. Sige na lang siguro, pa-request na lang tayo ng song.
1: Alright, ang sumarang ang song, Kuya?
0: Sana'y Mahalin Mo Pa Rin Ako by April
1: Sana'y Boy. Sana'y Mahalin Mo Pa Rin Ako by April Boy. Sige, ito nag-play, garoon taon-taon, Kuya John, salamat po.
0: Okay. Ganyan, dahil sa lapitan sa Fernando Bukid noon, basta radyo kay Bigan Bonig. Ato ni, bye-bye Gabi sa Sol. Balik sa studio lito din, mayong hapon. Bye-bye Gabi sa Province Bukid noon.
1: Alright, salamat kayo. Bago na mga gandang, ito ang unang magdadambag harang hapon. Si Kuya John na nagkad sa may halapitan na San Fernando Bukid noon. Naghatag siya ang ginagmay ng opinion or pagtambag para kang sender karong hapon. Nagbatod pa ni Kuya John. Hinahanglan ni mong storyahon ang imong uyabang sender. Kilisod mong gagayo. Basi nagduoy mong uyabang nga okay ra sa imuha ang iyang ginabuhat nga magsigig pagulam. Kaya lagi wala siya nasayod nga gagalain na diega. So mura, kinahanglan ni communication ma'am sender. Hinahanglan niya masabda nagmahibaluan nga ang iyahang kibali mo na consistent kapag panghulam na giligan imabayaran ng sahay nag-apekto na sa imuha. Labi na nga muabot na sa panghulam sa imong mga kaigagawan o bisan kinsa patok uban ng mga tao. Diba? Magamari pa ni Kuya John, magamay mano ba ako nga kantidad, kinahanglan nga na aming kasulatan. Kilisod na kaayo, no? So magmaingon tag-uyab na ni Muriha kung idagan ng kwarta, wagig kay mahimo. Diba? Lisod na kayo na mo nang kinahanglan na ay kasulatan. Oh God, kung dili sa magkabayad sa iyahang kibali hulam sa imuha karon, mas maayo nang dili sa ka magpahulam utro sa iyaha. But actually, ang pinagkada kong pangutana mga gudiha, kung asa padulong ang kwarta nga ginahulam sa lalaki sa iyaha. Kung mayingon mga gudang nagamit rapod sa ganang mabuting paraan, kumbaga, nagamit sa kanang mga panginahanglanon, like ang kanang pagsuporta sa iyang ginikanan bakaha nga nagsakit o sa iyang pamilya, okay na gitunta kaayo na. Pero kung nagamit po sa waldas lang o sa mga butanga, wala ka na sayod kung unsa, lisod kaayo na ma'am sender, no? O sa iyong paganina, wata ka balog, ikaw rabay ang nahulman o dagan pag mga tao nga iyang nahulaman. Ipit ka dyan na kadugayan.

Buwan po sa iyo dyan, Ma'am Jean Elizar, Mother Pania. Hello, DJ Diana. May hapon, pa-shoutout ko dres sa mga Ilubihid Public Market. Ino ko na ito ko ng hapon. Shoutout sa iyo dyan. May hapon, magandang maayong pagpaminaw. Kanimo niya, Ma'am Jean Elizar, sa may Public Market sa Ilubihid. Misamis Oriental. Kung sa mga mga vendors, diha magandang hapon niyo po. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Alright, magbasa ng mga text message, mga balangga. Ito rin nga taga-agbagdagaan ini mga text message. Ha, kadali lang po, kamarag natin ibasa ng mga advice dari para kang sender karong hapon. Alright, from 1033. Madid pa niya. Good PM po, Lady Diana. Pasotot lang ko sa akong bana DJ nga naghigda-higda sa gawas. Aha. Ako masulti lang sa sender, Lady Diana. Prangkahina lang na sender. Basin, wala siya kabalo. Nga nalaina ka. Kanara Lady Diana, salamat sa pagbasa. Salamat po sa inyong advice. Ore ba, marag kinimagod nga problema, nagkulang lang ni sa communication siguro, no? Kaya marag na misunderstanding between kang sender og sa iyang boyfriend. Kasi nga po, basi nagtuo ang boyfriend, ga okay ra sa iyaha ang pagsigi na banghula magkwarta kang Ma'am Sender. Na di ay, si Ma'am Sender, murag aksyon nagkalain mga gala. Kaya aksyon nagkabala ka ba? Kaya sunod-sunod ang pangpanghulam sa iyaha. Mga panahon nga dilid ako na makabayad ang lalaki sa iyaha. Huwag maabot pa siya mga igagaw o panghulam ang iyang boyfriend. So, ang gulang rani sa pagstorya matid ba ni Texter 1033. Salamat ang maing hapon kanimo nagshoto si imong bana nga naminaw karon. Naghari-hari diha si inyong panimalay. Salamat po. Good afternoon po, Lady Diana. Greet ko kang Manong Egloria, kang Nikki Sarmon, kang Tatay Jose Egloria, then kang TC Egloria, kang Ma'am Jing Casano. Salamat watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Wow, magandang hapon po sa iyo dyan. Salamat po, Sir Jalen. Sa inuhang makasilinganan, kabarintihan o kabarangay sa may Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon at maayong pagpaminaw sa inyong lahat dyan. Basin na ganog parcel. Maulang ini mga galang. Matagabalo ha, padulong ang kwarta, di ba? Pero kung napadulong siguro sa pang-allowance, kaya basin na short lang sa pamiliti, or na short lang sa pagkaon, or gusto ba na itabang siyang ginikanan, actually okay na unta kaayo na kung ihalang ipasabot kang sender ang rason kung anong sige siyang panghulam. Pero wala mong ipot na mention ni Ma'am Sender di rin, no? Dagan ako nagparcel, mga galang. Pait di ha. Oh, dangin lang i-uninstall na ko ng Shopee ni Habe. Why kahumanan ang mga parcel ni mga gala. Sender, amari pa ni Sir Blas and Judy. Ay, kadali ilang. Wala ko na saan yung mga text message ha para dili ma rumble. Ang ito ang koan. Ang ito ang mga tambag. From 6040, amari pa ni hello po DJ. Kung ako ni Sender, pangutan ah. Ana, di ba? Pagkutan na kung asa mapadulong ang iyang kwarta. Basin gascutter na Lady Diana. Muna di haron. Kada ka pagkutan na. Pagkutan na maglisod yung dagtumag ani mga kaigan. Kaya muna pinakada kong question kung asa ka kapadulong ang kwarta nga iyang ginahulam sa mga tao. Kaya marag ubay-ubay naman iyang nahulaman mga kaigan. Og muna hadlok niha. Actually, mga gala kining ginatawag nga online sugal kumbaga. Scatter o gunsa pa ng uban nga mga dula diha nga actually daghan gyud ang nalulong anak mga higala. Nagani one time balita di ba nga usa ka lalaki nga nagpass if siya nga kidnap siya og nagkidnap for ransom na nga isag 300,000 siyang kaugalingong pamilya.
Di ay to nga, nalulong da isa sa kaniyang online sugal mga higala o daghan nagkaisag utang. Muna'y nagkapait niya sa mga mula pa nakatry X-Cutter, huwag niyong susubukan. Masisira talaga ang buhay ninyo. Daghan na kinadaot niya kinabuhi, ana, daghan na kayo nagbulag ng mga magdiayon. Anang sugal mga higala. Oh, sapi is life DJ. Undangin na na, Ma'am Zin. Ay, diba? Pero okay, nagkakain na. Na may kabayan. Okay, rakain na, of course. Pero, apiki kita dihan. Nadaghan pa kitag parcel ka pangabot. Tagbog yung kilay sa imong banda. Ano, diba? Ay, maghapon ganin mo diha, ha? Sir Rodel Kual. Mari po na maghapon po, DJ. Magandang hapon ni po sa iyo, Zana. Salamat sa imong pagpaminaw sa ating programa through Facebook Live. Ay, atay, naitaas sa Ask Katambag Magala from 598. Marig ba niya, akong ma-advise ni mo, sender, kay mas maayaw nga istoryaho ni mo sa ugtarong ug kalma. Alright, diba? Sa gingon pa ni Kuya John kaganina, sa kalmadong pamaagi. Dili ng confrontation nga, tingog palang daan, gubot na gaayo na, nita na gagsumbagay. Dapat kalmado lang, para po dili sa ma, dili sa ma-press store, dili sa ma-corner, o makatugan siya sa tinuod. So, suryahan ni mo sa kalmado, o, pagsa to, tarong ka pamaagi, pangutan akong unsay rason nga nung sigi sa pangutang o asa niya gamiton ang kwarta. O, diba? Pangutan agad kung asa niya gagamiton ang kwarta o nga nung sigi sa panghulam. Pwede rin. Basin ipang sugal rana niya. Nagpareha ka rin itong huna-huna ni mga gaya, no? Ay kasagaran po kakitabo karon. Daghan mangod mga tao mga galang nga lulong kaayo anang sugal labi na ng online sugal. Diba? Masak na lang tanay mo mutsad kadlawong dagko magpa-transfer og 50 pesos isudal mo sa abi kun say gamitan, diba? Sumali na to sa ingon ana nga pamaagi ginagamit ang kwarta gang ginahulam sa lalaki sa iya. Pero ang ato ko ano po niya po tagabalog tinuod ba ni? Napadari advice niya 598. Basig ipang sugal na niya pero basin apod siya'y laing rason nga angay sabdon. Bottom line, storyahon gud nimo sa Ma'am Sender. Pangutan siya, ayaw kahadlok nga basin malain siya. Kay, ingon ani nga manggod nga problema, kinahanglan gud ni i-settle. Kinahanglan gud ni storyahon, Ma'am Sender. Para masabdan nimo iyang rason o para po matubag ang mga pangutana sa imong huna-huna, storya hagad siya, ha? Storya siya, Ma'am Sender. Dugang pa ni 598 ang importante, Sender, kay naa siya'y klarong rason sa pagpangutang o kaya niya bayaran ang iyang mga utang sa saktong panahon. Tama nga naman, okay ramangit mangutang mga gala basta kay makabayad pugka sa tamang panahon. Pero kung mangutang ka nga, mo pagkakabayad sa usa nangutang na pugas lain. Ang ending ana, mapuno ug gas utang ug mas maglisod kag bayad kay gadako nga gadako ang imong utang. Diba? Pero kung sige sa pangutang nga walay klarong padulngan ang kwarta ug ikaw ra ang maglisod ug basin dili na niya mabayaran, ikaw ra gihapon ang maalkansi ana, o diba? Tama gigayo ug para nako dili man dautan. Napaidugang niya dari para na ako dili man daotan ang pagpangutang basta responsable ang tao, kabalo mo bayad o gigamit ang kwarta sa maayong katuyuan. Tama, di ba? Wala man siguro yung tao garoon dari ngaway utang mga gala. Unless ka na ka sa CEO. Pero again, hawalang masama sa mangutang. Basta kay kabalo lang po ka mo bayad, responsable ka, dili ka magpa-amnisa-amnisa na yun, maging bayad na. Diba kung kanang nakabulupog ka nga, kanang naagi saktong nga purpose or saktong katuyuan ng iyong pagpangutang, okay, ragi kaayo na ang sender. Diba? Aray mo na lang gina-ana sa ikwas. Maulagi ay, aha. Ano ba tayo? Pero kung pangutang ra, na lang permi, labi na kung para sa sugal, kinahangla na gid na og seryosong pag-istorya og pagbutang og limitasyon. Aha. Tamang tama.

Maraming salamat 598 sa imong tambag. Kung si Mr. Sterling imong papa, wagid kay utang mo yon. Kaya hais buhay no. Anak ang CEO, sarap buhay gidin tawo kayo. Wagid kay utang mahigala. Ikaw may utanganan. Kung anak ka ni Mr. Sterling diha, dili ka anak sa CEO. Dawata na lang ka matuuran nga murag utang yon. Utang is life gitani. Alright, another advice here, mga kaigan, from 207. Akong ma-advise ni mo, sender, kung kay mas maayo

Alright, from 207, mga kaigan, iyahang advice. Base na kung nung napadulong sa... Kung saan ay bisong, dili ka magkatulog. Kung saan ka bisong? Para pang maglurat imong mata, tibok gabi. May nagabait lagi ni ha. Di ba, umugod tagabalo, ah, napadulong ang kwarta. Balik-balik, nagit na ani, mga ganda. Kung at tagabalo, ah, padulong ang kwarta nga iyang ginahulam. Kung nagamit sa kaayuhan, kung nagamit nga, kanang naka-benefit siya, nakatabang sa iya ha, okay, ragid ka ay na. Pero kanang wala ta nakabalo, asa na padulong ang kwarta mo, ragko sununun ka ay na, Ma'am Sander. Anong diba, sige na balik-balik na nato, direct communication is everything yun. Storya ha siya, diba? Pangutan alanggod siya, dili man kumangutan na kabut, basabot, nakiglalis na ka or makig-away na ka sa iya ha. Kinahanglan na may mo clarification, kinahanglan na pwede mo masabdan ang pinakarason nga anong sige siyag panghulam, mag-asa padulong ang kwarta nga iyang ginapahulam. Kung nagamit sa kaayuhan, why not? Why, diba? Isang ako mga gala, no? Kung imong hulam sa kuha, dapat imong yung kasunod dapat, ay, dili siguro nang pangkutan na lang ka, diba? Para asa, o kung may gamitan, kano'n sa bayran, okay, nagit ka, ayun na. At least malang nakatabang tab, ang lagi nagmay, diba? Pila ragod po na ang mga kaigan, no? At least nakatabang tas atong isik kataho. Pero kung napadulong sa biso, napadulong sa sugal, napadulong sa kaalautan o sa mga butang na makadaot sa iya, ha? Kaya na murag lisod na kaay na, Ma'am Sander, labi na nga boyfriend ni mo siya. So, imagine na inyong life po, no? Kaling monominyo mo, basig puno, ragihapon mag-utang, anak po, Ma'am Sander. Mauna ang istorya, ha, siya. Ati advice dari from Sir Daniel Jeff Vera Matid Pani. Hello, Lady Diana. Ako advice para sa nagpadala. Hinumdumi lang po, dili ka bangko sa uban. Kumbaga, dili ka ATM machine, diba? Kung ganun ay mangayo ang usa ka tao nimo, may katungod ka nga muingon og dili. Ang tinuod nga gugma, dili kanun ay mangayo. Makahibalo, usab mo respeto og muhatag. Palangga usab ang imong kaugalingon, Ma'am Sander. Of course naman, diba? She has all the right in the world para mo balibad kung manghulam na po't iyang boyfriend utro. O siguro dalapot sa kaluoy o kay boyfriend man po niya, diba? Makahatagid siguro si Ma'am Sander. Ma'am Sander, hanagid kay katungod ng mo balibad huwag mangutana sa iya ha kung unsay gamitan niya sa kwarta, diba? Labi na nga na po sa mga pending nga mga utang sa imuha. Pagapil sa imong mga igagaw na kautang po siya. So okay, rin siguro ka ay nga mangutana po gano'n, diba? Sa patulong nga iyang ginahulam nga kwarta sa imuha. Salamat po, Sir Daniel Jeff Vera Og. Naatay lain mga kaigan nga tambag dali from our texter, ha?

Alright, from Amia ng Talaka, gabukid noon, matod pa niya basin ga online sugal na iyang uyab DJ. Daghan na naadik anak karon, magadaot yud na o kinabuhi. Aha, tamang-tama, diba? Kapila naman ato ginabalik-balik din mga gala, no? Wa na'y maayong mahatag or siguro nga ng online sugal pada ugon mo sahay. But actually, ginabalik-balik ragin na niya ang kwarta mga kaingan pada ugmo karon dahil mawiyo na po tayo na kay, of course, kung musugal ka, ganahan babae kag patad na po din ano. May kahumanan, eh. Bagi pada og kag 5,000 pero ibang pildi 10,000 po lagi. Ang saon na naman, ginansig ihapon, ginansig, ano, makunya nga, ayun na lang yun, tundangin na ninyo, actually, ginadula-dulaan, ramuana. Diba? Pangayuin na lang kung resibo, kalahin ko siguro. Sobra-sobra na po siguro na, Sir Blas. Pangayuan kung resibo. Dili man sa ingon ana na pod ka intensive nga pag pangutikoti or pang susi-susi kung asa niya gamiton ang kwarta nga pangayuan ng resibo. So, siguro kung labi na nga girlfriend man sad siya na po siguro siya katungod nga mangutana, di ba? Labi na nga sa ihapod ka pang hulam. Ano na good siya nga para asa din ni baby sana all baby. Ano na good na mga galan no total in a relationship man silang duha. Okay na po siguro nga mangutana ka, Ma'am Sandra. I don't know how you find me. Pag-play ng ganda ni Zoy ka ng pwede bang mangarap? Pwede bang mangarap? Siguro tayo pwede bang mangarap na rin. Ay, hapa na lang ganito niya, Zero Del Guan. Naminaw ka nata karoon. It's the Facebook Live. At alibasahon ang advice ni Sir Blas and Judy, mga palingga. Medyo mahaba-haba ito. Nabasaho na matod pa ni Sir Blas. Sender, dili sayop ang pagtabang sa imong uyab, pero dili usab sayop ang pagbutang ug limitasyon. Tama? Malipay magit na magkatabang ta mga gala. Labi na sa itong mga partner, di ba? Malipay magit na magkatabang sa ilabisag sa ginagmay nga pamaagi. Kung matapot siguro sa punto nga murag sobra-sobra na po o gaganag ang mga pangutana sa imong una-una, pwede ragad ka ay na nga magbutang kag limitasyon, Ma'am Sander. Ang tinuod nga gugma, dili pasabot nga ikaw kanuna imusalo sa iyang responsibilidad. Tama. In a relationship should be give and take, mga kaigan, ha? Ayaw kahadlok nga musulti sa tinuod, tungod lang kay basin masakitan siya. Speak with kindness, but stand firm in your boundaries. Aha. Malagayagid kahadlok, magprang kahi sa iya, Ma'am Sender. Pero ayaw po nang storya nga dala pang insulto, diba? Sa kalmado lang po, di ka nang storya nga, gusto lang ka mga clarification ba? Gusto lang ka matinawan o matubag ang mga pangutana sa imong huna-huna. Ano lang good nga klase sa storya? Ang imong tumong dili ang pagpangdaog-daog ug pagdaog sa panaglalis, kundili ang paghatag og kahigayunan nga masabtan ninyo ang usag-usa ug mausab ang sitwasyon. Tama. Tama yun. Kay kung masabtan magud nimo iyang rason kung anong sige sa panghulam kada semana sa imuha, basi napakay sa masuggest sa iyaha, di ba? Nga alternative nga solusyon nga basi makababag-o pa sa iyang sitwasyon. Mas makatabang pa sa iyaha. Tama. You can love someone without continuously lending them money. Dili di mo obligasyon nga tubagon ang matag panghulam niya, labi na kung wala pa siya klarong plano sa pagbayad sa iyang previous nga debts. Tama. Kaya hindi nga na magsapaw-sapaw rin na iyang utang sa imuha. Ikaw giluoy ane, Ma'am Sander, diba? Kaya naghumukay mong kasing-kasing sa iyahan na mabutanggit nga marang naabusaran naman siguro ka. Dapat masettle sa niya yung previous nga mga nahulam sa imuha ay sa magplano o panghulam na pututro sa imuha. Pero pwede rin ka mag-set o boundary, Ma'am Sander, ha? Pwede rin ka mabalibad kung napog ka insakto nga rason para mabalibad. Since nang hulam na siya sa imong mga igagaw, kinahanglan klaro nga ang iyang utang, responsibilidad gud na niya. Oh God, kinamay niyang lahi nga tao ani mga kaigan. Ayaw pagpakaroon ingnon nga ikaw ang mubayad kung wala nimo kana gisabutan. Tama. O ayaw paggarantiya sa iyang utang kung dili ka andam sa posibleng obligasyon. Oh God.
Kaya basic ang ending ani Ma'am Sender no, daghan saga nahulaman sa laing tao dahil nakailang mga tao nga uyab mo duha. Basig si imo rin noon maningil. Apil na nun ka maalaot, anak Ma'am Sender. Imo kang garantor. Sige mga nahulam. So lisod kay ingon ana ang sitwasyon. Tapos maayag na magkasurihan ay mong duha para maklaro ang tanang maklaro. Ang awa iyang reaksyon kung musulti ka, ana, diba? Kung maminaw siya, musabot og maningkamot sa pagtuman sa iyang bayranan, maayo ka na nga. Maayo ka na nga sinugdanan. Alright. Kung masuko siya, basulon ka o ipabati nga dili ka mahigugmaon tungod lang kay dili ka magpahulam, parang manipulation na mga ingon ana. Hindi na pwede. Ayaw tuguti nga ang guilt maoy mupugos nimo sa paghatag og kwarta. Tama. His financial habits are something you need to discuss before making bigger commitments together. Tama, Gyor. Managyod, imo ganyang i-consider, Ma'am Sender, ha? Ginaingon ani yung habits sa pagmanghulam sa bisan kinsa mga tao. Imagina na lang kung andam ba ka makigminiyo og sa kalalaki nga ingon ana ang iyahang abilidad na ay habit sa pagmanghulam og daghang kwarta sa lain-laing mga tao. Pagminyo o pagplano sa kaugmaon, dili lang gugma ang kinahanglan, importante usab ang pagsalig, pagkamatinud-anon o responsableng pagdumala sa kwarta. Tama. Muagrigig ko, ana, Sir Blas. Tama din na. Tabangi siya nga makakat-on pero ayaw kuha ang responsibilidad nga iya haunta. Pero kung balik-balik lang ang pagpanghulam niya bisan wala siya klarong pagbago, you need to ask yourself whether your help is solving the problem or simply allowing the same cycle to continue. Tama yun, no? Ay, kalisod ani nga kuan mga kaigan. Dili nimo kinahanglan undangon dayon ang relasyon pero kinahanglan nimo nga makita kung willing ba siya nga magbag-o og mahimong responsable nga pagkatao. Tama. Love should not become a financial burden. Usahay tungod kay gigugma nato ang usa ka tawo willing ta nga mohatag bisan kita mismo ang maglisod na. We tell ourselves nga, okay ra, uyab man na ako, kinahanglan na ako sa tabangan. Sa sinugdanan, ang pagtabang mahimong usa ka paagi sa pagpakita sa gugma. Apan kung mahimong balik-balik na ikaw ang muhatag, ikaw ang maghulat, ikaw pa ang maulaw sa ubang tao, kinahanglan na nimong huna-hunaon kung balansi pa ba ang iniyong relasyon duha. Tama. Dapat hindi mo niyong ma-realize, Ma'am Sender. I really hope nga naminaw ka karon. Usa gini sa mga butang nga dapat imo i-consider, dapat imong huna-hunaon sa pag-ayo, Ma'am Sender. As in God. You can support someone while still protecting yourself. You can love someone without financing every problem they have. And you can set boundaries without being a bad partner. God said in Galatians 6:5, "For every man shall bear his own burden." Adunay responsibilidad nga kinahanglan atong akuon. Ang pagtinabangay importante, apan dili kini pasabot nga usara ka tawo ang kanunay magdala sa kabug-at sa lain. Pag-ampo nga hatagan ka sa Ginoo og kaalam sa pagsulti, kalig-on sa pagbutang og boundaries og kasing-kasing nga mahigugma nga dili makadaot sa imong kaugalingon. Kanindot. Do not judge his future based on only on the struggles he is facing today. But do not ignore his repeated actions either. God give him a chance to show genuine change through his actions, not just his promises. Alright. So panid isi akong nabay kabaguhan. Pero kung wala, og balik-balik lagi hapar ang cycle. Kung bisag istoryahan na nimo siya, ang butang pa nga, pasag ka nang ma-blame pa ka, guilt tripon pa ka, kung dili ka magpahulam, dapat na nimong una-unao nagmaayo, Ma'am Sender. Ampo na lang yun na ito siya. Alright, salamat kaayo, Sir Bless, ha, Sir Bless, or Balarote. Sir Bless and Judy, si imong nindot o nga advice para kang Sender karong hapon.
I hope na minaw sa tuwa karana. May hapon na lang kanimu diya, Ma'am Sandra.

at a time check, it's 2:21 in the afternoon. On the 2:21 na po sa Kapunan, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. And then, sa rin ka sa Vetsum Express Earl Capsule, ang atong pinagpalang capsule. Ang atong Vetsum Express Herbal Capsule, hinimo kini sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Ang garantisadong panglaban, pangayos sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Baga may maro-marako nga balatian, kaya-kaya po sa Vetsum Express Herbal Capsule. Pamatod ni ini ang dili na maihap, gubay-ubay na nga mga testimonya. Na atong nakadungog deres kanginan mga galan o gikan sa mga tao nga voluntaryong nag-justify, nagpariyag sa iring dakong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vetsum Express Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Isang po itong mga sakit nga komplikado na mga galan o uban na gipang refer na sa ICU, ang uban 50-50 na, ang uban pila nakabulan nga galubog. Na yung mga kidney failure, sakit sa baga, sakit sa atay, ang uban, ang mga dengue patients nga pila na lang ang platelets o sa diyang mainom ang Vegemax ni balik sa normal. Ang uban, mga diabetic, tagasugdugo, tagasiguric acid na ay bukul-bukul sa ilang kalawasan. O glory to God, mga galan, no? Sila kita na nag-testify nga o ba ng pagsalig sa atong binga Diyos o pag-inom sa ato ang Vetsum Express Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit, mga kaigan. Kung nagsanamino, garoon nga na ay ginapangbati sa ilang kalawasan, ha? Sulay lang ninyo, mga galan, atong Vetsum Max. Wala may mawala sa pagsulay. O gustan, dili na ito may balaan nga epektibo ang sa kaprodukto kung dili na ito sulayan mismo, mga palangga. Nga, bahalag pila ng kakapsula, no? Malay na to, umura na yung ginahulat para maayon ang imong sakit nga dugay na imong ginahambin, di ha? Mabalita ka itong Vetsum Express Herbal Capsule sa atong kaibigan center diya sa Alcuino Emporium, Valencia City. Tinipod sa may second floor sa GRD Printing Services at bang sa NVM Valencia. Available po niya sa mga kaibigan center sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vetsum Express Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula. Alright, mag-iingan. For now, standby lang po muna kayo dyan kay Mamina o Tasa. Pipila ka-awit inyong request sa itong programa, mga higala. And of course, inigbalik ni Lady Diana later on. Magbasa tawag finale nga tambag para kang sender karong hapon. So for now, ito rin paminawan ng second song nga request sa atong suki nga tigpaminawan from San Fernando, Bukidnon, Kuya John. Ang iyang request gusto natin, mga higala, no? Sana ay mahalin mo pa rin ako by April Boys, only here in 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ug ato niya.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
0: Oh! 98.5

0: pakinggan mo.
1: 98.5.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mobalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mobalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
4: Ako si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maramag, Pastor.
3: Taga-Panantalan, yes. Ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
4: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayon ako, gipriyan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
3: Yes, yes, oh.
4: Sabado man doon itabo, Pastor. Sali, sabado sa ot, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
3: Okay.
4: Pagkadomingo sa ot, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy dito sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
3: Ah, okay. So, mura gwa, tumasulag mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Naginiturok.
4: Oo.
3: Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
4: Muna ka muna, oro, Pastor.
3: Pila ka, Vigimax?
4: Tulo.
3: So, okay na karon.
4: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igan Inday. Salamat kayo sa pagtawag usab.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty.

0: numero uno sa bali.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!

55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:05 na po sa kapuno ng mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat ng gaayo. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon sa nagkalain-lain your radio set. Ang sa lahat ng mga nagkatamay paghihapon sa ating Facebook Live karang hapon. Welcome, welcome back sa atong tanay. So madan, we are bound to the very last part of our program, ang paghatag og finale ng tambag para kang sender karong hapon. And I'd like to highlight this comment and advice coming from Sir Blas Arbalarode. Sir Blas 2.0 easy finale ng tambag para kang sender karong hapon. I hope na minaw sa tuwa karon. So mam sender, maayong hapon. Dili mo diha from Malay Balay City. Dili sayop ang pagtabang sa imuhang uya, pero dili usab sayop ang pagbutang og limitasyon. Ang tinuod nga gugma, dili pasabot nga ikaw kanunay ang musalo sa iyang responsibilidad. Ayaw kahadlok musulti sa tinuod tungod lang kay basin masakitan siya. Speak with kindness, but stand firm in your boundaries. Ang imong tumong dili ang pagdaog sa panaglalis, kundili ang paghatag og kahigayunan nga masabtan ninyo ang usag-usa og mausab ang sitwasyon. You can love someone without continuously lending them money. Dili nimo kinahanglan na dili nimo obligasyon nga tubagon ang matag panghulam niya, labi na kung wala pa siya klarong plano sa pagbayad sa iyang mga previous nga mga utang sa imuha. Since naghulam na siya sa imong mga igagaw, kinahanglan klaro ang iyang utang nga responsibilidad na niya. Ayaw pagpakaroon ingnon nga ikaw ang mubayad kung wala nimo kana gisabutan. O ayaw paggarantiya sa iyang utang kung dili kaandam sa posibleng obligasyon. Tanawa ang iyang reaksyon kung musulti ka ana. Kung maminaw siya, kung musabot, o maningkamot sa pagtuman sa iyang bayranan, maayo ka na nga sinugdanan. Pero kung masuko siya, basulon ka o ipabati nga dili ka mahigugmaon tungod lang kay di na ka magpahulam, ayaw tuguti nga ang guilt maoy mupagus nimo sa paghatag og kwarta. His financial habits are something you need to discuss before making bigger commitments together. Ang pagminyo o pagplano o kaugmaon, dili lang gugma ang kinahanglan, importante usab ang pagsalig, pagkamatinud-anon o responsableng pagdumala sa kwarta. Nabangi siya nga makakaton, pero ayaw kuha ang responsibilidad nga iya haonda. Pero kung balik-balik lang ang panghulam, bisan wala siya'y klarong pagbag-o, you need to ask yourself whether help is solving the problem or simply allowing the same cycle to continue. Dili mo kinahanglan undangon dayon na inyong relasyon, pero kinahanglan ni mo makita kung willing ba siya nga magbag-o ug mahimong responsable. Love should not become financial burden. Usahay, tungod kay gigugma nato ang sa katawo, willing ta mo hatag bisan kita mismo ang maglisod na. We tell ourselves, okay ra, uyab man na ako, kanang na ako sang tabangan. Sa sinugdanan, ang pagdabang mahimong usay kapaagi sa pagpakita sa gugma. Apan kung mahimong balik-balik na ikaw ang muhatag, ikaw ang maghulat, ikaw pa ang maulaw sa ubang tao, kinahanglan na nimong una-unaon kung balanse ba ang inyong relasyon. You can support someone while still protecting yourself. You can love someone without financing every problem they have. And you can set boundaries without being a bad partner. God said in Galatians 6:5, for every man should bear his own burden. Adunay responsibilidad nga kinahanglan atong akuon. Ang pagtinabangay importante, apan dili kini pasabot nga usara ka tawo ang kanunay magdala sa kabug-at sa lain. Pag-ampo nga hatagan ka sa Ginoo og kaalam sa pagsulti, kalig-on sa pagbutang og boundaries og kasing-kasing nga mahigugmaon nga mahigugma nga dili makadaot sa imong kaugalingon. Do not judge his future based only on the struggles he's facing today, but do not ignore his repeated actions either. Give him a chance to show genuine change through his actions, not just his promises. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat kaayo Sir Blas sa imong advice and Sir Sender sa paghatag sa imong sugilanon karong hapon.
April Jessel Gabales, Antonio, magandang hapon po sa iyo dyan. Kung ano igong panahon si Lady Diana para mag-play pass, inyong pag-request ng song, Ma'am April. Salamat po sa pagsabot. Shoutout na ng kanimo di, asimong Mama Michelle, Papa Jerry, Cassie Alfonso, Kaburnay Family, Gabales Family, Swan Family. Og watching from Daranguyon, Malipayon, Purok Nuybe, Sakop sa Pangantukan, Bukidnon. Wow! Magandang hapon po sa iyo dyan. Shoutout Ma'am April Jessel Gabales Antonio. Nanonood po sa atin through Facebook Live. Salamat po! Oh my God, iwan at igong panahon. Maraming salamat po sa inyong pagpag-iubang karato karong adlaw sa pagsugurado sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag marabod po hon, mag-uban-ubang yapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatubukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga magaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maying hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni!
3: Mauni, atop ni!
0: Oh! 98.5

0: Numero 1 sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero 1 sa balita.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
3: Mauni,
0: ato ni!
3: Mauni, ato ni!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
3: Ilabash ang bida sa lamisha.
6: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha, ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Shoutout sa mga albularyo para ito sa inyo.

0: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Hindi reggae para sa mga nilamon ng realidad na pinangakuan ng diploma pero gutom pa rin.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
3: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Matungras ka. Ala ko itestimony Pastor Dan about sa biktima.
2: Okay, padayon.
3: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paimla ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then yan di sudan, Pastor Dan, nagpalit siya o biktima kaya sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang tak. Itong akong ipapalit sa muslingan ka. Isang niyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
2: Okay, okay.
3: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan ako sa iyong anak na kumusta na iyong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyong totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa totoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Lungutan ako pinakabukapsol sa bisimak ang iyang nainom. So, naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o bukat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
2: Salamat ka ayo from Cagayan de Oro City.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
5: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang tawag na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
4: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
9: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
12: Ako ito yung Rinyas Kabagunay.
11: Si?
12: Kaya Rinyas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
11: Okay.
12: Nagsasalamat ko sa PGMAX. Nagino kay gigamit ang PGMAX na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pata.
11: Okay, okay. Tapos?
12: Nag-hubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa PGMAX.
11: Oo.
12: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko PGMAX. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw na ayaw akong mata.
11: Ipatuluan ni mo og VGMAX, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
12: Duha ka hanlaw.
11: Tapos, nawala ang iyang pula.
12: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
11: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
12: Okay na.
11: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
13: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
14: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
13: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
14: Daghan na ang nadaot tungod sa ilegal na droga.
13: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
14: Husto na! Undangi na! Paghikay sa kinadiling droga!
13: Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
10: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Lahaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa ginuangin mong mga kuhan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa ginoon, Naya.
3: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Ayes, akin sa ni Paliyog ang taga-asa.
11: Ako na si Nanay Ima.
2: Ayes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
11: Pastor, dako kayo kung po salamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatay niya, Pastor, na ako o gigimak, dako kayo kong po salamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
2: Okay, kada imong gibati, kada imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog.
11: Oh, manon kayo, Pastor.
2: Oh.
11: Manong radyo nga, ngayong galit ko ng pastura nga, saan man ako nag-resign. Salamat po sa inyo, sa pag-uli nito niya, Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako, bigimak. Ay, Jesus. Ang mga nga, sila akong inyong, sakit nito ako, banyo kayo ako, mga bukton, akong ulo, nga di ko katulog.
2: Oh, okay.
11: Pag inyong ako, Pastor, mga upat kabuhok siguro ito na inong nato. Ako kasi pasalamat si Ginoo, salamit na kay kong tulog. Nga, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
2: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya ito, dugay-dugay na niya muna ang gibati, kanang di ka katulog?
11: Dugay-dugay na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, kaya tagalanaw mong ko na, di kuha mong ko na, Pastor, sa akong mangunin bata.
2: Ah, okay.
11: Oo, nalakon rin sa kampuan.
2: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka nagkaroon.
11: Salamat. Kayo ko sa Ginoo din nga pagkainom na ko pa, sir. Liz, tagpila ko na. Liz, magsigong ko. Palit yung kuhana. Lamig yung kayo kong tulog.
2: Okay.
11: Kinsa mo kayo kong matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko ang bigimak.
2: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayog siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako tingin ako nga sila magagamit ko ni ining haplan.
12: Okay, salamat igan, salamat igayo.
13: Okay pastor, salamat po pastor.
12: Okay.
7: Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yakap Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
14: Balitang Lina, Hapsay ug Bibo Valencia.
7: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Na, apari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Kahaplas po kag aroma na eh.
12: Mauganay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
11: Okay, duha ka aroma, okay.
12: Di apra, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
11: Oo.
12: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
11: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo na ya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhan nga. Tiyo, pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwi.

0: busy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression? Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
4: Mauni, atok ni!
5: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Lu, nganong katakiang kaman?
12: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
11: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
14: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan,
8: atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment o angay ng intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom o igong nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon. Hinumdubi, dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Lo, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, before the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
12: Numero 1 sa balita.
13: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
1: Mauni, ato ni!

0: mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

5 gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa kagahapon. Ano yan, sabang inyong DJ Aya, makiban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Klaro pa karon ang imong katawa. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahanan, sa atong CEO ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho. Og ingon ba sa atong Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, Baiti Kalugsod og duha ka syudad gilangkuban ni atong lalawigan sa Bukidnon. Sa atong 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabii kaninyong tanan. Maayong pamahon-pahon. Kumusta man ninyong mga location diha karon? Nag-ulan ba? Maayong pagpanihapon sa tanan sa mga nanihapon karong mga orasa o gingon man usap sa mga nag-prepare pa. Kamulong prepare para sa ilang panihapon. Maayong gabii kaninyong tanan. Banubani ninyo si DJ Aya karong mga panahon sa programang Revelasyon sa kagahapon. Maayong gabi kang Honorable Mayor Ami Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang Spokesperson Sir Jose Jun Galario, sa Korpo sa mga Kapulisan, Bureau of Fire Protection, BILG, sa tanan nga mga kawani o mga ahensya sa kinatibukang lalawigan sa Bukidnon. O ingon man sa ato mga OFWs, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ato mga kaigsuunan, sa ato mga OFWs usab nga naglantaw-lantaw sa ato ang FB Live. Maayong gabi, maayong udto, maayong buntag kaninyong tanan. Og ang hinaot si DJ Aya nga anak mo sa maayong panahon-pahon. Kumusta mong tanan diha? Sa kabukiran. Kumusta mo atong mga kaigsuunan diha sa Saudi Arabia? Okay lang ba ang tanan? Tungod sa itong nahitabo niya itong miaging adlaw diha sa International Airport diha sa Saudi Arabia. Maayong gabi usam sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, Rila drivers, o sa tanan ng mga pampubliko o pribadong sakyanan. Amping mo kanunay o hinahinay lang sa pag-drive. Dili lang ta makig-contest diha sa tunga sa karsada. Tungod kay makaamot naman gihapon ta sa atong pag-adtuan. Hinahinay, amping kanunay o ampo kanunay. Standby alang sa atong pagpadayon sa atong programa. Aniya una ang unang lingaw o awit alang kaninyong tanan.

Balik sa itong pagpunag-uban, dito lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Mayang gabi usap diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala South, Cotabato. Ingon man sa mga naka-hook up sa natagsa-tagsak radio stations. Mayang gabi usap sa atong mga suking tigpaminawan nga naka-tune in karon sa 98.5 nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Ayong gabi, kaninyong tanan. Kaninga programa, hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Foigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Yuno Quick Hub, o gingon man ang Robix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir John Bulunos. Maayong gabi usap diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yerin Incabo, ang tagiyag tagdumala sa Yuno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Naamay mutang diha sa may Servigon Building Ground Floor, Central Village, Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon. Ogo sab, kinigipaloyuhan ang atong programa sa ABSPI o SGABI.

Nagpahibalo nga ito ng miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon na karong umaabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Katuning sa ABS-P ha, mga igan. Ato mga suking tig paminawan diha kutob sa nakadungog ni ining ato ang panawagan nga gikan sa buhatan sa ABS-P o ABS-MPC ang inyong General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon na karong umaabot October 18 ning kasamtangang tuig adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa

At ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend, mapalit diha sa atong Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. O kaha, there is DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at mang sa NVM Mall. Sa kabukiran. Anausab diha sa lungsod sa Kadingilan. Diha sa Purok 5 Public Market sa may food court. Anaatay Kaibigan Center diha. Kato mga pabor diha kaayo ang ato mga kaigsuunan. Pabor para sa inyo, pwede ka mo muduol o mubisita diha sa atong Kaibigan Center sa Purok 5 Public Market, Kadingilan, Bukidnon. Og sa lungsod usab sa Maramag, anao usab diha ang atong Kaibigan Center diha sa Perimeter Building, stall number 18, Agro.

Magagikan diha sa Kalilangan, Pangantukan o diha dapit sa Quezon. Pwede kayo mumuduol diha sa lungsod sa Maramag. Kung nangumpra mo, pwede ka mo diyang muhapit diha sa atong kaibigan center, stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Atong gustong mag-dealer usab sa atong mga produkto, pwede kayo mo mubisita sa atong mga nagkalain-laing kaibigan center diri usab sa Valencia, diha sa Maramag ug diha sa Kadingilan. O ang atong mga produkto diha sa lungsod sa Kalilangan, mapalit usab diha sa Madayag Store, ingon man diha sa Butika Kalilang. Diha sa lungsod sa Pangantukan, mapalit diha sa Easy Care Pharmacy. O kaha diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building, Second Floor, Maharlika Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon. Diha sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy, You Save Pharmacy. Diha sa Dangkagan, mapalit usab diha kang Pastura Alice Aribal. Diha sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab diha sa Bems Gulayan and Food Store. Diha sa East Kibawi, o ka diha sa Ralph's Merchandise. O pwede usab diha sa 96.5 Big Light FM. Pangitaa lamang si Pastor Eli Tinaco, anaadiha ang atong mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, ingon man ang Bayusa. Mapalit diha sa 96.5 Big Light FM. O usab diha sa Arakan, North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibilang, diha sa Aaya Pharmacy.

sa lungsod sa Kadingilan, bukod diha sa Kaibigan Center, mapalit usab diha sa Cypress Hardware. Diha usab sa Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Mapalit diha sa lungsod sa Kadingilan, nagato ang VG Max Plus Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa lungsod sa Wao, mapalit usab diha sa ECC Pharmacy.

0: gabi diha kang Raymond Torsendi Yamo. Mayong pag tanaw sa tuwang live. O, gingon ba din ha, Elvic Pantunyal. Matod pa niya, good morning. Asa mo rin siya napit karon. Mayong gabi usap diha kang Annabel Nunez. Mayong gabi, DJ Aya. Kumusta naman mo, ah? Okay, ragyod ka ayaw, me. Maraming salamat. Mayong gabi usap diha kang Wadyong Angelica. Good evening, DJ Aya, watching live in Hillside Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, from Angelica Binataw Wadyong at my partners. Ang partner nga si Nestor Plaza Subalan. Salamat po. Request kong song Ikaw at Sana Ikaw at Ako. Okay, we have our caller from 253. Mayang gabi eh.
1: Kusog kaya itong signal?
0: Yes, kusog kaya itong signal kay. Okay, ganyan panahon.
1: Murag siya, kusog kayo.
0: Kusog kayo, mayo noon.
1: Okay. Medaw, good evening sa tanang naminaw ni Muda DJ Aya. Good evening mo. Kumusta naman ka?
0: Okay, rakay ko, Sir John. Daghan kayong salamat.
1: Kala, good.
0: Kumusta man niya ang halapitan San Fernando?
1: Sa gihapon sa pagkaroon na atong hulagway gamay ang lakat dili sa panahon dili sa among temperatura dili sa San Fernando Bukidno nagulan-ulan na is lubdong walay way dito ng kalangitan labi na karoon nga murag di gyud na basta-basta dili sa labitan sa San Fernando sa pagkaroon kay grabing ulan na lubdong niya ang mga dagkong dagom nga saan pagyod lubog na. So bantay-bantay budi sa San Fernando di sa Juan Valencia kaya di agad tayo na ito ang kulang i-river
0: no? Okay. Galugdong day ang panahon diyang dapita
1: ha?
0: Galugdong ang panahon diyang dapita.
1: Oh grabe eh ganina pa ni mga 8 up to 10 at to 3
0: walay kuan, walay init.
1: Wagi init kanina.
0: Nganong nag-uol man ang halapitan San Fernando ang panahon nga kusog man kaya nga itong signal?
1: Nag-uol siguro na sa DJI kay naadri ang mga gwapo.
0: Ah, mao ba?
1: Naadri ang mga gwapo, nagpuyo. Kaubos bati.
0: Grasya, kapos nino ang mga gwapo. Okay.
1: Kita ani nga mga
0: mas gwapo.
1: Bumura.
0: Kita ani nga mas gwapo. Ah.
1: Ipanod kas baha.
0: Okay. Padayon na Sir John sa imong greetings karong gabi una.
1: Okay, salamat kay DJ Aya no. Na tuguti ko sa panimbaya sa tanang naminaw. Ug sa imuha diha mayong gabi eh. Ug sa iya pamilya, basin ko yung nas diha sa siyudad sa Valencia. Sa Cordillo, sa Sibiri, sa Araneta, o sa tanang kasikbit na dapat na igo sa 98.5, na yung gabi ininyo taman, na yung pagpanganyapon ang nanyapon. And then, kami Sir Chang, kay DJ Aya, kay Sir Pastor Galio, o kay DJ B, naras ng punas ninyong kanan, kasi sa Setisa, greetings kami yung pram dyan sa Lagitan, San Fernando. Na lang sa mga friends, taras ng kumas ninyo. Parikot ng fans si DJ Aya.
0: Yes, sumusang a song?
1: Kanta na. Kantahon, dili.
0: Kantahon, dili. Depende.
1: Ayaw lang, oy, kaya masin mudagag to ko. Ano, kanang... hindi tayo pwede Lato dia.
0: Alaka. Hindi tayo pwede. Pwede
1: na lang. Pwede na lang.
0: Anong na lang? Okay, o sa pa?
1: Ay, sorry po. Ang isa, Umaasa Lang Sa'yo by Six Part Invention.
0: My favorite. Okay.
1: Manara, siguro magbasa? Doon ay basa ka ron?
0: Yes.
1: Okay, matulad na ko.
0: May basa.
1: Sina, bye-bye, God bless you. Basta radyo, kaibigan mo ni Ogaton eh. Bye-bye. Balik sa studio. Sa kabukiran,
0: daghan kang salamat kang Sir John diha sa halapitan San Fernando. Dako kay na yang ngisi basta kusog kay ang signal. Eh okay man ang panahon, okay ang signal diha. Malipayon kay si Sir John basta kusog ang signal. Madungog niya ang naglanog-lanog nga tingog sa 98.5 Radyo Kaibigan. Among higala. Maayong gabi diha kang Edwina Duanan Carisusa. Maayong gabi diha sa

Oh, yun manusab diha kang April Giselle Gabales Antonio. Good evening DJ Aya. Pa shout out nako sila Mama Michelle Kasi Alfonso, Papa Jerry, Kaburnay family, Gabales family, Suanan. Suanan family, Cortis family, Bataluna family watching from Daranguyon, Malipayon, Porok Nueve, Sakop sa Pangantukan. E, kumusta mga taga South Pangantukan? Sa kagabiyon, tingog na haya. Paki-comment lang ang imuang requested song, Ma'am April Giselle. Daghan salamat. Maayang gabi sa diha kang Miriam Camacho Lumila. Maayang gabi DJ Aya watching from Barangay Violeta. Malaybalay City. Kumusta man ang taga Malaybalay City? May gabi usap diha kang Ma'am Carol diha sa Impalambong. Makapahuway o kaboy hunahuna. May gabi usap din ha kang Jules Balinas. Kumusta din ha Sir Jules? Yes, hook up na ta sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Daghan kayong salamat ya kang Jules Balinas. Ingon man sa pamilya ni Pastor Richard Dangalyo. May gabi niya Pastor Richard. O sa ato mga listeners niya sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. DJ Aya request kong song Beautiful in White o Pangako Sa'yo by Vina Morales. Okay, daghan kayong salamat. Ato nang i-play yung mga requested song.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
2: Ako si Inday nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Tagapadantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka ugma, ningon ako man nga ipa-check-up na lang na kay nara ba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, na tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang eyeball, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man ito nakita po, Pastor, sali Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan nga.
2: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, naagi di prin siya iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
2: Muna ka muna oro, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo
1: ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
11: Kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Rahaplas po ka aroma na eh.
2: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagulungan itong nangulungul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan.
3: tambal kayo.
13: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
13: Salamat sa ginoon, Aya.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
13: Salamat kayo, Nay. Salamat kayo, Gayo.
3: Salamat, Iwi.
14: Numero 1 sa balik.
15: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
14: Numero 1 sa serbisyo publiko.
16: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
14: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
17: Mauni, atok ni.
14: Mauni. 98.5

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ka ni mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning atong sibihanan. Sa nangunang radio station sa siyudad sa Valencia, ang 98.5 Radyo Kaibigan. Mayong gabi usab sa masuking tigpaminawan ng imong programang ang Revelasyon sa Kagahapon. Sa matag sa gilanon sa kinabuhi, labi na din sa kahanginan, DJ Aya. Kanunay, magapahinomdom ka na ko sa akong kaugalingon. Ang mga kasinatian sa mga nanglabay nga panahon, DJ. Gipanganak akong adunay, diferensya ang mga mata. Huwag tungod lagi kay gusto ko may padangat tinhi sa imong programa. Kining akong kaagi, mao nang nangita akong pamaagi, pinaagi sa akong pagumangkon, DJ. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, DJ Aya, ang kinatibukan kong istorya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Nardine, 52 anyos sa panuigon. Nag-inusara sa kinabuhi nining panahuna. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Quezon, Bukidnon. Upat kami ka managsuon, DJ Aya. Og ako ang ikaduha. Og ako usab ang ingon niini ang sitwasyon. Aron imo masabtan ang tanan. Subdon ko kini sa sinugdanan.

sa paglalabay sa mga panahon. Mato ni Mama, ilang namatikdan na adunay problema kanako. Kanunay lamang akong magalingkod sa usa ka sulok. Ug sa dawalay nakita, DJ Aya. Nagduda sila nga dili ako makakita. Ug tuod man. Nagpataba nga ako mga ginikanan sa usa sa mga barangay officials. Kung saon aron ma-check up ako nga libre, DJ Aya. Ug hangtod nga dunay mitabang nga rika namo. Ug matud pa. Igo na namang ako makakita og gamay nga kahayag sa akong mga mata. Posible sa mga panahon nga ako nagkasakit. Dito, nagka-diferensya ang akong mga pananaw. Subo ang akong mga ginikanan, DJ. Sa mga hitabo kanako. Apan wala na kami mahimo. Kay kaniadto wala kami sa lapi. Nga aron ikapaopera sa akong mga mata. Aron sa pagkakita. Ug insakto sa akong kaugalingon. Gidawat ko na lang usab ang tanan, DJ Aya. Sa nagidad ako 25 anyos.

Mayo kay kanako ang iyang tibuok pamilya. Nagkasuod kami DJ. Usahay hatod ako sa akong manghod ngadto sa ilang panimay. Ukuhaon na usab pagkahapon. Basta malipayon ako ni atong tungura. Kabisan pa man wala na mo nag-igkita ang matang usa. Apan ang among kasing-kasing DJ. Labaw pa nga nagkakita ay kami ni atong mga tungura. Walay mga paghukom sa matang usa. Kung unsa man amo nakita sa among matag kaugalingon. Ngit-ngit man ang among pananaw. Apan hayag kaayo ang among matag pagbati, DJ Aya.

Hang to DJ. Nakadesisyon ako nga pakaslan siya. Ugani gisukna ko na nga akong mga ginikanan o igsuon. Ingon man usab ang iyang mga ginikanan. Wala sila pagsupak, DJ Aya. Giandam na ang tanan para sa among kasal. Dili ko malimot. Tuig 2004.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kamu tuh nagtawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mak yung Pastor.
2: Maoba.
1: Antun, Pastor. Saga, buti na. Huwag palit dito sa kuhan. Si Butikap.
2: Okay.
1: Antun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na. May di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ng Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: My good news.
11: Hello, ay unsa koy good news?
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves og pantalon. Og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
13: The best songs on the radio.

0: Balik na sa tampok panag-uban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Kumusta man ato mga suking tigpaminawan diha sa Surala, South Cotabato. Aduna tay caller gikan kang 394 maayong gabi eh. Hello, maayong gabi eh.
1: Gabi, Dijaya.
0: Yes, maayong gabi eh, Sir Joshua.
1: Si Joshua pa sa Dijaya. Ako ay aslan ni Dijaya. Pwede po maayong palipaniya po. Ginawala ko pita ka sa mga kunoy.
0: Nawala. Palipaniya po.
1: Dijaya.
0: I-text lang ko, Sir Joshua. Message lang on ya.

DJ Ayan, aminaw ko sa imong programa. Ni ami karon diri sa Pinatilan. Salamat DJ. Gikan kang Igan Bibi Ranky. Pwede ko mo request og song. Sa manihang song. Hain ang Utlanan by Willie Garty. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw diha Igan Bibi Ranky diha sa Pinatilan. Kumusta man ato mga

Tirado family and Sayago family. Maayang gabi, Yusef Dea Kang Igan, Leti Ledesma. Maayang gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa akong anak nga nag-birthday karon. Oy, happy, happy birthday kang Ferlin Love Ledesma Flores. Og sa akong pagumangkon si Loizel Ledesma nga nag-birthday pod. Happy birthday ninyong duha from Kim.

Maayong gabi diha kang Tristan White Gulay. Maayong gabi DJ Aya. Maayong gabi sab diha kang Igan Tristan White Gulay. Kamusta mong tanan? Kani nga programa, ayaw ka mong kalimot nga gipaluyuhan kini sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O gingon ba ng Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, ingon ba ng Romex o Robix Plus Foliar Fertilizer, may gabi diya kang Sir John Bulunos, o ang Uno Quick Half Chicken Inasal diya sa lungsod sa Pangantukan, may gabi diya kang Sir Marlon o kang Ma Mary Jane Yeren in Cabo. Na may mutang diha sa Sir Vigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Maduna ka mo yung mga order o sab nga dili mo makaadto sa ilahang location, pwede ka mong magpa-deliver o pangitaan lang ilahang Uno Quick Hub page inyohang matilawan o ma try ang ilahang unique version sa chicken inasal diha sa Uno Quick Hub. So unsa pa yung gihulat ting panihapon na katong mga estudyante diha nga bago pang nanggawas gikan sa ilang klase, pwede ka mong moderate diha sa Uno Quick Hub o kaha pwede ka mong magpa deliver sa Uno Quick Hub chicken inasal. Affordable kayang presyo, presyong makamasa. Kayang-kaya sa bulsa,

0: Ayaw ka magkalimot nga itong mga produkto, mapalit diha sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O gusto diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building, at bang sa NVM Mall. Okay, we have our caller from 968. Mayang gabi eh.
1: Yes, mayang gabi. Sa imo mga talking tip pamina o sa Radyo Kaibigan.
0: Yes, mayang gabi kinsan ipalihog. Pagpaila.
1: Sorry na ko, nabi na akong dili magpaila.
0: Introduce yourself.
1: Yeah, my name is Winnie Piozon. Here in Region 8 now. Kanawa.
0: Hi, hello. Kumusta? Kumusta, Ate Winnie? Kumusta ati Winifie?
1: Unay kinaingon nga o si tawag ani ka ng kumusta mo si amiga at amigos, o diba?
0: Si ati Winifie, yes? Mura ni siya o kining kabuti. Kapalo mo kung siya kabuti. I'm so happy.
1: But why?
0: I'm so happy to hear your voice. Ah, grabe.
1: Bisan pa man.
0: Nawala na yung signal.
1: Tayo. Ha?
0: Sige, go ahead sa imuhang nakay feedback sa ito ang letter sender karong gabi una kay mawala na tayo uras.
1: Yes, unang gabi iyo. Mayong gabi sa mga susintig paminawan dito sa lugar na kayo mag-participate po pinagi sa imuhang program. Advice na ako ang sender is ka ng mag-prepare mga pamaagi nga malingaw ka. Aron makalimot sa iya, dili nimo naon-naon ang inyong mga kanang malipayon ng mga nangagi o kumbaga happy moment o happy memories. Kanang imong likayan kung mahimo nimo nga kanang aron makabumbitaw ka sa iya, ang mga butang na matugga nga makapakreate o makapayundong nimo sa iya. Panglitan, kanta, kanang kanta, di kaganahan, likay nga sa makapahinawana, kanang lipo sa place, niya dito mo ng place, kanang happy kaayo mo, likay nga dili ka makatuan ng place, pero mabuhat rapod na nimo. Una, pinagi sa imong prayer, then next is kaning pinagi po sa imong kaugalingon nga pag effort, pag support, pag pangita pamahagi nga makamugun sa tayo. Nang una magusatanan, ikaw magunangun makasulbarana ang imong problema, makamugun kayo sa kami or ako makasira po pero ang kuanggiraan nga makakuan sa imong problema is ikaw radyod ka, ikaw ang itunggan, pinagi sa imong pag-ampo, pag-tuo, pag-salig ni God o pag-paningkangot, inubanan sa buhat ka na lang, DJ.
0: Ate Winifie.
1: Yes?
0: Relate lagi ka.
1: Ha? Unsa man ka, ate? Unsa yung problema ni Hyundai? Ami okay. Kanya advice, relate agad-agad. Grabe siya.
0: Okay.
1: Starting taron, ang pagsakuan kung naalay mga pamaagi yung makaparticipate niya. Hindi nga, nabayakuhan yung programa.
0: Diba si Ate Winifie ganito, nakakitag pamaagi? No?
1: Ginamingaw na magkukuha ng programa kay wala magkukuha ng participate.

0: mga tay mga yapa ko sa lugar sa imong gidyot gidyotihan o.
1: Hmm.
0: Pero na kay anak ko gadget eh pinagi sa mga pamaagi makapasipid
1: sa yes. Pag gusto
0: ang signal. Yan.
1: May maraming paraan.
0: Pag gusto maraming paraan pag ayaw marami ring dahilan.
1: Yes.
0: Kanalang DJ, kagang salamat sa pagtubag sa akong tawag. Arad yung kaibigan, mauni ato ni Baba.
1: Yeah, hey, daghan kayong salamat, Ate Winifie Yuzon. Lagi pag dugay-dugay ginang di siya mga kontak, mangita gina siyang pamaagi. Yes, another way. Para to ang 253 nga isa pud nga daghan kayong pamaagi. Hello Sir John.
2: Ay sa isa ko. Kay ko sige to signal kay pa masama. Mapaul pa. Kasi hindi tawag nga to kayo wow na.
1: Hmm.
2: Ba?
1: Mao.
2: Ay sa kadit lang, kadit lang. Kay mura. Alara na?
1: Okay.
2: 5x5 na? Wala-wala. Dati-tip na ako sa doon, persada. Dire.
1: Sige, go ahead.
2: Salamat kay imong paminaw. Imong sender. At walang advice sa sender. Ista nang buta sa kalimutan dili na to kontrolado labi na sa imuhang sedasyonal na mura kang lockdown sa imang problema. Ito ang lang siguro siya niya lang ang may kanang imang pagkabutan. Nga gusto ka na imuhang pangasaw unong ta. Ba? Kailaki niya at imang sender, diba?
1: Laki.
2: Yan ano yung mandatid. Ang tanang mga binuhat na binatang doon. Sa to siya ng mga hima na natuto siyang kwagmal ang ugwa tong pagsabot. Yan ano yung sa to siya kay una siya bihutos sa sa itawag na to ano eh. Nung una siya gihipo sa itong labong kubahong nagsabot ko siya nga dili ko siya mo ang tangkod niya para nga mamahimo niya sa kinabuhi.
1: Hmm.
2: Duha, ikaduha na punto, mas naming yung salib niya magkagawin na doon sa gabon sa salangan na pa-implementar niya nga maunga na imong malapita na po na ma kung andam ma. Pero niya na, kaya manggol na sabot di regitan dito na. Nasa naman yung mga doon ay mga nga nabuyan nga wala gid na dahil kaya naingon ato ang magkay mga pangasang is isa katusya kasay na hindi gid maging tano. Ang tanan nga mga numero sa imuhang nabuhi na mula na siya magbubong sa kagaling yun na ang mga problema na dili na masanok sa inyong kalahitan yun na lang na ang buhay na buhay ang katayang ng mga katay so abrihin po ang kagaling yun aron makakita mo kung ilat kalaran na nana ang paris sa
1: mga
2: diba? Mga siguro dinadagdag ang mga tema.
1: Okay.
2: So, nag-dress ng ganyan ba? Bibiyaya, ayo, o kataman, matutup mo nga, matutupan mo nagat. Bye-bye. Sabili ng pwede pa?
1: Ang sama niya song, i-file lang na ko.
2: Tapos na. Sa dahilan. Bye.
1: Can't be with you tonight.
2: Sad, I love you but I lied.
1: Sid, I love you but I lied.
2: No, pinungod na ako sa man. No, pwede sa isang season.
1: Okay. Yeah,
2: okay, sayo. Alam mo po mo. Huwag mo naglawan. Habang sumitan. Something thank you. DJ
1: Daghan kayong salamat sa Sir John diya sa Halapitan San Fernando. Among higala. Gayo ka magkalimot nga kaninga programa hatod niya nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbi ba Coffee Blend? Romix Robix Plus Foliar Fertilizer? Ingon man ang Uno Quick Hub Chicken in a Sal, Abspi, and Sgabi. Another caller from 129. Hello, maayong gabi eh.
3: Hello.
1: Hello, maayong gabi eh. Go ahead po, kay wala na tayong oras.
3: Pwede mag-rate?
1: Yes, go ahead.
3: Great na po si Stephanie Lipan. Then, ang pastoran na po. Then, ang mama. Then, sa tanong-tanan na po, laras-laras na. Then, hindi rin ako matag sa tarista. Then, sa akong mga kasalingan diha, sa garang mo yun. So, among mga kuhan, sa akong mga kaigla diha na side. Then, request na lang po ko song.
1: Ano sa nga song?
3: Beautiful in White.
1: Ah, okay. Ah, ano nga lugar, ma'am? Kisa ni Palihog?
3: Si Giselle Sabornay, I'm from you.
1: Ay, hi, ma'am Giselle. Ikaw din. Hello,
3: Bidjaya.
1: So, naka-file naman na imong Beautiful in White.
3: Napli na. Ay, ka na lang. Ibang-iba ka na nga by Renz Girano.
1: Okay.
3: Then, kuan da yun, may paborito sa ako ang kuan, pagumangkon. Kuan da yun siya?
1: Okay.
3: Wait lang. It might be you. Oo.
1: Okay.
3: Pero may na daw akong pagumangkon. Mga ito ko ang kababae gani. Bidyaya, yung guitar sender.
1: Sorry?
3: Yung guitar sender. Ang sorry ito, yung kwan, yung sa advice.
1: Yung pangalan?
3: Itong kwan, itong nagpadala ba? Ang sorry ito ko ang gani.
1: Kuan siya, katong dili siya makakita. Dayon, nakakita siya o... Kanang iyang pakaslan unta, dayon, na-disgrace siya. Wala na dayon ilang kasal.
3: Dili siya makakita, then, wala na dayon ilang kasal.
1: Kuan, Jagi, panganak siya nga, kuan, bulag. Nabulag siya 6 months. Dayon, after ana, nag-training din siya, na siya nakaila sa training center. Dayon, moto, iyaw ta pakaslan, then naka-ready na tanan para sa ilang kasal, pero nahitabo ang disgrasya kay na sideswip ang iyahang kuan, ang iyahang pakaslan unta.
3: Ay, nagkuan yung katong lalaki, nag-attract?
1: Ang babae, ang nagpadala, ang lalaki. Ang babae ang na-sideswip. Okay, ma'am. Usahin mong kwal. Wala na tayo oras.
3: Mga Bidyaya. Bye-bye. Good night, all.
1: Murag adlaw. Okay, daghan kayong salamat, ya kang Ma'am Giselle.

Ako sang ipadangat kining pahibalo sa gikan sa Isgabi o SPF SFBMPC. Alang sa tanang miyembro sa Isgabi o SFBMPC nga mga plantadores sa tubo. Kamo gipahibalo nga aduna kitay ipahigayon nga panagtigom sa ika-25 ka Joint Annual General Membership Assembly or AGMA karong umaabot October 31, 2026. Adlawng Sabado magsugod sa alas 7 sa buntag. Ang maong panagtigom ipahigayon diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon Bukidnon. Daghang salamat sa inyong makanunayong suporta. Ang nagpahibalo ang management sa Isgabi o SFBMPC. So basig katong naminaw no, lahi tong ganina no kay Abs Pito. Kani usab siya Isgabi. Ang inyohang assembly meeting ika-25th Joint Annual General Membership Assembly Meeting karong October 31, 2026. Kay naay nang utana ani sa ako kagahapon sa akong gi-post sa Facebook nga abi kuno nila og 18. So lahi tong October 18 sa Abs Pito mga igan. Abs P og Abs MPC to karong 18 sa Oktubre. Adlong Domingo. Kani usab sa Isgabi adlong Sabado, October 31, alas 7 sa buntag. Dito gihapon parihang location sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon Bukidnon. So, I hope nga nasabtan sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na katong nangutana sa ako kagahapon. Ang katong karong October 18 sa ABSPI kadto siya mga miyembro o plantadores sa ABSPI o GABS MPC. Ang karong October 31 sa Isgabi o SFBMPC. Okay, daghan kayong salamat. Wala naman tayo igong oras. Paminawa na lamang ang inyong mga requested song. Hanto na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngala na lamang sa kinatibukang kawanin ni atong CB Hanan, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong, daghan kayong salamat, Ma'am Bern, Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, daghan usab kayong salamat sa inyo ang makanunayong suporta,

Station Technical Staff, Sir Jus Wasison at Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Daghan kayong salamat sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Daghan kayong salamat kang Sir Jus. Ingon man diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibok pamilya. Ingon man sa ato mga listeners diha nga dapit. O sa tanan nga manaka-hook up silang tagsa-tagsa ka radio stations. Sa ato mga listeners silang tagsa-tagsa ka radio sets. Maayong gabi ka ninyong tanan. Hangtod sunod adlaw ug mapuhon. Daghang salamat. God bless everyone. To God be all the glory.

0: numero uno sa Bali.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
0: Mo! 98.5

0: 98.5.
1: Kinsa niyong taga-asa Palihog?
2: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko Pastor Dan, din sa BGMAX kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko yung line nga gibuhat kaya nagpalit lang ko BGMAX. Mara kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ngol-ngol.
2: Ngol-ngol. Kaya kanang magsigual sa bugat. Ngunito, bugat pa sa dan. Dua na kakapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula. Kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputin tayong Pastor Dan na nagpuglong saan. Tapos moto akong giba, Pastor Dan. Isa kakapsun na ayun.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat kayo, ha?
2: Salamat.
1: O sa mayroon mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, sa madsa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Tugay lagi kayo kung human sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik. Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, anak. Pwede na nimo i-report. Di ay, nga naman. Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, umapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
5: Mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
4: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor, kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod ka nato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro o walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa husong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon o responsableng moalagad sa katawhan.

0: water po rin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Radio Kaibigan.
3: Balik pa na ila, Igan.
4: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
3: Sige, padayon.
4: Salamat kayo sa inyo, Pastor. Kaya itong naghubag na akong dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Kaya, into 15 minutes sa Pastor lang. Gawas na yung mga bako kayong mga huga o mga nanang lagi ka sa sunod sa dalungan.
3: So, karon, okay na siya karon?
4: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pamati sa kong lunggan, wala na tong gulungol o sakit o
3: gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
4: Tulo lang kapsula, Pastor, akong gipatulo sa galunggan o guan ka din yung nawala lang ka ng gulungol.
3: Okay.
4: Gulungol o gubag sa kong galunggan.
3: Okay. Salamat kay Igan Samuel, salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no

0: bisan unsang adlaw, diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Yes, igan.
2: Magdesimo ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ni Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na maong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong mga kasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni.
4: Mauni, atop ni.
1: Oh, 98.5

0: Unang inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos at tungod lamang kanim o Diyos, may paglaom nga dala, matag-adlaw mo abota. Iksono sa kanin sa mga linya sa kantang ikaw o diya lamang kanimo nga maka-inspire kayo katong tanan, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa programa Pinagpalang Musika o mga kaibigan, maimbuntag kanyong tanana. Wala na'y pangit na uban-uban na po da, sulod sa usa ka oras ug tunga sa programang Pinagpala Musika. O salamat sa Ginoo sa kagayunan gihatag kanato aning adlaw nga Martes o gapitsa 13 na aning bulan sa Oktubre, mga kaibigan. Kamusta mong tanan, ako nang hinaot nga sama sa naandan ana amo diha. Nagpaabot sa atong pagsugod ning atong programang Pinagpala Musika. Programa nga madungog gamataga kaadlawon, mga kaibigan. Kapon adlaw nga Lunes. Ato nakauban si Pastor Richard Angalio. Wayo ko madungog kapon sa balita. Kahit ako sa Davao, ugwa na ko madala ang tanan kong kagamitan para ko mag-broadcast para sa ato nga balita kapon sa pusidli. Oga, salamat sa Diyos tungod kay at least karon igsoon uban-uban ta. Oga, kanyang tanan diha maayong pagpaminaw labi na gyud sa mga nasa lagi mga dapit. Naminaw sa tong Facebook Live karon na ay taga Riyadh. Kamusta man diha? Oga, kanimo diha kaibigang Maymay Sulatan. Matupan niya watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta diha kaibigang Maymay? Ang akong pag-ampo manaas sa kanyong tanan diha kay medyo tensyonado karon ang Saudi Arabia. Lumikan at itong umbahan, no? Ang airport dito. Nga mikalas og moraga dosis sa dosis kinabuhi og na yung mga 300 kaping ka mga samaruna. O niya, sa itong nabawaan iso, na ay Filipino dito. Nga na himong biktima sa maong pagpamumba. Anyway, ang ato pag-ampo manakan yun diha, Saudi Arabia, ang ato mga OFW, sa kanila si Maymay Sulatan. Salamat sa pagpaminaw, Igan Maymay. May buta diya kaibigang Mariana kahapon o kang Ruth Rosario Alcardi. Pausap kang Ronalina Patokmeas. O gabisan pa kang kaibigang Janita Valera Consolacion na Boiser na nakaroon diya sa Adlay Caraskala, Surigao del Sur. Kaibigang Rosinda Pangilan sa Malungon, Sarangani Province. Agmosab kaigan Nelsie Pasili Oga Mary Joy Villagana sa Kundua kang kaibigang Josefina Tenorio og Ims Bibimar og kang kaibigang Oliva Blanco Emilda Ligario maayong papaminaw kanimo diya kaibigan o gabisang pa kang Mercila Valdez Pavilyona diya sa Amay manabilang diya sa Barangay Sumugot at ito nga korektor sa kaibigan diya may buntag kanimo igan Marcela Rosa Valizer na ako sa Trento karon sa FB ko naka-tune in. Ay buntag kanimo diya o tanan mga tipaminaw na to diya sa Trento nga naminaw sa atong partner station diya ang Metro FM. Iksoon, gawas ani mga radio stations nga asa kita madunguga. Nakaukap ang programang Pinagpala Musika sa laing mga radio stations o quickly ato lang ini-acknowledge iksoon. Isip usap pag-check sa itong attendance. Kung kinsa na nakaukap ka na to o asang dapat na kita madunguga ni mga oras. Nagod na ganiya, nakasignify ka ni ka na to, mga kaibigan. Ang GSFM 100.7 diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then ang 105.1 DXRM Tagbina Surigao del Sur. Of course din usab sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Dagbayan sa Valencia. 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon. Og ang 97.3 Bliss FM
malinaw kalilangan bukid noon. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 95.1 Radio Sapol My FM Digo City, mga kaibigan. Text mo ka na ko kung naigpaminaw ka na to diha sa Digo City. Importante yung pag-text mga igan. Importante kay kayo. So text mo ka na ko sa tanan nga naminaw sa 95.1 diha sa Digo City. Og mo sab sa 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur. 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental. 96.5 Big Light Radio Cubao Bukidnon. 89.3 Heart FM ang radio ko kalilangan Bukidnon. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. O kapabot ka na to ang 98.6 DXMM FM My Radio Kalamba Misamis Occidental. 99.1 Energy FM Kidapawan City. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. 102.9 Metro FM Rosario. Ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. 90.9 Light FM Panabo City. Text mo ka na ko kung adunay naminaw aning duwa ka istasyonan. It's either sa 96.1 or 90.9 niya. Pebalo mo. Pastor, naminaw ko sa 90.9 Light FM Panabo. Gusto ko masayod kung 15 paminawa nato diya sa tumbagong partner station. Igsoon, mag-duwa na takabulan. No? Padulong sa duwa kabulan diya. So text mo ka na ko. At ang naminaw diya sa Davao del Norte, Davao de Oro. Og tanang mga dapit mabuta ang atong duwa ka partner station igsoon diya sa Panabo ang 96.1 og ang 90.9. Og kaptapod ka na to ang 94.5 Big FM diha sa Kapalong, Davao del Norte, mga kaibigan. 92.9 Rock Radio Bayugan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Og musab ang 106.9 My FM Norte. Diha sa Agusan del Norte, mga kaibigan. Naglanog-lunog. 94.3 ang Light FM Kibawi Bukidnon. Salamat din kayo. Text mo ka na ko. Damulog kung naminaw mo sa 94.3. Og apil po diha sa Arakan. Text mo ka na ko taga Arakan. Kaya kung daggang naminaw ka na to diha, musuroy ko diha sa Arakan. Itugot sa Dios. Og upload ka na to ang 88.5 Flash FM San Francisco Agusan del Sur. O diya po San Franz, text mo ka na ko. Kung naay paminaw ka na ito ni mga orasa, diya sa Agusan del Sur, nga naminaw sa atong partner station San Franz, text mo ka na ko. Agmosab ang 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. 104.9 Real Betrayo Hingog City. Og ang ICFM Wao Lana del Sur. 95.5 GTFM Lambunao Iloilo. Og mausabig soon ang 102.5 King's Radio na Tuan Surga del Sur. Diya sa prosperidad, importante ang iyong pag-text mga igan. Kung kapaminaw mo, unya, kamusta itong partner station diya? Text mo ka na ako, taga prosperidad. Kay so far, magawa na i-text ka na ito diya. Kamusta mo diya, taga prosperidad? Og mausap diya sa lagindingan, kamusta mo kung natingog na ba ang radio kaibigan 94.9?

0: Oga, ang atong programa igsoon, nakita na ako nag-comment sa Facebook Live. Pero wa din ni sa atong group chat. Ang Radyo Bandera Talibon Bohol na cook up na kanato and hopefully usab ang Hot FM at Tubigon Bohol. Bohol, kung way kausaban o way kakulian, karong Pizza 24 ang atong schedule ng maana sa Bohol. Itugot sa Ginoo. Pizza 24 aning bulan. I hope way kakulian sa maaning ganasok ka ni Adto nga Pizza Jis. Kaso lang nipanaw man ang atong kaibigan nga suot sa itong kasing-kasing. Atong usas atong mga functionary sa kaibigan nga may giatuan na mo gabi eh. Naglas vigil may gabi diya sa bug kaon at sa lantapan. Salamat sa Diyos kanyong tanan nga mitambong gabi di ay sa atong serbisyo. Salamat sa Diyos nga luyo sa hulga sa panahon nga muulan. Salamat sa Ginoong the Lord that take full control sa tanan. Agwa ni bunda ka ang kusog nga ulan na kagabi. Salamat sa tanan nga mitambong mga taga-MCC o mga kaibigan nato nga mga lideris. Isip atong factionary sa kaibigan na ito at dito o isip usab atong kauban din sa MCC mga kaibigan makiksuunan ko. Tausab ang batanong kapitana sa barangay Bukaon, Lantapan. Kap, salamat din kaayo kap. Oban sa mga pipila ka mga barangay kagawad.
1: May paglaw nga dala ang matagat lang
0: 99.1 Energy FM Kinapawan, loud and clear. Pastor from Gina Blanca. Salamat kaibigang Jen. Mari Guardarama, maayong pagpaminaw o kang Rosalina Mariano Pante. Isagani Pukol o M.M. Macmaca Castro. Matod pa niya, Pasudan, Dili God na madungog ang digos diri sa Kialig. Ako dugay na nga sa FB na lang naglantaw. Kay dili magkuha sa akong radyo. Asa pitang inyo? Layo ba ang inyo sa kuan sa sentro sa Digos? Salamat kay kaibigan FM MM, no. Salamat kayo at least. Unsa may gusto lang ko masayod, no? Unsa may kalayoon gikan diha sa sentro padulong diha sa inyo sa imong nabutangan nga di maabutan atong signal diha. Kaibigang Divi Kabasa gamaybon tag diha kanimo okap na diri ang Talibon. Salamat kayo. Actually nag-comment siya sa atong Facebook Live ang Radyo Bandera Talibon. Kaibigang Raquel Romero Balaba, may buntag. Kanyang tanan taga Jensan, may buntag. Taga nagsubo sa Jensan. Kaya, subo pod. Ganyan kong singkasing soon ga hilak nga. Temporary utang hunong sa Jensan. Sa Radyo Bandera Jensan, di tabdug diha, nagapanawag ka nako. Mga importante yung pag-text ang soon. Kapaminaw ko, Pastor, aning istasyonan. Kaya mawag na usay makapagong, makapagong ka na mo sa pag sa plano sa pag-undang sa pag-hook up sa usak estasyonan. Mahila ko dispensa, Ikson. O taga Jensan. Nagpaminaw sa radyo. Karon madugo na lang kita sa Jensan pinagi sa itong Facebook Live. So ba mga dapit? Text mo. Text mo ka na to. Kaya mawagin na yung among ginabasyan, Iksoon, ang ato mga texter. Ang listener sa usa ka mga sa alaing mga dapit. Kaibigang Atero Talongino, may buntag nga nakaroon sa Tasmanias, Cavite. Ang ginong Diyos patay mag-uban ka niyo diha sa Cavite. Atong oras igsoon karon 17 minutos na. Uy, pas mo datong oras. Mag-ampo ta mga kaibigan. Panin ko sa pag-ampo karon.

Menu walay rason, nga dili ka na mo pasidunggan, nga dili ka na mo pasalamatan. Tiyodong ikson. Wag rason, nga di ka magpasalamat sa Diyos. Balagbag nga ikaw nakasinati o mga hagit sa kinabuhi sa gihapon, walay rason, nga dili nato siya pasalamatan. Tungod kay siyang pagkamaayo, mga kaibig magsuunan, anak kita na pabiling pang buhi, bisan tulban ka nato, lagi pang bati sa lawas. Rato niya po nakita, igsoon ang iyang pagkamaayo. Dalay ko ng Diyos. May buntag diya, kaibigang Aida Nulyura. Diya sa Barangay Gustav. No, salamat ikayo. Sa inyong mga pag-ampo o tabang usap para sa braton sa Diyos. Og mausap diya sa atong kolektor sa kaibigan sa Gustav, kaibigang Lilia. Aba gusto wan niya. Salamat din kayo. Kanyang tanang taga-gasta ba? Kamusta mong tanang diya? Kaibigang Vicky, madayag, may buntag. O sa mga madayag family, kanyang tanang diya, may buntag. Atong oras, magkaibigan, 27 minutos makalipas ang alas 5. Atong atangan ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mag-isuunan. Dagang kanato adunay panginanglan atong timanan ng Dios maoy tinubdan sa tanan na og ya kanay igsoon makalaom kita. Makalaom gyud kita. Nga si ang Dios magatagbo sa tanan atong mga gikinanglan mga kaibigan ko.

Galvez, maayo nga pagpaminaw diha kanimo kaibigan. Kung wala ka, matod pa niya, pasudan, ako di ay ni si Adelia, nagapaminaw sa 96.1 na Panabo City. Og nagapalit og Vigimax og Aroma. Og daghang salamat nga naanay imong produkto diri sa Panabo. Glory to God, may punta ka ni mo diha, kaibigang Adelia. Salamat kay kayo. Salamat kay kayo. Ay sa dingala, Villegas usab maayong pagpaminaw. Naminaw diha sa 97.9. Salamat kay kayo. Naminaw sa Power Radio diha sa Villanueva. Pastora Erna Fitis Vero, may buntag. O ba ni Pastor Vero? Salamat kay Pastor Vero. Tuwa siya atong Domingos ng opisina kay naga atodog hinabang para sa atong grupo sa kaibigan. Salamat kay inyo diha, Pastor Vero, Pastora. Salamat kay kayo. Okay, kayo, no? Ang radyo, no, 99.1 Energy FM. Energy FM, Kidapawan. May buntag ka mo, Igan Pedro Gersa. Igan Boy, may buntag. At ang iyang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

og subo lang na pagimagpatay. So, isip mga anak sa Dios nga iyang gitubos o gipasinuling ato kaniya igsuon. Mao ni mabutang nga atong dapat hukason sa atong kinabuhi o mauni ang daan na atong kinabuhi, mga kaigsuonan ko. O kumana to kini i-put off, i-put away, isalikway, di mo na panahon atong i-put on, i-solob ang bagong kinabuhi. Unsa man ang maayo o malumo. Matupad na rin, magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa o magpinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Diyos kaninyo. Nakinumdum mo nga kung isgutan igsuon ang pag-aampo ni Jesus, mingon, pasayloag kami sa mga sala, sama ang ipasaylo na mo ang nakasala nga ni kanamo. Mo nang isgutan din ni igsuon, magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa. Ay, sige, singhag niya. Kumbaga, mo nang ibuti pasabot ka, di tayo magsinghagay. Dili tayo magsininggatay. Sa isa buntag, maninghag na ta. Sa isa buntag, magsige na tagsinggit. Mabito na akong ingon akong nanay kaniadto. Basta way tabako, magyaw-yaw sa iyo sa buntag. Salamat kay bag-o sa Dios. Ang kabaguan na angkon sa diyang nga siya may paduol o mitugyan sa nabuhin ato kang Kristo Jesus. So magmalumo kamo sa sag-usa. O niya magpinasayloay. Natiman ni Igsoon, maangkot ang kapasayloan sa ikaw sa pagkakataon sa pagpasaylo sa imong isig katao, sa mga tao na kasala kanimo. Paano ka maglaom ang ikaw pasayloon sa Diyos ikaw mismo di magkapasaylo nga to sa uban? Mabita doon sa kaistorya Igsoon nga naiusang nakautang tapos tuha sa sahukom. Nangayogin taon siya dito pasaylo nga, pasayloon siya nga di siya silutan tungod siya ang utang. So gipasaylo siya. O niya siyang paguli, nakitagbuan niya katong taon na kautang niya, iyang giluok, iyang gikuga. Iyang bagulang siya, gipasaylo to siyang utang, pero tong taon na kautang kanya, iyang giluok, iyang gikuga. Mato pa rin magpinasaylo ay kamo. So, usasabot na itong isulob mao, ang forgiving spirit, mga kaibig magigsuunan. Katong espiritu nga mapasinayloon. Ingon diri o, og magpinasaylo ay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus. Dako kaayong panalangin igsuon nga ikaw nakaangkon og kapasaylo ang gikan sa Ginoo. Og tungod niini dapat ato isulob ang bag-ong kinabuhi, ato ipakita og kinimao nga nakakataon kita sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasakit ka nato magkaibig magigsuonan. So salamat sa Dios yang balaang pulong ako na hinaot igsuon di man kita perfecto na man kita yung mga struggle sa kinabuhi. Huwag akong giingon ang kabaguhan di man kita automatic igsuon. It is a daily process. O kapag ampo patag adlaw atong tugutan ang Dios nga magabag-o sa atong kinabuhi o sa dagan sa atong kinabuhi. Matag-adlaw na agay tanggalon nga bahin sa kinabuhi nga di makapalipay sa Dios. Samtang matag-adlaw, paduol, parang kita nagpaduol nga ito sa Ginoo, parang yung usap nagkatanggal ang mabutang sa kinabuhi nga wa makapalipay sa Dios. Mga daotang kinaiya, daotang batasan, o daotang mga buhat, mga kaibigan makaigsuonan ko. O gato lamang kinima angkon, pinaagi sa tabang sa Dios. Through the Holy Spirit, mga kaibigan, makiksunan. Nga mo'y patik na kita mga anak sa Dios o mga linuwas na sa Dios. Ang balaang Espiritu Santo, mga kaigsuonan. Matupad din ni, ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilanan nga kamo iya sa Dios. Og ang kasiguruan sa pagtubos kaninyo sa umabot nga adlaw, ang Espiritu Santo may patik sa Dios. Nga ikaw anak sa Dios o giluwas sa Dios. Salamat sa Ginoo. Ako pag-ampo igsuon. Ikaw ako.

Utan ng Dios, magabagos ng kinaboy. Timan eh, gipasig-uli na ikaw sa Dios. Oktuguti siya, ngayang bagoon ang atong kinaboy. Ikaw nasayod sa imong kinaboy. Og labos na ang Dios may nasayod sa atong kinaboy. Patay na ito kining surrender sa Dios. Og ang kabaguhan ato maangkon, kaibigan. Salamat sa Dios at tangi ato pag-ampo, mga kaibigan ko.

Bagoa, Koginoo. Kuha ang pagdumot sa akong kasing-kasing. Huwag ang gugma, maoy, maghari nini. Makulaminsay sa awit igsoon ang pagampo sa kabaguhan sa kinabuhi. Atong oras igsoon, alasingko yung punto, magampo na kita karon. Langit ang amahan ng salamat, Ginoo, sa rin gayon, imunapod kaming gipay mangnoan. Pinagisong balang pulong. Og salamat, Ginoo, tungod kay imo na kaming gipasaylo sa mga sala o kalapasan. Dito palang daan sa cross, imo na kaming gideklarar. Og imo na pong ikalimtan ng mga sala o kalapasan. Pinagi si mong balaang dugo nga miagat sa cross sa Kalbaryo kapindua kalibo katoy milabay. Imo kaming gihinloan. O karon salamat kay mo kaming gipamangnoan nga mo ipakita kini mong kabaguhan sa mong kinabuhi. Imo kaming gipamangnoan nga mo kang tugutan nga magabago. Kamat ni gani ka na mo. Ang pasalikwa sa butang nga wa makapalipay kanimo sama sa mga dautang kinaiya o batasan. Pagsultig na utan batok sa among isikatao. Ang kasuko, kaligot-got, pagdumot, daghang kanamo gapo sa maong kinaiya. Daghang kanamo, walay kalipay, kay amo gihapong gitaguan sa kasing-kasing ang kasuko o ang pagdumot. Nga maoy-nooy nakapabugat sa mga pagbati. O nakakuha sa kalipay nga ni kanamo. Lord, tabangi kami nga marilis kami sa mga pagbati. Nibulo kami nga sayon, di sayon. Ang pagkuha nini. Di sayon, usahay ang pag-release o pagpasaylo o ang pagkalimot. Labi na sa masakit nga butang ibuhat nga ni kanamo o sa mong pamilya. Apan o Diyos, sa pagpakita ang kami mga tao ng imong giluwas o gibag-o, tabangi kami o Diyos. Na kami makalingkawas sa mga pagbati, labi na giyod sa kapungot o kasuko o pagdumota. O kamang tugutan ng gugma mo ay maghari. Ang pagsulti o maayo sa mga isigataw, huwag ang ipakita ang pagkamalumo nga to kanila. Salamat, Ginoo. Di ba ginamo kaya kini? Hapan, mabuhat na mo kini uban si mong tabang. Bos ako nagampo, Lord, tabangin mo sa kanamo pinagi sa Espiritu Santo. Nga mo makinabuy o Diyos ang butang nga mo nakatunan gikan kanimo. Kaya imo na mo ingip, imo na mo kami gipasaylo, imo na po kami gihinloan. So, ako pag-ampo nga kami. Ubat si mong grasya. Tugutan yung Diyos kamawagta ang tanan na di maayo sa mong kinabuhi. Mga buhat nga dautan. Uban pa mga butang nga wa makapalipay kanimo. Lord God, salamat o Diyos. Ika mang yun na kaila ka namong tanan kakita sa tanan. Matag-adlaw bag-uha kami o matag-adlaw ipaduol kami diya kanimo. Niya kami dili paghukom sa uban, apan among gitanaw mong kinabuhi ang among kagalingon mismo. Kaya matagos sa kanamo na magiging kapakyasan. Matagos sa kanamo na pagyoy mga butang na dapat itulid kung kanamitabo lamang tungod si mong tabang Ginoo. Salamat Ginoo! O karon ako gitugyan ka ni mong tanang tipaminawan. Nasaibig ka sa ilang mga pangandoy silang kasing-kasing. Nasaibig ka Ginoo sa ilang mga panginanglan o sa ilang mga heart's desires. O ban ka na mo na yung mga dagko nga panginanglan.
Lord, ikaw magila tinubdan sa tanan o di ka nimuwa imposible. Busa ko nagampo, Lord, matagbo ang tanang gikinanglan. Gihay lamang ang matagusaka namo kunon saon. Ako pagampo lamang o Diyos, panalangin ni ang tanan. Ang mabutang buhatong kurang adlaw, Lord, imo ka ng panalanginan aron kami magmalaugon o magmaswagon. Panalangin ni ang mga negosyo. Panalangin ni ang mga tanom o mga hayop sa mag-uuma. Padalangin ni ang makigsuunan nga kanunay na salawod aron mangisda. Panalangin ni ang mga trabante, mga empleyado, empleyada. Panalangin ni o Diyos ang mga kumpanyang naghatag og trabaho o bisan pa ang pipila ka mga negosyante. Aron pa dayon pa kini mag-provide o maghatag og mga employment ha? O trabaho sa mga katawan. O ako sa nag-ampo, Lord, tamangi ka doon, nagkalisod sa kinabuhi. O bisang pa niya itong aday mga balatian. Nasamot, yun, nga magkapalisod ka na mo, labi na kong hospital. Magkautang-utang para ibayad sa hospital o magagawas. O di ba kaya palit ang tambal? Lord, ako nag-ampo, tabangi kaming tanan. Nga mangko na mo, Diyos, ang may paglawas o tabayo sa kami sa pag-amping sa among lawas o sa among kogalingon. O niadto ni mga balatian ako nag-ampo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus ka nasarit noon. Ipasinati kanila ka na mo ang milagro, Ginoo. Mangko na mo ang kumplitong kayuhan gikan sa mong balatian. Ika pa ang parte sa lawas ka na ibalatian. Mahilis ang dapat mahilis, sama sa bukol o sis o ban pa. Apil makansir sa lawas sa tao, akong giampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, mamaayo sila. Mamaayo kami. Kung na ay mga tumor or cancer cells nga aksyon o turok, ako giampo sa pangalan ni Kristo Jesus, mapakgang na ka na right now. Salamat, Ginoo. Glory to God. Bantay matag-usa ka na mo, o Diyos, ka magbihay karong adlaw. Nga samtang mag-drive nga na yung mga pag-amping. O ilikain mo, o Diyos, sa mga disgrasya sa kadalanan. Ang magbihay karong adlaw. Ihatod ang matag-usa sa ilang mga adtuanan nga way mga dautang pagkitabo sa kadalanan. Salamat, Ginoo. Akong ginabalik ka ni mo, Diyos, ang tanang dungog, tanang himaya, Ginoo. Og salamat, O Diyos. Salamat, Ginoo. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo og manuluwas. Amen. Og amen. Amen. Salamat sa Diyos. Igsoon tuwing ikaw giayo sa Diyos. O palayin ka sa pagtuo kaniya nga siya ang milagroso nga Diyos. Timan ipinagi sa labod ni Jesus, mamaayo kita sa tumasakit o balatian.

0: Pagkataong sa Pinsay sa awit. Glory to God. May muntang kaibigan Juberta Suhat. Salamat Pastor sa mga pag-ampo. Sana ay mga balatian. Glory to God. May muntang kanimo igana Juberta. Jocelyn Barbon, salamat Pastor Dan sa balaang pulong. Sa Dios nga imong giwali. Makatag kinig adako nga pagtulunan o kaluwasan sa among kinabuhi. Salamat Jocelyn Barbon. Ana glory to God. Happy birthday sis May. Wishing you more birthdays to come. Ikanikang Maria Cristina Ayuban. Sistina, may buntag kanimo. Happy birthday kang May. May, happy birthday, May. The Lord will bless you more. Og sa tanang nag-birthday karong adlaw, happy, happy birthday. Og belated, happy birthday kang kaibigang Kukoy. Kukoy sa Danyula, may buntag og happy birthday, kaibigang Kukoy. Pasensya, wakin tawag ko magkana di akapon. Victor Veronica Tumukas, may buntag. Og kang, oy pastora, tata, may buntag. Salamat sa tanang Ginoo. The Lord bless and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. Amen, amen. Pastora Tata, o bagkagenderosity. Malo kaya dong may buntag, o gataw sa Suarez Jove, amusab niya kang kaibigang Josephine Gilvis Merina, o Alvina Paharon. Good morning to Joanne May. Salamat sa pagpaminaw. Pangutani ka na ito, Igsoon nga. Asa ko no, kanusod ako maantog buhol. Kay mapalit siya kay Dadon sa iyang banang muantog sa USA. Nadia, sa Hot FM Tubigon Buhol, natay produkto diha, di lang ko sure kung wapamurot ilang produkto. Try lang. At bang sa Mater de College. Pero itugot sa Diyos, di ako karumpit sa 24. No. Ay po ay kausaban. Na magninong pa ko sa kasal sa dahilayan karumpit sa 24. Uman sa maong kasal, diretso na ko. Itugot sa Diyos sa Kagendi Rusiti sa pier para mo sa kaigbar ko padulong diya sa Bohol. So kadwiling karong pit sa 25 di ako ayop ay kakulian. Gugma ang tumay. Taga Bohol, usbon ko. Dako ko pagandoy nga magkana diya. Pero kay babaga. Kay lagi na imamatay ng mga dool sa kasing-kasing. Maglisod kay tagbiya. Pero itugot sa Ginoo karong pit sa 24. Sabi ko niya. Naglakaw ka alam sa good morning, Pastor Dan. Thank you. Lord, ikaw. Sa imong kasakit akong kagaw. Salamat o gamaayong buntag kanimo diha, Nanay Pearly. Pearly Istorella. Good morning, Pastor Dan. Pabuta lang ko. Ayaw. No problem, kaibigang Lilian Villamor. Tahuran, may buntag ka nimo. Og belated, happy birthday sa imong anak. Si Anabel Tahuran Lintawahan. Nag-birthday atong pizza otso pa. Belated, happy birthday. Estela Salvador. Dili ko magkasulod sa Facebook kay naghang akong sipi. Andam na midiri sa Sumilaw, Agusan del Sur. Simulaw, Agusan del Sur. Salamat Estela Salvador. Via Dolorosa. Salamat din kayo sa mga kaubanan to sa MCC nga in town. Luyo sa mabugna ulan-ulang panahon. Ito nagigduyog kahapon sa pamilya ni Igandada. kaubabog kaon. Salamat ang mga igana atong Eldera, Eldera Bobby Longinos. Uban ni kaibigan Joy, salamat kayo sa iyong sakripisyo. Iganti sa palsang sila ni Igan Bibing na may buntag di atin yung tanan si Opaw o mga kabataan to apod ito gabi sa tanan daghang salamat sila Daily Tabura. Og ang mga kubanan din ni sila Pastora Mayra, of course si Bro Ramelo, og sila Pastor Yuni, og a Pastora Nisa.
1: Kidala mo ang akong sala, karun buhi ko tung...
0: Salamat ang iyong kaibigan, o balagindingan.
1: Oh Jesus.
0: Marita Harlata, may buntag ka ni mo, og Bert. Alagad Bert, ni pa mo sino? May buntag di, ano, may aga ka ni mo, alagad Bert. Glory to God, amen sa manindot nga og matahom nga minsay sa Dios nga giwali nimo Pastor Dan. Salamat mahal na mo Pastor Dan from Nel Fateh. Kaibigang Ruben Sento, may buntag na kanimo. Salamat din kayo sa inyong padayong suporta sa programang Pinagpala Musika. Og may buntag kaibigang Victoria Cabase. Salamat Pastor Dan sa balaang pulong sa Dios. Og please a greet to Binyang Junior naga birthday gahapon na. Belated birthday to Binyang Junior.
1: Bawat habang pag-ibig
0: from Victoria Cabase.
1: Pinili mong magpatuloy kahit mahirap.
0: Igan Alma, si Vilma Cesar, may buntag, matupebon, may buntag pa Sudan. Salamat sa pulong karon nga among nadungog sa radyo. Yod ko naminaw kay wala ko'y load. Salamat sa kausaban sa akong kinabuhi. O salamat sa Ginoo kay akong gibago. Wow. Glory to God. Salamat ikan Vilma Cesar. O salamat usab. Kahapon may atang kanamo ni Paito siya Oga. Lima kagrapang Vegemax. Namaligya po siya Vegemax diya sa dato sa lumay o aroma. Palitot siya coffee ka na to at una tong labay. Salamat iga na Vilma Cesar. Nga na imong available atong produkto diya at sa lumay tungod sa imong tabang diya.
1: Kahit mabig-
0: sa mga taga-Buda o gatawas, at mo diya sa butika. Real Jensen ba to? Nga pharmacy. Ano mo diya natay dagang aroma diya o na po tayo Vegemax. Yan na po tayo coffee diya. Ngailang gipalit, ngailang gibaligya. Salamat iga ayo sa gapatulang sa produkto. Mula na yung atong butika diha. Sa Davao area, atong butika, Igson, palit itong aroma o Vegemax. Amin, kanang atong yung pinagpala, kanang atong giampuan, Igson. Dua atong butika. O saan na kanang naa sa Buda. O diha po dahil yun sa Kalinan. Kanarag yun, dua. Pastor Dan, good evening. Salamat sa mga pulong among nabatik. Pastor Dan, salamat kay kayong Iga na Raquel Gomez. Marilo Lopez, may buntag ka nimo og Inilin Labani sa Abay. Ang ato pag-ampo, manaas ato mga kaigsuunan nga tuwa sa Saudi Arabia nga medyo tensionado. Kaigsuon.
1: Binigay mo
0: ito pag-ampo, the Lord will take full control nga. Maundang ang maong mga panagbangi. O maundang ang maong kagubot. O padayang i-preserve ang mga katawan, labi na giyuda ang mga OFW nga tuwa dito ang trabaho. Good morning, Pasudan. Hinaot walay kakulian ang imo mga plano nga magkaadto sa Bohol. Yes, kaibigang Ruby. Kaya daghan, nagpaabot ka na to dito sa Bohol.

0: cama.
1: Pastor Sinon Cuevas ni taga Cuevas Trinto Agusan del Sur. Maayong buntag pasudan, ako nagpanginaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin sa imong programa sa pinagpala musika. O gapit nagyod ang akong birthday ika 71 nga tuig karong October 24. Invited ba taon taan eh? Ako tagkang gi-invite Pastor Dan sa Ramas Pagbasa, si Pastor Sinon Cuevas kini pastor sa Jesus Christ United Apostolic Ministry International sa Barangay Cuevas Trinto Agusan del Sur. Salamat Pastor Dan, ang Diyos magapanalangin. Kasubukin ako Pastor kay nanasaw ganiyang matukubuhol. Salamat sa pag-imbitar. Salamat ikayo. Kaibigan Arlene Istaria Vitor. Matupad niya, salamat kanunay sa prayers nga apil gyud ang mga masakiton o salamat sa pulong nga among nadungog, Arlene Vitor, Pasundan of Dagom. Salamat kay bing Arlene Vitor, o sa akong nahimamat at itong last na kong pagalibot diya sa Davao del Norte, diya sa Dagom. Estelia Salvador, salamat sa pulong o pagbasa o greet ko sa akong mga silingan nga nagatang sa akong speaker. Naglanog-lanog permi diria sa Simulaw. Dito ni sa Surigao del Sur ba ito? Ito? Ganahan sila, pasudan, maminaw sa imuha. Perla Tanduyan Family, Clemente Family, Omilis Family, Rosalinda Lamadura, diri aduol sa simbahan sa Free Methodist Church, Simulaw, Amping Mahal, Kanamo, Pasudan. Salamat igan istila sa imong silingan, salamat igayo nga nalipay mo nga kusog ang atong programa diha pinaagi ni kaibigan istila Salvador. Nagipag-usgan ng ilang speaker. Salamat, salamat igayo nga ganahan mo sa atong programa. Nga namoy dakong kahangawa, dako kayong kalipay sa mga espiritu ng butang. Salamat po Pastor Dan, mga pagdasig o mga prayers, among mga prayers nga isifti kakanunay sa Ginoo sa imo mga biyay o gatagan kag maayong panglawas uban sa tibok pamilya. Thank you. May God bless us all from Pastora Erna Fetis Vero. Salamat Pastora, Pastor Vero, may muntang salamat igayon. Salamat sa balaang pulong nga among nadungog karon. Amen. Thank you Lord sa imong pagkamaayo kanamo from Terry Canato. Tagana kay minsay igsoon, di kita tinimorot og basa o acknowledge to mga listeners. But coming from my heart daghang salamat for listening sa programa. Kalibutan uban sa dakong maayong buntag pasudan, nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya kining iya kaming gipamata ning sayo sa kabuntagon. Pastor, salamat nakapalit ragyod ko og Vegemax. Unsaon man ni paginom? Imna. At least 30 minutos sa di ka pa mag-breakfast o mag-lunch. Depende kung kapila ka mag-inom. O depende sa imong sagibati sa lawas kung kapila ka mag-inom. Pwede o sa kapsula, pwede doa dunganon, pwede mag-ani tulo dunganon. Kahapon, grabe kakapoy na kukagikan kong Davao biyahe. Ako ramay nag-drive. Igor ako nag-ilis today, paulay gamay, lakaw na po dayon, adog na matyan. Luya akong lawas, bugat akong lawas. Mahikay na ako'y Vegemax sa akong tapad. Niinom kong tulo kabuk kapsula. Dungan igsoon. Nabatikin ako ang kalagsik balik. Nakulit na po't mi, gabiin na kaayo. May mutagin mo di, Nanay Linda. Santa Josefa, nga naminaw sa 89.1 Metro FM Trento. Salamat din kaayo, Nanay Josefa. Diyan sa Gen Pharmacy, mapalitong produkto nga Vegemax o Garuma. Amen sa balaang pulong sa Ginoo pasudan. Salamat iga na lang Asis Corintas. Good morning pasudan. Amen gayud sa pulong sa Ginoo. Salamat from Bimbot Astelio and family. Salamat igan Bimbot. Og iga na sisters diha may buntag kanyong tanan. Diya sa pangantukan. Pasudan, good morning. Greet lang ko ni Mr. and Mrs. John Pili Otero, taga poblasyon, nga user sa Vigimax ug diha sa Pandisalan sa Purok 9B poblasyon na Bayugan City. Nga always jud sila ga paminaw sa imo sa Top Radio. Wow, salamat sa Dios. Ingon man si Kuya Joaquin og Ate Piri. Layay sa Greece Estate Bayugan City. Nga naminaw bunsa buntaga kada buntag sa Rock Radio, kaso lang dili sila maka-text kay walay signal dito. Salamat igayo. Salamat igayo. Sa naminaw sa atong mga partner station diha sa Bayugan City. Nanay Inday Makabinta, may buntag nay, manamilit ako nay para sa Mindanao Visayas Headlines. Limo to padala sa akong anak, biyay sila karupadong kagayan, palitunta ni Oga Vigimax Aroma si Nanay Inday Makabinta. Limot ko na iba, padala sa akong anak, biyay sila karun. Padulong kagayan ni Rosite. Ay, murag na apat si Rosila. Ako dila sila padadoon.

0: ako lagi dawat ning tawag igsuon sa di pa ko man namilit. May buntag diya kanimo nay.
1: Ako lagi si mong pastor ba katong nanawag man ko katong din ya man ko ni Lord.
0: Ah, sige nay, madungog ka karon sa halos no, daga mga dapit sa Mindanao ug sa Visayas. Unsa may ato ipaabot nay sa ato mga tigpaminawa na?
1: Salamat lang ko pastor kanang sa BG Max ug sa Aroma.
0: Yes nay.
1: Ang BG Max pastor grabe og kanang kahimo ang gid sa lawas. Ang kanang kung ako pastor nga gikan sa training atong Mayo sa RODH sa Malaybalay, pag-abot dari pastor, ipakita ni ang likod nga nagpikas pastor bukol kaayo kubag. Oh. Nagpikas yang lawas.
0: Tapos, ano? Yes nay, tapos.
1: Yeah, pastor, ako gi pa doktor na eksereyan, nagasto ko sa doktor. Sa pamahal sa tambal pastor kay kanang pikas. Pastor nagulpak yang pikas lawas ba?
0: Oo.
1: Bat ang paingon sa yang buko-buko. Matarog yung kaayo niya, sakit daw niya. Di ka lang sa training sa RO, sa Malaybalay. Sa kong yung pa-doktor, karong puso ka mahal mas tambal. Ang siya kong una-una, palit na lang ko BG Max. Painom niya itong akong napalit sa imuhang isa kabat, gawaman to kabatol, permero, o BG Max o Aroma. Ipainom na ako sa iya, pastor. Wala oh, na hurot, pastor, pero anak na siya nanawag sa ako nga, lula. Nawala ang makahiga na ko pagtarong, wala na sakit. Uban sa haplas nga di gamit nga kanang Aroma.
0: Oh, nay.
1: Nga, ingang po dahin ko sa kong kaugalingon ng upa. Sa wala na tadi, natamagpalit ko tambal nga medisina kay mahal kayo. Pero ang BG Max, wa na mahurot ang isa ka batol. Nawala ang sakit. Makahiga ko tarong, hantod karong wala. Naingon po ko, pastor, mga ako ganit kay kapalit kong lawas. Ito, ingon siya, pag-inom ko BG Max, ikaw ko BG Max diri. Ano, dahil siya nga kung na, pastor, pagpalit. So, palit ko, pastor, ang kay bulungan sa Ginoo, pastor, abin na mo. Pagpainom na ako, ako nagdahan, pastor, sa kong pag-inom ko, ko'y sakit nga gibati, pero nag-inom ko tungkol sa kakapoy sa lawas, maayo ang imong pamati, di ay. Huwag ka imong pamati, maayo ang pagkatulog. Kunya, pastor, nahibulong ko nga. Ang bukod bitaw sa kong ulo, pastor, na isis ng mura ng hapit mais kada ko. Napuwi ko an, kanang sis akong abaga, pag namura na o kanang munggos.
0: Oh.
1: Natingala mo ko, ito sa doon kasi man akong inom, ito na naglay ko nawala. Nawala man ang sis akong ulo. Tingko nga, kamaayog yun sa maong, kamaayog yun kaayo sa BG Max. Huwag sa Aroma, pastor, nagpalit ko. Pero ako nang ipanghatag din sa akong mga kailan na may mga sakit sa baga, may mga sakit. Niya sila nang ayaw, pastor, niya ako. Akong ibati nga, nama po ko'y sakit nga, no? Manako po niya, pati akong abaga nga dili makalsa. Iko, salamat po ang BG Max o Aroma, pastor, laktor nga pagka-istorya, makatabang sa lawas, niya, makatabang po sa espirituhanon nga alab.
0: Yes. Nay, salamat ka inay. Salamat din ka inay.
1: Salamat sa ministry, pastor. Padayon may nag-ampo sa iyong ministry. Sa pinagpalang mo sa kiyo matagbuntag. Salamat, pastor.
0: Okay, salamat ka inay. Pasensya ka sa tag-oras ka ron kay musunod atong balita.
1: Okay, pastor.
0: Okay, salamat, nay. Salamat din kayo. Og salamat sa tanan nagpaluyo sa itong program Pinagpalang Musika. And glory to God sa paggamit sa itong produkto ng VG Max og Aroma. Mga iga, mga merit ako para sa programang Pinagpalang Musika sa ngalan tubog ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamirit og magaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, to God be the glory at ang iyang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: Usamay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gitna tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Good morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimark, Pastor?
0: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
2: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At oh. Uwinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
0: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
2: Bigimark, Pastor. Ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
0: Yes.
2: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
0: Maoba.
2: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito. Buti ka.
0: Okay.
2: Tanto, nabuto siya, Pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
2: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang ang itong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong grasyahan ng Ginoo.
0: Salamat kayo, Tatay Ram Obtagom.
2: Oh,

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalagod ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban tang dudalasays. Atong sayron kining pipila ka mga balita, atot ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 13 na aning bulan sa Oktubre 2026. Osmond ko, welcome sa atong
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Atot ka nato sa produkto ng Vegemax Plus o salamang kini kasimple nga food supplement apan himo kining tambal sa daghanan tungod sa panalangin sa Dios. O tungod sa panalangin sa Dios igsuon daghang nalipay, daghan na nakaangkon og kaayuhan. Baguhay pa lang na imitawag ka na ito gikan mismo sa Cagayan de Oro City. Actually, usap to siya kabuta. Si Nanay Inday Makabinta. At doon iyo, ikso niyang testimony. Grabe yun, ang papanalangin sa Diyos itong produkto kakinin mo'y nakatabang aron pa tayong kita madungog sa laing-laing mga radio stations din sa Mindanao. Hapit na mga sigwinta kay station ang igsuon, madungog ang program Pinagpalang Musika. Apil na ang mga radio kaibigan stations. Salamat udalay gud ang Ginoo, tingtak na sa kabuntagon, usbon ko adlaw nga Martes karon mga kaibigan. O karon dili ako maglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Estudyante nga suspect sa joke bomb threat sa mga tungaan sa Bohol, posibleng pasakaan o patong-patong nga kaso.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang lalaking adunay warrant of arrest sa kasong rape or child abuse dakpan sa Davao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tapuan mo wanted sa Bukidnon o malay-balay tungod sa patong-patong nga kaso na dakpan sa Sumpong.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, 68 anyos nga amay patay sang ginlampusan sang iya bata. Uy! Sang kawayan sa Badyangan, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kaloy ba sa usa ka 68 anyos nga amahan nga gipatay tungod kay gi kung silungo pa ginlampusan. Gibunanan oga. Kawayan sa iyang anak dito sa Badyangan, Iloilo. Katapusang uluan tudling sa atong balita mga kaibigan, top 8 most wanted persons sa provincial level ang nasikop sa mga kapulisan tungod sa kasong arson sa Tago, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita, tudkan nato sa produkto ng Vegemax Plus at utangan ang detalye ni ini. Kung aduna kay pangutana mitungod sa imong panglawas o di ba ka sa itong produkto, mga kaibigan, may mo ka mo text. Gani, ako kang iyon text lang, ay lang tawag mga igan kung pangutana. Kung dili o lisod i-text, din itawag unya human sa itong programa kay ako nga taga-pagtagat imong pangutana, pero kung pwede mo text, i-text lang. Or i-PM sa akong messenger kung nabalo ka sa akong messenger nga account. O diba ka, comment ka sa itong Facebook Live para pagpabot si mong pangutan na magkaibigan, magkaigsuonan ko. O yan ka itong buot mag-testify, tawag mo ka na ko. Naimitawag ka na ko the other day, yung baboy, abi yung mamatay na. Yagyabhan o garuma, oy naulian. Gay, painong paginyang Vegemax, asamot yung kaulian. Nalimot lang kung kinsa to, igan, basi pwede ka magtawag o niya. Ipabuta ang istorya sa kayuan sa mong baboy kinitong produkto ng Vegemax di rani pang tao pang hayop pa. Na mga testimonies may tungod sa manok, iro, kabaw, kanding, baka, iring. Nga abinilag mamatay na pero naulian human nilag ipainom sa atong Vegemax unya uban ani gihaplasan sa atong aroma. Mao ni ang atong pinagpalang kapsula o pinapalang haplas makibigan. Ang atong pinagpalang produkto apilang atong Herviva Coffee makibigan copper ting ninduta kay kape. Dito sa Davao Ixoon. Inipalit og lima, inipalit ato og lima, karong dugang na pun siya lima. Kapak nga coffee kay matupan niya pasudan. Sayon kay ibawas. Sa diyan nag-inom kong coffee nga Herviva. Bitaw apil mismo akong anak ni palit og Vegemax akong anak. I mean og Herviva Coffee akong anak. Kay upat ka adlaw halos maglisod sa bawas. Pag-inom niya, nakabawas gid siya. Mauni ato mga pinagpalang produkto, ang Vegemax, aroma og ang atong coffee. Unya natay kaupatig suon na, apit na. At nga ninyo, pero na, available na. At nga atong vitamin C. 45 minutos malipas alas 5, karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katong gusto mag-testimony, pwede ka mutawag anytime mga kaibigan sa atong numero 0927-71-1211. Estudyante nga suspect sa Duke bomb threat sa mga tungaan sa Bohol, posibleng pasakaan og patong-patong nga kaso. Aron ihatag na to ang detalye atong dawaton ang report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Posibleng atubangon ang patong-patong nga kaso sa usa ka 18 anyos nga babay o first year college student nga giilang nga suspect sa bomb threat batok sa mga tunghaan dinhi sa Bohol sama sa Holy Name University kun HNU, Bohol Island State University kun Baiso o University of Bohol o UB. Matod ni Lieutenant Colonel Joey Bicoy, hepe sa Tagbilaran City Police Station, posibleng upat ka ihap sa kaso ang ipasaka batok sa suspect kun mo desisyon ang Luka Universidad nga mopasaka og reklamo. Lakip sa posibleng ikaso mao ang paglapas sa Presidential Decree number 1727 o Anti-Bomb Joke Law, Grave Threats og paglapas sa Cybercrime Prevention Act. Matod ni Bicoy, bomb joke lamang ang gihimong hulga og walay kapasidad ang suspect sa aktual nga paghimo og pagpamumba. Bisan pa niini, posibleng silutan og pagkabilanggo ang suspect kung mapamatud-an ang mga kaso ba kaniya. Wala pa hinuon mo kumpirma ang mga representante sa HNU, Baiso o UB kung mupasaka ba usab sila og tag sa kakaso batok sa suspitsado. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao Visayas Headline.
2: Mindanao Visayas Headline.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa mong report na nuka diya sa Bohol. Ang atong produkto magkaibigan na palit niya sa Hot FM Tubigon Bohol. Nainag-testify pastor, dagang salamat pastor kay kini si Junior Rabinyang o sa sabni ka na ayo sa Vegemax o kini si Wilma Pukita na ayo pod ni sa iyang liog nga gi-allergy. Akong gigiyahan sa Hot FM, Hot FM did to me pastor kay wala pa man saklar rin na ayo gyud sila. Salamat ingan Victoria Cabasi sa baog testimony. Duwa ka buok ang naayo human migamit sa itong produkto nga Vegemax sa palit diya sa HTFM. So diya sa HTFM, ana mo diya atbang sa Maternity College kung naapato diya ang LBC, na diya sa likod sa LBC, sa luyong bahin sa LBC. Naigamay nga kalye Ixoon atbang sa eskwilahan sa Maternity. Subayin dapat padulong ato sa likod na diya nahimutang ang HTFM station. Palit mo diha, naapo nag-inquire kay ayang bana mo at dog USA magdala og aroma. So ana diha sa TFM, hopefully nga wa pamurot ang ilang aroma. Laing balita mga kaibigan, lalaking adunay warrant of arrest sa kasong rape o child abuse dakpan sa Davao del Norte. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigan Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noinim, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Dadakpan sa kapulisan ang 30 anyos nga si alias Juju kinsa adunay waran sa Purok sa East Barangay San Miguel Island Garden City of Samal or kon Igacos, Davao del Norte. Pasado alas 7:40 sa gabi ni adtong Oktubre 11, 2026. Ang warrant bato kaniya may kalabutan sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang mga warrant gi-issue ni adtong Setyembre 22, 2022 sa Regional Trial Court Branch 37 sa Ipil Sambuanga, Sibugay diin walang piyansa nga girekomenda. Gipahigayon ang operasyon sa mga personahe sa Santa Ana Police Station o sa Provincial Police Office ubos sa pagdumala ni Police Major Mark Hedsel M. Colaste, Acting Station Commander, kauban ang mga personahe sa Intelligence Unit. Gipahibalo ang dinakpan sa iyang mga katungod ubos sa balaod o ganaan na siya karon sa kustodiya sa Santa Ana Police Station sa Davao City alang sa hustong disposisyon sa kaso. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Salamat kibang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan, top 1 most wanted sa Bukidnon og Malaybalay tungod sa patong-patong kaso nadakpan sa Sumpung, Malaybalay City. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City, kaibigang Charimi, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nanukong nasa kasudiya sa kapalisan ang kilang top 1 most wanted person sa tibuok Bukidnon o Malaybalay City. Human marakpisan iusang operasyon sa motoridad sa Puro 4, Barangay Sumpong, Malaybalay City, niyatong Oktubre 11, 2026. Ang dinakpan gilang sa alias Berto, 54 anyos, minyog mag-uma nga nagpuyo sa Puro 8, Barangay Managok, Malaybalay City. Gipahigayon ang operasyon sa Malaybalay City Police Station o guban pang unit sa kapulisan at sa Provincial Special Case Law Enforcement Operation batok sa mga wanted person pasado alas 5:55 sa hapon. Giatubang sa suspect ang tulo kaihap sa sexual assault o lima kaihap sa statutory rape base sa warrant of arrest nga giisu sa Regional Trial

0: o garama plus herbal oil. Daro kada lamang gikan sa 98.5 radyo kay Bigan Valencia City no center. Chris Egan Srami S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay Bigan at Charmi Pahangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax makaibigan na palit din ni sa Alquino Emporium sa Dakbayan sa Valencia. Sulod na mo igsoon sa kadakong commercial building sa Dakbayan sa Valencia na mismo sentro. Sulod ka na sa first floor pangita diha ang kaning opisina sa kaibigan. Na mga guardia igsoon pangutan alang. Diya palit at pinagpalang produkto ang Vegemax, ang aroma o atong Herviva Coffee. O pag naamo sa maramag, abli na siya alas 8 taman alas 5 sa hapon. Perimeter building stall number 18. Nadia igsoon. Osbon ko ha. Perimeter building stall number 18 sa maramag. Naagkagatindog sa terminal na si mong left side. Sa ulang bahay ni mo igsoon, busang linya sa maong perimeter building, mura ikanom nga pisto gikan diya sa sinugdanan sa kalapusang linya sa right side nimo kung gatindog ka diya sa terminal. Laing balita mga kaibigan, katong gusto mag-testimony, pwede na mo tawag igan na patay oras. Og samtang paabot sa posibleng mo tawag para paabot ang iyang testimony, ato na ipalusot kining usag ka balita, balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Osaka, 68 anyos nga amay, patay sang ginlampusan, sang iya bata, sang kawayan, sang badyangan, Iloilo. Kung ano, atong siren pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Pila sa ulo, kagliog na agom sang 68 anyos nga amay, sang ginlampusan sang kawayan sa Yabata, sa Barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ging lalang amay sa kay alias Jimmy, samtang Yabata sa kay alias Randy, 40 anyos, kaglon sa residente sa nasambit ng lugar. Suno kay Police Major George Nantod, officer in charge sa Badyangan Municipal Police Station, ginpayag diyang nagkadto ang amay sa balay sa Iabata sa natabo ang insidente. Suno pa sa iya, may wala pag-insidian ay natabo sa duwa kung sa din unang ginlampusan sa kamay sa Iabaston ng Iabata, rason nga nagkuha sa kawayan ang bata ka ginlampusan ng iamay. Sa imbisigasyon sa kapulisan, may daan ang aaway ang mag-amay sa diin masaming ginasakit sa amay ay bata kon makainom ini. Nakagom sa pila sa ulo kagliog ang amay nga gintunaan sang iya kamatayon samtang yara na sa kustodiya sa kapulisan ang bata nga suspect. Sa ngalan sang Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, kag-aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, basgog pa! Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Randy Lasa, nanukad diya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Good morning to Mamuing Romero Romero of Jinsan nga nakaroon sa ospital tungod sa operasyon sa iyang ulo. Mamuing, patayin ko mag-ampo kanimo o ang gino mag-tagbo sa iyang gikinanglan kay hindi ko dako gina pakinanglan sa maong operasyon. O ako pag-ampo, Mamuing, sa di madugay makagawas ka na sa ospital. Naminaw siya karunig soon, nagpo siya 1 hour ago. Minaw siya sa pinagpala musika live broadcast with Pastor Dan Matod pa niya siyang post. Salamat kay Mamueng, salamat kayo. Ipagawas sa Ginoo diha sa ospital. O kapag-ampo ka ng fast recovery gikan sa operasyon sa imong ulo. Good morning to si Sirisa o kanyang tanan diha. Nga ala diha sa Jinsan, ipay kay kunin mo nagsuon na pili lang hinan. Silang pagpangga o pagtiman kang Mamuing. Atong oras karon 56 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Kining atong produkto ang Vegemax, mo na itong pinakamin sponsor igsoon sa atong programang pinagpalang musika nga madungog sa laing registrations din sa Mindanao o sa Visayas.

0: Malipay kayo ko mo, malipay kayo ko kung diya mo palit sa mga tindahan, di ba ka, sa mga istasyonan mo, asa mo gapaminawan. Diya sa Bayugan, adto mo igan. Adto mo diya sa, may katawag ka na to, kitsa kayo katawag na to, no? Dahil lang, ha? Nagatawag na to po tayong oras para dawaton kining ilang tawag. Igan Victoria, muragwa tayong oras ba? Wata igong oras iga na Victoria. Ako ginapinayan akong cellphone pero mawala di man mawala iyang kwan ko sugayo. Wata igong oras igan Victoria. Aron na ipabot tayo mong testimony sa baka diha ang tawag. Katapusang balita mga kaibigan. Top 8 most wanted person sa provincial level ang nasikop sa mga kapulisan tungod sa kasong arson sa Tago, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukat sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sikop ang usa ka top 8 most wanted person sa provincial level nga 27 anyos nga lalaki human gipahigay ang hiniusang manhunt operation sa mga kapulisan sa Tago Municipal Police Station sa pagpanguna ni Acting Chief of Police, Police Captain Michael G. Quisaot ug sa mga operatiba gikan sa Regional Intelligence Division ubos sa kamanduan ni Surigao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence sa Dimauricio kagapon pisa 12 ning bulan sa Oktubre 2026 sa oras alas 12:25 sa udto sa may barangay Kayali Tago Surigao del Sur. Nailang dinakpan nga si Alias Ram, 27 anyos, usa ka mag-umang residente sa Purpiña, Barangay Kayali, sa Nisgutang Lungsod. Gidakop ang suspek pinagi sa gahom sa warrant of arrest alang sa krimen nga arson nga gi-issue sa Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch of 40 sa Tandag City nga dunay girekomendang piyansa nga 120 mil ka pesos. Gisiguro usab sa kapulisan nga nasunod ang saktong operational procedure, din gipaybalo ang suspek sa iya makatungod gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Gidala na si Alias Ram sa Tago Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o saktong disposisyon sa dili pa kini itugyan ngadto sa korte nga mi-issue sa warrant. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan na Reina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigmax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukadya sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Di mo palit sa itong produkto ha, sa DXRM nga estasyonan para padayon tayo madungog diya mga kaibigan. Huwag mausap diya sa Natuan sa Kings Radio, huwag diya sa Lianga sa Radyo Kamayo. Di mo palit. Huwag diya po sa Prosperidad, di mo palit sa Metro FM, huwag sa Flash FM sa San Franz. Pag naamo sa Trento, adritso mo dito sa Gen Pharmacy at bang nasa halos sa terminal na di along the highway, tapad halos same building sa RD Pontiac. Mga igan, watagong oras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O sa ngalan sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas.

0: yung kayo na nagunong mantong na ngulngul.
1: Oo.
0: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
0: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
0: Salamat, Iwi.

0: pakinggan mo.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: May good news!
6: Hello, oy! Unsa koy good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format, outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
3: Oo.
2: Oh. Okay.
3: Salamat,
2: okay.
3: Doctor.
2: Sino nga ito? Si
3: Leonida Lansigan.
2: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

Aone, atone, alas 6:15 sa buntag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan. Ay, baga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlongon, o mga miyembro ng PDA. Pasensya nga, medyo putol-putol, grabing katulag isang tutunlan. Lisura ay programa ning gaubuta kay taon-taon pagot hastang sakita nas tutunlan. Hallelujah! Pasensya gyud kaputol ko. Everting katulag yon. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po.

Welcome na usab sa Tuag the Edition sa atong programa nga Baruganan Kaibigan. Pila na lang yun kaadlaw? Tingit 72 days, 71 days. Pasko na yun. Hallelujah! Merry Christmas and a Happy New Year kaninyong tanaan. Ana, magina. Manay ginaingon nga sunod tuig. Dugang nga na sa datong edad, ane. Oh, pag ilis tuig, ilis na po datong edad, ane. Dugang na sad. Hallelujah! Ang importante alag kanato, kanako, nga di lang kita mamakak. Kana arag yun. Mao ginay pinaka-importante nga dili lang gyud ta mamakak. Kaninyong tanan, Merry Christmas and a Happy New Year!

pahitag na yung manay ko nung inana, ano? Balik ko na sunod simana. Pastilan, ginoo ko. Pero nindot na yung inana, manay ko. O, di ba?

pastilan pagganindot. Maganda ko umaga po. Oy, Merry Christmas naman yun. Amin mo, nabisag din na lang iputos. Oy, okay ra ko. Okay ra na siya. Okay ra, basag mahalago, anay, pustanay. Ang importante lang ka na to, nga di lang kita mamakak. O diba, nindot ka itong sa itong presidente, kamog yun. Kuan ra kay mo, literal na inyong pagsabot. Ngo ng presidente, magpalit mo og balde. Ang buti pasabot, magtigomba, magtipid sa tubig. Wala man maingaw nga, palit mo og balde, kaya diha mo magtigom sa tubig. Kamo, literal ra yun kay mo mo translate. Ay, wala ka sa mga inyong butanga sa tingin ang magtubig, balde man. Oh, magkabo ka, maligo ka, balde ba ya? O, kamog yun. Amo, kuhaan na yun kayo mo. Labon bitaog. Alang-alang, maingan na ito, presidente, pagpalit mong drum. Kaya diha, ito punon ang tubig ulan. Di ba? Magtipid ang bot, ang punto ato, magtipid. O, di ba? Mora na, magtipid. Kadaot lagi sa inyo, ha, kay gamay nga kuan sa atong presidente, inyo dayong daoton. Una-unaon sa gunin nyo. Sa pastila ninyo ay pagpalit og balde. Oh, di ba? Para rago na sa bumbero, fire. O, dili matutrak. Fire fighting nga gamit. Pampatay sunog. Wa man ingon ng parin, fire truck. Di man to truck, di man to makusider nga truck. E, gamay man. Fire kuan to siya. Fire lang. Oh. Ano na? Fire. Oh, at least na ay naka-discount ng atong gobyerno kay 10 million rabia. Ngita lugar mo mahal. Nga na may barato, dito ratas barato. Ano ginaingon nga magtipid ta ba? Magtipid ba? Katon mo daginot. Kay wa na tay kwarta, nahurot na. Ah, maday na do engineer. Tuwas mga kamot, mga tampalasan. Amday ni Adto. Magparituki na lang tas atong. Oy, good morning di ay sa mga ritukado. May buntag ninyo, may pa sila. Nagparituki na. Ay, sus, Ginoo ko, Lord.

0: Hapa, pastilan pa ita. Ngano, sa tanang isgutanan, kana boy, kita normal naman na sa ato, kaya di man ta mga Amerikano, di ba, mga Pilipino man ta, so taas man tagilong, galing lang, katag lang gamay, ni action lang kabalaka gamay.
1: Ang ilong anapusa, isa mo taong hapa.
0: Ano naraman na siya? O, diba? Ang importante, nga daw na'y maagian sa hangin. O, diba? Iniginhaoan mo na'y maagian. No, na'y importante diya. Eh, isang saan ni Mugta, mawa naman ginaigihatag. Sige naman, natuos mo. Alisod po, dog. Taas, imong ilaw niya, imong amahan o ginahan. Yaka! Makaingon niya nag ito, silingan siguro. O, diba? Mapasangin lang na po din noon si Mari Ogspare. Silingan. Bida. Ay, naku, once again, magandang umaga po. Welcome na usap sa tuang Tuesday edition sa itong programang Baruganan, kaibigan. Karon pa mo tubil. Ganina, dapat alas 6 mo tubil. Kaya nga naman, rollback ang diesel. Ang diesel, kahapon, ingon ko, dosos, tres, arang-arang. Arang-arang kay ang diesel ni rollback og 3 pesos per liter. Ang gasolina, wala ni rollback. Nag-increase og 1.50 ang matag litro. 1.50 per liter ang pagsaka sa gasolina samtang ang diesel ni os-os og 3 pesos matag litro. Di ba? Good morning diay sa mga nagtanaw sa Facebook Live. Good morning engineer kang Ma'am Nasini. Danjun Payagan. Good morning Danjun Payagan. Lakip siguro ni Danjun. Danjun Payagan kang Tristan usani Gulay. Tristan Gulay man ni no? Tristan Gulay. Oy, at least uyang apelyido utan. Nindot nga apelyido na. Ah, ay magkumpiyansa kay mahalang gulay ron. Dollar na kay tinginit. Oh, di ba? At least. Ano yung ginaingon lagi nga? Ulahin na. Ingon na itong presidente. Magtanim kayo ng gulay. Ulahin na eh. Wala na. Karoon po mo mananom. Wala na. Sugod na tinginit. Sunod si October, November. Wala na. Tinginit na gidya. Whether we like it or not. That will last until March of 2027. Una-unaan ninyo niya, unom ni kabuan nga kainit. Di, yun ni Mantoy. Daghan na ganing lugar sa ato ang nasod ang nagdeklara na og state of calamity gumikan sa Super El Nino. Super El Nino ni. Actually, sa tinuod lang, muna lagi nga ang mag-ingon nga magtipid. Ang akong gusto gyud madunggan unta sa ato ang mga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Ano ba talaga ang plano ng ating gobyerno? Di ba? O sa plano sa ato gobyerno? Igalibog ko kay Igor mo ingon nga pamalit mo balde. Di po na mao. Naapoy mga plugging sa mga water district nga magtipid og tubig. Dili gihapon na maoalang kanako. Since time immemorial, og dunay kakuangon sa tubig, ang giingon permanente magtipid. Ang pangutana na mo, unsay inihwang opsyon. Kana ang buot na mo madungog sa mga konsumante nga di may magkonsumisyon maminaw. Para sa kuryente, magtipid sa kuryente, dili gihapon na mao ang gusto namo madunggan. Ang gusto namo madunggan, what will be the other alternative on source of energy nga kakuhaan in kaso og mo back down kining atong mga planta sa kuryente? Is there any other alternative? Kana dili kay magtipid sa tubig, magtipid sa kuryente, magtipid. Sumuna jud kaayo paminahon. Sa tinuod lang, di ba? Kamong mga naminaw sa tagsa-tag sa radio sets. Unsa may other alternative? Laing alternatibo. Di ba? Parehara good na. Og dunay. Ay, kung pamit, tinood man. Kung gusto ninyo makita, og unsa gyud ang kapobrehon or kalisod, ayaw mo lantaw sa syudad. Ayaw mo lantaw sa syudad. Tumos bukid. Kinatumyan nga barangay. Kinatumyan nga barangay, kinatumyan nga sityo, kana may tanawa ninyo. Makita gani ninyo na, kanang dapita na, galisod na, nga naapa man na sila yung mga tanom o mamadaw-daw, ang syudad samot na. Muna'y sumbanan nga dapat tan-aon sa mga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Muna'y angay na tan-aon. Dili kay, diri syudad tan-aon, lisod na gyud, tubig tanan. Dili gyapon na mao, tanawan ninyong bukid. Muna'y inyong kuhaan o sumbanan o basihan. Maglisod na gani ng katawhan na tos kabukiran. But ipasabot, mas grabe na ang niya syudad. Di ba? Kana mo'y dapat basihan. Dili kay pastilan. Matag il ninyo na lang. Matag dunay mga kalamidad. Ang mugawas permanente sa baba sa tumaga-dumala sa rendas pangagamhanan. Magtipid. Magtipid sa tubig. Magtipid sa kuryente. Magtipid sa tanan. Dili na maoy gusto na mo madungog kaming katawhang Pilipino. Dili yun na maoy gusto na mo madungog. Ang gusto na mo madungog, unsay inyong alternative. Alternatibo nga mga pamaagi nga inkaso og iwan, init. Diba? Ang ato mga dike, kining ato ang mga irrigation kanal, wa nay patubig, wala na tanan. What are the other source? Unsay pwede makuhaan og tubig? Yun ang gusto namo madungog. Para sa water districts, pila ka buong water district ning atong probinsya sa Bukidnon, na ay Manolo Portis Water District, na ay Malay Balay City Water District, murag na amurgwa, may pagwa kag naagwa man. Ang tubig, way klaro. Tinood man. Ni atay
2: tama.
0: Valencia City Water District. Na atay Maramag Water District. Na atay Don Carlos Water District. Na atay Kibawi Water District. Diba? Daghantag Water District. Ang pangutan na lagi na mo, sa mga water industry, dili ka, tagaalay kong notice, engineer, palihaw rog basa ani. Ano saan na siya? Notice kay para sa inkaso ba? Sa il ninyo. O niya, ano saan na kabutang niya? Kwanzer, kaniya magtipid. Bida, wala mo ilaing suggestion? Wala ba mo'y pwede ikahatag ka na ako? Gawas anang inyong ihatag sa ako nga notice? Nga magtipid? Wala ba mo sumuhian ang tanaw? Ang mga miyembro sa junta direktiba? Amo, wala ba mo sumihian ang tanaw anang magtipid sa tubig? Wala ba mo gikapoy, ana? Wala mo'y laing ikasugyot? Gawas nga magtipid sa tubig? Abi na, kabisaya ba? Nakaingon yung kabisaya ba? Sorry ha, ako, prangka lang ko sa kahanginan. Other source, other alternative, but dili dapat karun. Dapat few months before or last year pa, gigipredek naman yung adaan, nga doon ay umaabot nga El Nino, super El Nino, gipangandaman na na ninyo. Beda, pagkabisaya, bagyod glassy nga. Diba? Dili kay karon pa magpagawas kay so good sa or Nobyembre El Nino na karon pa too late a hero matay giningon sa tinuod lang pag give notice nga magtipid sumo dapat few months before naghunahuna na mo ana LUWA Local Water Utilities Administration ang ginaingon po, magdaginot sa tubig. Wa mamoy laing ikasuggest. og dili magdaginos tubig, magdaginos kuryente. Unsa pa may daginoton? Ngawa naman niya mo. Unsa pa may daginoton? Di ba? Kasaw mo ba yung kay paminahon? Mampalit og balde. Unsa mo na? Tigumon na ng balde, tanan? Di ba? Ang bot na mo madunggan sa mga gadumala sa atong rendas pangagamhanan, what are the other course or alternative action nga gibuhaton sa atong pangagamhanan to cushion the impact, hinampak, di ba? To cushion the impact, hinampak kung magsugod, eh sugod naman yun ang El Nino. Daga naglugar, nagdeklara under state of calamity, gumikan sa El Nino. Daga na sa ito mga bulsa ninyo ang nangaapiktado na. Di ba ni mao? Bulsa ninyo nin tanan. Bulsa na tong tanan ang maapiktuhan ni aning nagsingabot nga super El Nino. Pastilan Ginoo ko. Aleluya. Forgive me. Nga pa. Hoy, good morning day, ha? Nainindot kayo nga isyero. Karon taod-taod. Uy, ang Pilipinas, ha? Scam hotspot sa Southeast Asia. Pastilang paita. Hotspot sa scam. Manadagan na to scam, diri, ay. Pastilan. Wagyan. Wagyan. Bumili na lang ng baldi. Baldi, baldi, baldi. Magtipid. Baldi, baldi, baldi. Ginoo ko. Hallelujah! Once again, magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao! Good morning! Gimbiagin daw, Mindanao!
2: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
2: Mga igsoon!

0: ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman
0: mabibigilan. Good morning kang Sir Arnold Damasco. Salamat sa pagpaminaw.
2: Good morning. Thank you.
0: Pastilan pa sa ilo, ah. Sige yung kakaputol, kay grabe yun, kakatol sa kong tutunlan. Di matabag barangay, gini akong ubo. Hallelujah! Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-satag sa Karoy Josens kung nagtanaw sa Facebook o sa YouTube Live. Hala! Duko kitang tanan. Uban ka mo kanako. Duyog ka mo kanako. Alang sa atong bulaw. Ano bagampo?

0: La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang India Rolling Chop sa Marukanan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po sa ato mga kaigsunang mga Muslimo, piyaka na pipita amin ng mga pagari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sa ato mga kaigsunang mga matigsalog, may damasulong mga manubo, madayaw, nukasuman, mga Ilocandawan, na imbag na bigat kadagayo amin, na imbag na bigat apo. Good morning. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki, amin. Mga Pampangan, may ababag, ikayungan. Kakauturan, kudara, nga mga kailungguhan, ay abaw, maigid nga agas ang inyong tanan, blahaw. Mga Bulanan, Mazen, Bentagday. Good morning! Mga Waray, maupay nga agay, nga tanan. Dabawin niyo, madiyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Butuan nun, madiyaw ngayon at. Mga Aklan nun, mayan nga agahon. Taga Binggit Mountain Province, Gawis, ay agsapa. Mga taga Ipugaw, maphud an algotao namin. Mga Tausog, marajaw na mahinaat. Sabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas.

0: Once again ha, ang diesel kaganina alas 6 sa buntag, rollback og 3 pesos per liter. So karon pa mo tubil, kay 3 pesos ang girollback. Samtang ang gasolina 1.50 ug ang kerosene 1.73. Samtang painumdum da istuod. Kanabi tong grabe karon ang post dia social media ba. Farm lot per square meter, baligya, pwede ra installment, taga 10,000 ang down, dangan nila ang monthly. Bisag asa, Malay-Balay, Maramag, Don Carlos, daghan kayo imumabasa sa social media. BIR, good morning. Bisan asa, nadya unahan ay, nadya lumbo. Ang unang-una na ko pangutana, doon na ba ni sila'y clearances sa tanang ahensya sa gobyerno? Doon na ba ni sila'y authority to sell? Doon na ba ni sila'y mga subdivision plan? Nga no maning, awa mang yun ni masita. Eh, saan? Dahil na maligya, napa beach front. Pagkahuman walay road right of way. Asa man mo agi ato'y babaw? Mang lupad? Kay wala may road right of way? Dili na okay nga road. Ah, walay road, walay road. Dili na okay nga road, ha? BIR, good morning. Palihog kuno ko, monitora ninyo nang sa Facebook. Grabe yun ang pagpamaligya. I-announce pa sa Facebook. Barato ra. 5,000 rang down. Mag-monthly na lang dayon ka. Naapay 10,000 rang down. Naapay walay down. Straight monthly lang. Mula refrigerator. O niya, pagkauman, ang pangutana, doon na ba na'y subdivision plan?
1: Wala.
0: Ah, wala lagi? Doon na ba na'y authority to sell?
1: Wala.
0: Wala. Doon na ba na'y ipagawaan nga road right of way?
1: Wala.
0: Ah, wala lagi? BIR, nga no maning napasagdan maning. Diba? Taga DENR, otro po ni. Gising. Kamu po, otro po mo taga DENR, ha?
2: Mahiya naman kayo.
0: Baga nagnaong, Mr. President.

0: Papalitan ng balde, papalitan ng balde, papalitan ng balde. Papalitan. Papalitan ng balde, Mr. President. Daghan bisag asa ni mo na mabasa karon. Ang pangutan na lagi diha, doon na ba na sila authority to sell? Number one na, number one na. Number two, doon na ba na sila subdivision plan? Number three, dili baka na ang dalan under the tree? O dito ba ibabaw sa tree mo agi? Kay walay road right of way. Na bisag asa ka ni kabasa karon ba na alarma na jud ko ni ana na ko agoy there is something wrong with this. Ngano maning napasagdan wa mang yud ni nabadlong. Ngano wa man ni nabadlong? BIR ngano wala man ni badlong ha? Sige tay na nawag. Tawag og balik aton tubagon. Bisag asa ni karon mag-post bisag asa. Nga mag-post, pwede ra straight monthly, down lang kag 5,000, down lang kag 10,000, 5 years to pay. Na, dagang kena, dagang kena. Viable and able. Bayad bikil, pwede ra. Anang bayad bikil, okay ra ko anak. Bikla yun ko, gani, yung bayad. Ngano mani nga ni Kuya Nap na mani karon dia social media. Ah, dai tawag. Hello, good morning.
1: Sir, kay pa bigo sugay tong signal.
0: Ana, good morning ni mo dia, sir.
1: Ah, good morning po din engineer. Good morning po din mo dia. Musta ka naman?
0: Ni ah, sir, kanang nga kalooy sa Ginoo.
1: Salamat sa Lord anak no.
0: Ang ubo ikaw, balik-balik-balik, akong plo.
1: So, direta kayo mong isyo kay Guwapo kayo ni.
0: Ah, tinood na, di ba? Bisag asa ka makakita karon ron, ga-post for sale. Ah, one only 100 square meter na nakay lote. Mo down ka lang, imo na, pag si Hordi ha.
1: Dito, mag-iha po na, direta sa dual sa pistya social Facebook na ito makita ng mga, unsa ng mga hinampak na.
0: Ay, hinampak yun!
1: Yan atua lang ani engineer bito. Ang kuya lang yun bito, anak nga. Makaning muhatag bito dayon sa pagpa-financial.
0: Oh, bayad.
1: Hindi ka botes lugar, wala di ito.
0: Walay plano? Walay subdivision plan? Asa man ang buwagi? Walay rule right to buhay?
1: Tinoday, isa po, tining taga BIR. Tinood to yung mong gingon, good morning ninyo kay kamo mong gudon ta ang una makasumpuan ng tanan.
0: Okay, wala ba na yung mga resibo ng uban? Why resibo?
1: Tinood mo na. Unta, kay inyuha mo ng katungod, inyo mo ng atarbaho, ay ito ninyo sa siguro na pasagbe nga mo kuyanap na.
0: Ay, ipasag na. Dire lang sa Balinsya, sir. Ano, lumbo ay. Nagkakay, balik niya gliuta na lumbo. Dagan!
1: Naman gani engineer ba nga, kita mag-awag ta. Mag-awag ta nga, kumusta naman mo. Nga nung naingon anak mo na nga, puti naman, unsa man na si atin, ipa na ninyo, unsa man na.
0: Limura naman lang, uga pamaligya na, uga ice drop, unsa ba?
1: Gani. Nga, ato nga na, ni mo, sa pod, masadmitan, manggid ni mo ng taga-DNR. Good morning po, taga DNR.
0: No? Oh, dapat doon naman ay clearance po sa ila, ha?
1: Good morning po ninyo, diha. Siguro, nakuduko raman mo dire, sa dire San Fernando, kumusta man mo?
0: Correct. Daghan po na, diha. Daghan, diha.
1: Oo, kumusta naman mo? Kanon, di pasagdahan naman, ha? Usap po gani, insirap tanawon. Bisan ginagmay gagmay lang gani, ha? Ginagmay gagmay nga makasala ang ato ang mga katunggi po sa social media. Taga DNR, kumusta mo? Ingon anay.
0: Ato mga opisyalis sa barangay. Buagi man gyud nagbarangay ngano wa man masita.
1: No na, mo na nga nagpakabuta bungol.
0: Asa man si kapitan na basa des kapitan. Ay ala, kapitan. Kapitan. Ay, sipiat.
1: Mo magunay na kapat bungol kay unya na bitaw. Unya na bitaw ta mo. Lihok bitaw nga wa na ni kuya anak na daghang ng tao mabigta.
0: Correct.
1: Kanya ang tarong at pagpanginabuhi, pangdakpon pa.
0: Correct.
1: Mo mga itong kanawon. Nga usap po ni karon. Na kani karon. Na pay BR nga giunsa po nang gibuyan man ang inyong ana nga mga dadaghan kayong mabiktima nga na.
0: Gipasagdan kina sa tinuod lang. Unang-una.
1: Wala na nakaparap ng good back kay...
0: Wala ba yan ay resibo?
1: Wala ay wala.
0: Mawala. Wala. Pagbayad ni mo, tagaan lang kag kanang OR nga kanang bitong mapalit niya sa kaniyang bookstore.
1: Wala, tinuod man.
0: Kanang temporary receipt nga, nakabutang lang receipt. Oh. Mora!
1: Yes.
0: Wala nga. Wala nga inay tatax BIR?
1: Pasti oh, wala eh. Wala makita na to. Diya, oh. Ngayon na.
0: Oh, mauna. Unya, mayroon ba untag piso rin kantidad anang imong gipalit?
1: Na.
0: Tag 100,000, 200,000. Tag pila per square meter?
1: Dinag po. Dinag po.
0: Naka, 100 square meter. Baka yuta, naka. Ah, may pa ako yutas kuko na lang ako sa ligan, ani. Sure, no, ako, bit-bit pa na ako, iniglakaw.
1: Nga ba nga, salamat po kayo nga imo na isbutan karon kay bisan ako. Murag natanaw na ako, murag hugaw na kayo. Tinsin ninyo, good morning ninyo, tanan ha?
0: Hmm, ganoon na.
1: Tuhang mga DNR o kaning BIR kay...
0: Ganan, pati ang gini ang sa licensing division. Kaning, oh, mo process baya na dapat, mo agi baya na sa barangay, mo ato nag city hall, mo ato nag munisipyo, i-process na ng tanan, nga no man ha, nga gituktan.
1: Napaban ko'y kung anak nila, engineer, kay kana mga tao, engineer, na po'y uban yun nga, ato ang mga naglingkod at edi man tanan, ay nagpasinaw, ragyog maayo, das bangko, yun.
0: Ah, pwede sinawa. Hallelujah.
1: Mao na nagipasagdan ang gugmayo ni Kuya Nap nga di na maayo.
0: Oh, na, social media lagi. Grabe na lang. Ana naman kung naunsa naman yung social media karon nga. Mura naman yung tao ni Og. Baligyanan sa tanan. Kulang na lang. Mamaligyag lugod niya social media. Installment. Lugod. Installment. No.
1: Oh. Ambot lang. Muna akong giingon niya, engineer bitaw, sa karon makasaway-saway man ta. Pero dili man ta makakantanan, dili magyun ako na tumalukop nga sila na lang yun, na amang ginagpasaway diha nga naglingkod sa rindas panggamanan. Kumusta man mo, kinahanglan yun, unta na yung assessment ninyo na, kay inyo man ang katungod na inyong sumpuon ang ingon ang mga illegal. Nga ang nakatarap engineer kay, unya naman sa mo aksyon nga, wana, igo na stalpulano.
0: Daghanang na baligyaan.
1: Wala, nasa man to pagkwesporta nga, hindi naman amo.
0: Ay, so si MacArthur, ay yung babubalik, I shall return, only MacArthur. Pastila.
1: So, hindi na nakatrafik yung engineer, balik mo diya kay Narami Diri, salamat kayo nga nagbalik.
0: Salamat. Oo, lagi okay. Sir, kay pilag yung kukaadlaw naka-absent, gumikan lagi kay digin matabang ning akong napakoy plo, o niya, napadyo ko'y plo pigado.
1: Buwan jaman imong message dire kani manakon ko salamat lang kay may kauban nimo. Na ang message nimo dire ako na basa.
0: Okay sir, salamat sir. Thank you very much.
1: Salamat, salamat. Balik sa studio balik.
0: Okay, thank you very much sir. Tinuod bitaw. Inani ni siya. Naunsa naman ning social media? Nganong wala man ni badlong. Unang-una, doon na ba ni sila'y ang una ginakupangutanaan ni Monia kung mamaligya gani kag subdivision lot. Ha? If you want to own a house and lot, diba? Sigurohan gina ninyo nga kanang inyong lot dako bagyod na nga lot. Lot A ba na? Gibaligya. Lot B ba na? Wala bag yun na agianan nga lot B. Kay walay road right of way. Pagmahali na, maingaw dahil nga, ma'am, wala man dahil ni road right of way. Ani ato nang i-clear dito sa silingan? Dahil ato na ipanangid. Aya pa. Ang pangutan na diha, unang-una, kamong mamalit og yuta, subdivision gani na, pangutan o ninyo, number one, do na ba mo'y authority to sell? Nigniagi ba na sa HLURB? Housing and Land Use Regulatory Board? Wagi maginatanan. O wala anatanan, binuang na. Kay wala man na sila'y authority to sell. nga mamaligyaan na sila mga subdivision lot. Kay kung doon na kay subdivision lot, dapat doon na kay authority to sell. Unang-una, doon na kay subdivision plan. Ikaduha, doon na ay mga road right of way. Doon ay mga dalan nga agian og dapat the road is cemented. Oh. Dili the road is very horror. Masom na horror engineer. Hadlok. Kay danlog. Oh, very horror. Di ba? The road is very cemented. Sumi cemented. Near the cemetery. Bigita ti cemented. Abida. Pagkabisaya bagyod ni. Ano maning naingon ani naman ni? Eh? Good morning. Sugutas barangay ha. Ngano maning naaprubahan man eh? Nganong naka-approve man as barangay? Nga nagana na baligyag lote na ng barangay. Subdivision ko no, subdivision. O niya, doon na na subdivision plan. Doon na na'y authority to sell. Kompleto na tanan. O wala na ay mo pamalit. Ayaw mo pamalit kay binuang na. Nakadeklarar ba na sa BIR? Oy BIR, good morning ninyo. Doon na ba na'y clearance po sa kiniang kuan? Kiniang DNR, Department of Environment and Natural Resources. Dapat usa maguna may mong subdivision. I-clear pa ba na'y mo sa DNR? Kaya basig forestal lang na. O niya pagkahuman, gisubdivide na, gihim mo na dayang. Ay, 1,000 square meter, 5,000 ang down payment. In 5 years, imo na. Asa man ka? Maimo na ang konsumay. Maimo. Imo na ng yuta. Bulima ni muda. Asa ka mo agi? Kahayahay bas panuway. Kaayo baging sikat-sikari. Eh. Nang nga nung naingon-ani naman eh. Ah, nagan, social media ay. Nga nung wawin na badlong. Nga nung wawin na monitor. Ako, gatanaw ko, gaingon ni anasan ni mga panuway. Oh. Ni anasan. Ni kuyanap na sagmaayo ni. Eh. Galantapan ay overlooking ka sa Mount Kitanglad Range, tiaw mo. Overlooking, nindot kayo tukuran og balay. Kay overlooking. Over, hello, hello, over, over, over, over. Hello? Asa man mo agi? Asa man mo agi? Na may dalan, may dalan. Asa man? Kana day, dalan man na. O niya, kisa tagiyan ng dalan. Amunang kita. May pwede mo na magiyan. Tiaw mo. Tiaw mo. Nga, why subdivision plan? Walay plano. Wala tanan. Yan, namaligya na. Aka ayaw baging pumuspusi ni mga panuwayng dagko. Ang ila lang, makakwarta lang. Wa sila gauna-una og illegal ba? O legal ba ng ilang ginapambuhat? Kamu ayaw mo pamalit og illegal. Kaya ma-illegal, mag-iapon ang tanan. Saan man ninyo pagkuwag dokumento, ano, illegal na. So, man na ninyo pag subdivide na karon na ng titulo o mother title na. Di ba? O mother title na wala na nasiak. Kay wala man na i-applyan nito subdivision. So, wala pa na nasiak. O nagisa may magpasiak na ikaw. Nga nipalit. O di problema na na ni mo karon. Daw, biyang nagbaligya kay nakakwarta naman, nakakomisyon naman, ikaw nga nagpalit, nagkonsumisyon na. Ayaw baging pamuspusin ni mga panuway. Ah, dagang kayo na social media. Andin lang. Karoon na, grabe yun. Bisag asa kong basa. Ano, ni anasan ni mga panuway. Oh. Ni anasan ni na maligya gilote. Oh. For sale. Da, 5,000 and down. Pwede rin ganyan uban. 2,000 lang and down. Makayuta na ka. Asa man sa kuko. Asa man ngayuta sa kuko. Ay, nindot na. Kapita. Daghan kayo, nganong wa man ni nabadlong? Nganong nipasagdan man ni? Nganong ni kuyanap man ni? Oy, ato mga barangay opisyal, saligla mo kay way, walay barangay eleksyon ha? Nganong wa man na ninyo nabadlong? Kana man na sa inyong rack at your very nose. Magsugod magidag barangay. Oh, for example, diri, Lumbo, oh. Daghan nagpost diri, Lumbo, ah, pa, patawag na kapitan. Kap, tawagan na. Nganong man na? Unsa man na? Ipapangutana na inyo, kumplito ba na? Kumplito mo nagdokumento. O wala na i-kumplito, dokumento ayaw na ipambalik yan. Bawal na. Hallelujah. Kaya ako'y kapitan, isuod ti kasakog pasuhan. Katunto ninyo, dinipagyod mo sa among barangay at our very nose, magbinuang mo, isod ta ka mo sa kog paso ano mo mga hinog ng panuaya mo. Ngayon lang kay kuan na mangko di mo gupitan ko. Hallelujah. O oh, di ba? Ngano ba na? Na ay, sagda na ninyo. Malaybalay, Kabanglasan, San Fernando, Maramag, Don Carlos, Pangantu, bisag asa. Bisag asa. Residential land for sale. Subdivision. Ah, wow. Kung makahisgot og subdivision, wagas. Unsay pangalan sa imong subdivision? Ilad-ilad subdivision? O atik-atik subdivision? Butangin na lang pangalan ninyo sa subdivision. O dili ilad-ilad atik-atik. Gamayng kapital. Gamayng down. Wakay kwarta. Impas na. Dili na maimo. Atinunto. Ay nako. Ako gining giisyo ha. Kimurag, di na maayo paminahon. I mean, di na maayo tanahon. Napasagdan na ni ingon ani ba? Good morning sa ato mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Oy, huwag kayong tutulog-tulog sa pansitan. Trag-trabaho naman kayo. Bida niya, nambisaya. Bagyan kaayo nga. Sige na mong kubrag swildo, mga baga mong leps. Sige na mong kubrag swildo, mga una-una, nandaghan na kayo ng post na maligya na social media. Ultimo manggani karon mga vlogger nga i-tax na? Ang bilaw? Nanay-tax ang mga vlogger karon? Kana nagkang namaligya ng lote at ng Facebook? Nga nung wa man nag-ipan-tax na ninyo? Nga nung napasagdan man na? O diba? Why o why? I don't know why. Agpanuway. O diba? Na may kanta na? You said goodbye. Oh. Katunto ni mga panuwayng dagko, kauban sa panuwayng gagmay. Ano magina, ang sugod magina sa gagmay, panuwayng dagko. Sige, kabig ang post social media. Iluti dito, luti dire, 5,000, 10,000, makaluti ka na, 5 years din sa tolment. Sa lumay katuig, maimo na ang luti. Pagkwinta ni mo, pati mahala na. 100 square meter, kantidad lang, tag 200,000. Oh, kuyap eh. Sana, na makaluta na mo diya ka gold. Basig na yung gold diya. Kaluta na kayo, mangalot na lang gold diya. Eh, pwede mo mahala na yung lote niya. O, wala ba yung clip permit? Wala tanan. Muni ako makapresyo mo, wagas. O, niya, day o guan. Sana inyong lote, na mapalit na makaluta na mong gold na inyong lote, pwede mahala. Lupig pa'y mahal pa sakyanan? O niya pagkahuman, huwag manggani mo'y authority to sell? Huwag manggani na'y subdivision plan? Wala tanan? Wala'y road right of way? Di ba? Niya pagkahuman, naba mo'y gana mamaligya mga panuaya mo, mga baga mugnaong? Ang inyong gusto makakwartara? Ay nako, pariyor at ang Pilipino mag-inilaray ragyapon ta. May pa'y magpinikatay na lang ta. Na nang kabuang ninyo? Udanga na ninyo eh. Kamu, biyayar nga naman ninyo na badlong. Ay, dagan social media, wala ninyo badlong na. Matrace man na ninyo. Nga nung napasagdan man na. Nagihimo na ng merkado ng social media. Gihimo na ng merkadohan sa pamaligya sa kabuang. Maligya mo, lote nga subdivision, nga wa manggani mo authority to sell. Wa manggani mo mga subdivision plan. Maligya mo. Kamanga baga ko ninyong mga naong. So may tawag na ko ninyo na bagag naong eh. Ano sa pambada eh? Tinuon man. Bagag leps. Abida. Maligya niya pag humaway. Klaro ka ayaw mag-isudsa kung pasuhan yung panuway. Oy, BIR, good morning. Ano, sitahan ninyo na, taga-DNR, o, turobod mo. Good morning ninyong tanan, mga taga-barangay. Kung ano mo na ninyo ipatawag? Kab, basa naman kagibutan, Gino, Kab! Kab, good morning, Kab, good morning! Ay, bobo, Anthony Sanrox, ay! pasag dan mo na. Maligyag lote wa manggani mo'y authority to sell. Maligya pa mo. Lam-lam ra mo. Ay tira he, ikura. Waswasi lab he. Bida dia. Lam-lam na ni mga panuwang dagko. Kaubas panuwang gagmay. Maligyag lote subdivision nga walay authority to sell. Wa mga ni resibo. Walay plano wa dana nang ila ka kwarta ra. Gaba ni mga panuwang dagko. Kaubas panuwang gagmay. Waswasi pa. Dere. Hey. Magandang umaga po. Good morning mga taga barangay. Good morning taga biyayar.
2: Alaka.
0: Ay mangina buhay sa kaspika sa lawak. Action ako kay Blad. Pwede.

0: numero uno sa Balit.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taong napasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
4: Mangaon na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend chili paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend chili paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagkunot-nagkunot ang aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot mo?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: O si Ato Igana, Alex.
15: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
14: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
15: Kano-kano ka na ako, Pastor.
14: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
15: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
14: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
15: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
14: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
15: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, eh.
14: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
15: 5 ka buo.
14: Okay.
15: 5 ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito nga na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapari ay na!
2: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kasong pagpasalamat, Pastor, nga buwan yun, no? Akong bana na ulian. Kasong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, lumubak ko, Pastor, pulo, kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Na ulian, ragit ko, Pastor, akong hubak. Kasong pagpasalamat, Pastor.
8: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya nga nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong, higan sa Valencia City Environment and Natural Resources of Peace.

0: ata pa ka?
1: Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaon puno sa paglaom.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Oh!

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong nagnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita? Gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at Doni. Sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Puego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dickett Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia.
0: Radyo Kaibigan Local News.
4: Sa ato mga balitang lokal nga gitud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager Coco Paloga.
0: Radyo Kaibigan Local.
4: Kida sa kostumbre sa Balay-Balay, sa kustudiya sa Balay-Balay City Police Station, ang suspect nga si Rex, si Gooday 4 anyos minyo, usa ka mag-uuma og residente sa Porcocho, Barangay Managok, siyudad sa Balay-Balay. Sumala sa tao sa kapulisan na higayon ang pag-aresto sa suspect sa Purok 4, Barangay Sumpong, Malaybalay, pasado alas 5:55 sa hapon. Pinagi sa warrant of arrest alang sa tulok kaihap sa sexual assault under Republic Act 266-A o 5 kaihap sa statutory rape.
0: Radio KBK.
4: Ang maong warrant of arrest giluwatan sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 46, siyudad sa Balay-Balay, nga gipagawas niya itong Agosto 24, 2026.
0: Radyo Kaibigan Local News.
4: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatubang sa kasong murder. Iyang kisilbihan sa warrant of arrest pasado alas 9 sa buntag sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Pablito, walay asawa og lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas. Ang maong malampusong operasyon hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Provincial Mobile Force Company o Provincial Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division, Region 10.
0: Radio.
4: Kidakop si Pablito, pinasikan sa warrant of arrest kagiluwatan niya itong May 8, 2028, kaping 18 na katuig ang nilabay.
0: Radyo Kaibigan Local News.
4: Sa katapusan sa balitang lugal, ngagyatod ganinyo sa Valencia City Water District, bukabat sa 30,804 ang kinatibok ang kantidad sa nasagmit nga shabu atol sa bypass operation sa Purok 3, Barangay Poblasyon, Lantapan, Bukidnon. Gilang sospek nga si alias Cardo, 27 anyos, adunay live-in partner, driver o residente sa Purok 2, Baclayon, Lantapan. Nakuha gikan kani ang 4.53 gramos. Kagito ang shabu, bypass money, guslaka, usaka sling bag, o usaka matod pang adunay coin purse.
5: inyong kaibigan, Local News.
4: Samtang sa balitang regional nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nakabsan sa kog sa kinabuhi ang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini gidunggab sa iyang kainom atol sa usa ka panagtapok aron handumon ang anibersaryo sa kamatayon sa usa ka paryente sa barangay Tubod, San Fernando, Dakbayan sa Cebu. Sumala sa San Fernando Municipal Police Station, adunay netabong panaglalistali sa biktima o sa suspek bahin sa naputol nga supply sa tubig. Migawas ang biktima aron ablihan ang gripo sa dihang gisundan siya sa suspek kinsa ni Kokotilio o gagidunggab siya sa wala nga og usap miksibat. Gida ang biktima sa Cebu Provincial District Hospital sa Karkar City apan gideklarar kining dead on arrival.
5: UK Media, Local News.

0: Gumikan sa pamulitika. Ikabalakan usab sa Vice Presidente nga mahimong maapektuhan ang mga Pilipinong negosyante nga adunay negosyo sa China gumikan sa maong mga isyu.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: May 20% lamang sa makabtangan ni Vice Presidente Sara Duterte ang gideklarar sa iyang salen sumala sa eksperto sa forensic accounting sa prosecution sa House samtang nagbadayon ang impeachment trial. Gikonfirmar gini ni Attorney Alexander Cabrera ang chairman emeritus sa Isla Lipana and Company atol sa cross-examination ni Defense Counsel Christine Ferrer sa ika-38 ng adlaw sa mga proseso. Gisgutan ni Ferrer ang Table 17 sa forensic report ni Cabrera og nangutana kung 20% lamang ba sa makabtangan ang gideklarar ni VP Sara Duterte.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Padayon. Padayon sa itong mga balitang nasudnon. Gibasura sa Court of Appeals ang apila ni kani Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo na nagtinguha sa iyang kagawasan gikan sa detensyon. Si Guo kinsagi akusahan sa kasong qualified human trafficking na nga tarungan nga iligal ang iyang pagdakop sa Bureau of Immigration. Sa usa ka desisyon nga gipagawas niya noong Oktobre 5, gipamatud-an pag-usab ni sa First Division sa Appellate Court ang simple og dili malalis nga kamatuoran nga sigo wala ubos sa detention sa BI con Bureau of Immigration. Sa katapusan sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Si Vice Presidente Sara Duterte ang migawas isip labing gipili na kandidato pagka-presidente alang sa nasudnong eleksyon sa Mayo 2028. Gipakita sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo niya tong September 2026 nga katunga sa mga hamtong nga Pilipino ang mipili kang VP Sara. Ang survey nga gipahigayon gikan September 17 hangtod 24 nagbutyag nga nanguna si VP Sara sa 7 ka posibleng mga kandidato pagka presidente. Di nakakuha siya og 50% nga suporta gikan sa mga botante.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Nanguna si VP Sara sa listahan sa mga posibleng kandidato pagka presidente nga naglakip usab kang kani Vice Presidente og mayor sa Naga City nga si Lenny Robredo, Senador Rabi Dulpo, Senador Riza Ontiveros, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Vince Dizon og mayor sa Baguio City nga si Benjamin Magalong.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Padayon sa itong mga balita sa balita sa gawasan nasod. Nagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia, nagpabilin sa mga temporary shelter ang mga residente na nibakwid sa Buda Gandaki River sa Amihanan o Sentral nga Nepal, human naguba ang mga panimalay uban pang mga struktura sa lugar gumikan sa kalit nga pagbaha. Nag-issue ang National Disaster Risk Reduction Management Authority sa Nepal og Emergency Evacuation Order og nagpasidaan sa mga residente nga mubalin sa mas luwas nga mga lugar samtang gibantayan ang level sa tubig sa suba.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: A Padayon sa atong mga balita sa gawasan.